0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
3: Walang pagbati po. Ngayong araw na ito at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo atin po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kasama ang ating Global na Tayo production team mula po sa ating master control. Of course, kasama natin si Hero Lucero sa Wirecast, si JP Lumuntad at ang ating executive producer si Ms. Stepa Di Vicente. Sama-sama po kami maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito. Alright, marami po tayong tatalakayin. Ano po, unang-una, uunahin natin yung tunay na kalalagayan na nakikita ng ating mga magsasaka at ng mga farmer groups sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Particular, makakasama natin dito ang isa sa pinakamalaking farmer organization sa bansa. Ito po yung SINAG. So alamin natin muna sa SINAG kung ano na ang on the ground na nangyayari. Ano po sa ating mga sakahan, sa sektor ng agrikultura, sa likod po ng napakalaking banta ng strong El Nino na nararamdaman na po sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama po natin ngayon ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang iba kundi si Engineer Rosendo So. Engineer So, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
4: Namanong Ray, magandang umaga at magandang umaga sa lahat.
3: Thank you very much po, Chairman So, sa pagpapaulak sa aming himpilan sa ating programa. Alright, napatawag po kami, Chairman So, sapagkat itong mga nakalipas na araw, kaliwat kanan, ang mga panayam sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa iba't ibang mga himpilan, mapa radyo, mapa TV, social media, hinggil sa mga paghahanda para sa epekto ng El Nino o strong El Nino. Pero gusto naming malaman dito sa ating programa kung ano na nga ba talaga ang aktwal na sitwasyon sa ating mga palayan, sa ating pangistaan o sa kabuuan ng agrikultura, lalong-lalo na sa mga nasasakupan po ng inyong organisasyon. Ano po ang assessment ninyo sa ngayon? May mga nakikita na po ba kayong paghahanda ng pamahalaan ng gobyerno para tugunan ang malaking epekto ng strong El Nino?
4: Yeah, so far naman, itong cropping season, sa tingin naman natin hindi katindi no, yung effect doon sa drought. Yung habagat kasi, from third week of August, August time up to September, towards almost ano, 1.5 months yung ulan . So ang akala natin is magda-drought na kasi unang announcement is kulang ng tubig na by this coming September. So yung reverse pala nangyari, dumating yung ulan. Tapos ngayon na sinasabi nila November to February. So doon yun ang tingin natin na dapat bandingin natin. Pero yung programa na nangyari ng Department of Agriculture, nagbigay sila ng yung foliar fertilizer no, yung pang-spray. So hindi nagamit ng magsasaka yung foliar. And yung dating binibigay na 3x14 o urea na 50 kilos, ang binigay lang nila yung pang-spray is 1 kilo. No? So, talagang nadismaya yung mga magsasaka kasi yung balita namin doon sa presyo ng 1 kilo, it's almost 1,300 o 1,400 din. Yung isang 1 kilo na dati nakukuha nila sa isang bag, eh, nasa 1,000. Uh, 500, 1,600 lang yung triple 14 na 50 kilos na, di ba? Na okay, dapat na ibigay sa magsasaka.
3: So, yung pong mga nababanggit nyo, Chairman, so hindi yan nabigay pero hindi buong nabigay. Tama po ba yung dinig ko?
4: Manong Ray, kasi ano eh, dapat kung inorganic ang kunin nila yung nilalagay sa lupa, no? At least, makakatulong yon dahil 50 kilo yon eh, isang hektarya. Ang nangyari dito is yung binigay na lang is 1 kilo. No? Yung 1 kilo, alam naman natin, hindi makakatulong yon, no, sa isang hektarya. So ang tingin natin is hindi na-achieve yung gusto ng ating government na matulungan ang ating mga magsasaka. Yun ang malaking problema. Yung mga regional director kasi, ang inano nila is yung Polyar na hindi nakatulong sa ating mga magsasaka.
3: Alright. Okay. So, sino ang ahensya na supposed to be dapat mas siniguro, ano po, Chairman, so, na 50 kilos ang dapat maibigay sa inyo? Tama ba yung Polyar? Tama ba yung dinig ko?
4: Dapat, yung Polyar, dapat yung synthetic na bag, no? Ang, okay, ang inano
3: sino,
4: namin.
3: Sino ang ahensya dapat ang naniguro na natanggap nyo yung 50 kilos na Polyar na yun?
4: Hindi, 50 kilos na ano sana, yung inorganic. No?
3: Inorganic.
4: Oo, na fertilizer. So, ang nangyari, Polyar lang ang binigay, no?
3: Alright.
4: Oo, so ang tingin natin is hindi natin ma-achieve yung harvest natin dahil tulong ng government walang use, no, kung ganun ang gagawin. So, mas mabuti pa pag cash na lang ibigay sa magsasaka. Sila na lang pumili kung anong kailangan nila doon sa sakahan nila. Yun ang nakikita natin. Kailangan natin ayusin mabuti ito. Kung yung budget, ganun na naman mangyayari sa susunod na taon o yung remaining na taon, sayang lang. Kung may mabigay ang ating Pangulo, cash na lang ibigay. At least sigurado tayo mapupunta sa magsasaka yung hindi sa corruption yung pera na yan, no? And secondly, yung buying price ng palay, may buying support, no? Ibig sabihin, para umakyat yung pagbenta ng mga magsasaka. Ang presyo kasi last month nasa 14 to 16 pesos lang yung fresh, eh. Pero ngayon medyo gumanda na. Nasa 20 pesos yung dry, no? Ang to 21 pesos yung dry na palay. Pero last month medyo hirap yung magsasaka.
3: Alright. Just to put this in perspective, kung magkakaroon kayo ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos Jr. para sa pag-suporta sa agrikultura, lalo na sa panahon nitong El Nino, you would rather choose sana, kung po pwede, cash na lang at hindi na mga inputs para siguradong alam nung mga farmers kung saan dadalin yung financial assistance na yon.
4: Kasi kung pera naman ibibigay mo sa kanila, bibilin din nila ng input sa mga outlet. Kasi, Ray, para Manong Ray, alam mo lang, lahat ng mga munisipyo may mga fertilizer outlet yun, registered sa FPA. So, yung mga outlet na yan, registered and sigurado na makakabili doon na tamang sapat doon sa triple 14 or urea doon sa area. And ang most, kung makita natin doon sa mga bidding na ginagawa ng Department of Agriculture, mas mataas kaysa yung presyo doon sa outlet. Imagine volume na binibili yun, pero ang presyo mas mataas pa kaysa dun sa mga outlet, di ba?
3: So, nagtataka nga lang ako, Chairman, so sa tagal-tagal ng panahon, mga inputs ang binibigay sa inyo, hindi nga cash, pero may paliwanag ba dyan ang DA? Kung

0: sapat and tamang pataba para sa kanila.
1: Kung hindi man siguro cash, ano po, Chairman So, kasi baka iniisip ng gobyerno, baka mamaya kung saan lang dalhin yung cash, baka ipang sugal lang o ipambili lang ng ganito, ganyan. Eh bakit din nila gawing voucher, di ba? Para siguradong ipipresenta na lang nung magsasaka doon sa outlet yung voucher para makabili mismo kung ano yung kinakailangan niya.
0: Yeah, pero alam naman natin ano eh, kung ang mga magsasaka, kung gagamit ng gagamitin nila sa farm, eh bumibili rin sila, di ba? Kaya sinasabi natin kung cash, maski paano, eh magagamit nila pagbili. Kung nagamit man nila sa iba yan, eh bibili pa rin sila ng pataba. So yung pera at least nasa kanila pa rin, di ba? So yun ang inaano natin. Tsaka for the past year, kung makita natin, hindi naman nag-increase yung production natin in spite of nagbigay sila ng itong hybrid na sinasabing mas malaki kaysa yung local inbreed natin. Eh kung titingnan mo yung production, eh bumaba pa yung mga production natin. So ibig sabihin noon eh may problema talaga yung bigay nila. Yun ang nakikita natin. Alright. Anyway, we hope to move on. Na? Hopefully, may ibigay ito ng tama para at least baka mapunta ulit tayo sa Jokjok Bolante. Imagine, okay. isang ganung kamahal na kung titingnan mo dun sa presyo sa online, may polyer lang mabibili na 100 pesos, 150, di ba? Ito is 1,000 plus. So, wow. Ang layo yung presyo. So, okay. Pero, ang tingin natin is yung cash pa rin. Kung kukuha sila ng polyer sa online, eh, 100 plus lang. Di 10 polyer ang mabibili nila. Yeah. Diba? Kaysa isang polyer lang per hectare. So, okay. ang inaano natin is dapat itutok ito, kung hindi kawawa yung mga magsasaka. Hinihingi natin sa government yung pera, pero mali naman yung paggastos, no, ng mga regional director.
1: Alright. Now, balikan ko lang tong epekto ng El Nino at maaaring epekto, Chairman So. Sa inyo pong organisasyon sa SINAG, ano ba ang rehiyon o probinsya, particular probinsya ngayon, sa under your monitoring na lubha na talagang apektado ng El Nino, strong El Nino?
0: From El Nino is ang tingin natin eh, itong cropping season.
1: Discrapping season.
0: Hindi masyadong apektado, intense yung problema. No?
1: Okay.
0: Ang babantayan natin is yung November to February. Pero sa irrigated area naman, kung makita natin yung dam level, yung kagaya ng San Roque, mas mataas pa yung dam level natin this year compared last year. Yung sa itong Nueva Ecija at saka Isabela, medyo mas mababa yung level ng tubig, around 6 to 10 meter yung pagbaba. Pero sa tingin natin okay pa naman up to December yan, no? Ang worry natin is between January to March, yun ang babantayan. So yung mga

0: ng non-irrigated, ang advice, magtanim na lang ng fast crop, no, na gulay.
1: Mm-hmm. Ano yan, munggo, for example, ganun, munggo.
0: 40 to 45 days, ani na.
1: Okay.
0: Hindi tayo tatama dun sa problema na itong between January, February.
1: Alright, when you say past crop, yan po yung mga, ano ba yan, munggo. Tama ba? Munggo, ano ba?
0: Ito is ano, mga pechay. Kamote.

0: ay mga talong, yung mga pwedeng mas mabilis, no? Itong mga cabbage, yung
1: Habok,
0: mga yan. So yung
1: okra
0: shorter
1: daw.
0: time ang
1: Sige.
0: kamatis, mga yan, no? Ibig sabihin yung shorter time na pwedeng mag-harvest
1: Alright.
0: para at least hindi tayo tatama dun sa problema natin by January, February.
1: At itong mga halaman, itong mga tanim na to na banggit nyo, hindi siya water intensive, ano po, Chairman So?
0: Yeah, hindi naman, no? Sa tingin natin, hindi naman na ganun ka problema kung dumating yung El Niño.
1: Alright. Now, siyempre, pinag-uusapan natin dito sa pagtugon sa El Niño is magkaroon tayo ng sapat na supply ng irrigation para sa ating mga magsasaka. Although, nabanggit nyo nga po yung mga dams natin, ano po, which is, of course, ilan dyan is under the National Irrigation Administration. Sa tingin nyo po ba, sapat ang patubig para sa irigasyon na dapat handang ipamahagi ng National Irrigation Administration, Chairman So?
0: Yeah, kasi yung kung shallow tube well lang tingin naman natin hindi ito makakatulong itong time ng El Niño, no? Ibig sabihin kung magbibigay sila yung dalawang tubo, tatlong tubo, walang kwenta 'yon, no? Dapat ito is yung 100 meters down. Yun ang nakikita natin na pwedeng matulong. So ang tingin natin is dapat 'yun ang tutukan natin ng ating government para makatulong. And of course, kailangan may impounding, no?
1: Yan. Okay.
0: Kasi kung wala naman impounding, wala rin masyadong effect ito yung sinasabi nila na tulong. Kasi kung walang impounding, saan pupunta yung kokolekta mong tubig, di ba?
1: Alright. Habi,
0: Hindi
1: habing.
0: naman kailangan daily na ipaano yung tubig, so kailangan may impounding area.
1: Oh, having said that, ano po, Chairman, so, impounding. So, nakikita nyo ba yung direksyon na gustong mangyari ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpupursige niyang magkaroon nga ng mga water impounding facilities, Chairman, so?
0: Hopefully, no? Hopefully, inaasahan pa rin natin na ito is makakatulong. Yun ang tingin natin para at least matulungan ang atin magsasaka, no? Yung vision ng ating Pangulo, ang problema natin yung economic team, no? Nakikita natin na sa gabal kasi yung tariff ng rice na sinasabi natin, dapat yung production ang i-concentrate. Ang ginawa kasi is yung tariff ng rice binaba, no? So lumaki yung importation natin, sinisisi nila sa rice tariffication. Dapat hindi doon ang sinisisi, no? Kasi scapegoat ng gobyerno yon. Kasi yung import, bakit pa na umimport ng malaki? Dahil binaba nila yung tariff. Yun ang ayaw aminin ng ating gobyerno, no? Etong rice tariffication, maganda sana yung tariff collected papunta sa magsasaka. Maski import ka lang ng maliit, yung tariff ibalik sa 30% saka 40%, mapupunta sa magsasaka yon. So ito is mag-import ka ng 4-5 million, pero yung tariff naman binaba. So mas maliit yung mapupunta pa rin sa magsasaka, and sobra naman yung pagpasok ng import, no? Pero yung tariff collected almost the same lang dun sa 1 million or 2.5 million na dati natin pinapasok, di ba? So yun, dapat ibalik yung tariff para at least yung magsasaka dito sa atin bayan mas interesado na magtanim ulit.
1: Mm-hmm.
0: Yung makokolekta sa tarif mapupunta sa kanila.
1: Alright. So, yung pinag-uusapan natin dyan, yung RCEP, di ba, Chairman? So, yung nakokolekta doon sa rice tarification na, na tarif sa mga imported na bigas, supposed to be ang plano talaga dyan is yung makokolekta dyan pupunta sa mga projects at services para sa ating mga magsasaka. Yun ang ano nun eh, yun ang idea nun, yun ang principle nun, yung sa RCEP. Pero sabi nyo nga, binabaan yung taripa, pumasok lahat yung mga bigas, binabaan yung taripa, mas flooded ngayon yung market ng imported rice, tapos mas lumiit yung benepisyo na napupunta sa agriculture, local agriculture sector. Tama ba yung analysisation na yun, Chairman So?
0: Yes, oo. Pag sinasabi nila, eh, mas malaki naman yung tarif na, na, ano eh, na makokolekta. Hindi, no? Yung tarif kung 30% binaba ng 15%. So yung 15% kung makita natin nawala doon sa kung dapat mag-import lang tayo ng 2.5 million saka yung 5 million parang pareho lang kasi yung tarif collected napunta doon sa number of bags di ba? So yung na-collecta dapat kunyari nakokolekta is 30 bilyones.
1: Mm-hmm.
0: Pwede mong ipasok lang ng 2.5 million metric tons, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero ang nangyari, kailangan mo ipasok yung 5 million metric tons para makuha yung 30 billion na amount.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang inaano natin. So kung binalik yung tarif sa original, siyempre makita ng mga magsasaka makaka-compete sila doon sa binigay ng WTO kasi yun ang protection ng WTO binaba ng economic team ng mas mababa doon sa threshold ng binigay ng WTO. So yung ibang bansa nga sinasabi nga Pilipinas may bibigay kaming minimum na threshold para at least yung collection makatulong sa inyo and yung magsasaka mabuhay. Binaba nila doon sa mas mababa. So na bugbog talaga doon sa import ng ating mga magsasaka. Hindi lang itong rice, no, pati yung pork.
1: Mm-hmm.
0: Binaba rin nila sa 15% yung dating 30% tarif.
1: Alright.
0: So ang nangyari is bumagsak yung presyo ng live wheat sa 90 to 110.
1: Okay. Alright.
0: Per kilo yung live wheat. Pero yung retail hindi naman masyadong bumababa, no? So yun gusto ng pangulo natin na yung value chain ang tutukan ng gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Shortcut ang gusto ng economic team pero hindi na achieve yung mapunta sa ating mga consumer na mas mababa presyo.
1: All right. So ganito, Chairman, so just to wrap this up, sa pananaw po ninyo at sa pagtasa ng sinag is the government adequately preparing sa epekto ng El Nino sa tingin po ninyo para masiguro na meron tayong sapat na supply ng pagkain once na tumama talaga itong strong El Nino. Sabi nga by next year pa talaga mararamdaman ito, okay, sa 2027. Chairman So.
0: Yeah, ang ano natin is dahil yung by next year pa natin maramdaman. So pag iniisip nila yung importation, siguro yung import mag-start sila ng December up to yung buffer stock lang, no? Itong March up to March ang kailangan nilang tinan. Pero yung suporta dapat is yung sa local pa rin para at least yung mga irrigated area pwede pa rin magtanim.
1: Mm-hmm.
0: And tulungan, no, kung may kulang man pwedeng magkaroon ng patubig nila para at least matapos yung cropping season. So ang nakikita natin is ang ating government ay dapat tutukan yung harvest price, no? Ito ang dapat tutukan natin para at least maingganyo ulit bumili ang ating magtanim ang ating mga magsasaka. Hindi naman lugi, no, na nangyayari for the past 2 years na.
1: Alright. Okay, at from time to time kami po'y makikipag-ugnayan sa inyo, Chairman So, para malaman naman ang panig ng private sector at ng mga samahang agrikultura katulad po ng SINAG para sa aktual na sitwasyon on the ground, ano po, sa ating agriculture sector, para malaman din, mapulsuhan din po ng programang ito yung talagang dinaranas ng ating mga magsasaka at maaring baka makatulong pa kami makakonect sa ibang mga government agencies para makatulong din po sa sektor ng agrikultura. Maraming salamat po, Chairman So.
0: Yeah, maraming salamat, Manong Ray. Magandang umaga po.
1: Ang ating pong chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, Engineer Rosendo So. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
9: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At tayo po ay nagbabalik upang ipinid na ang episode na ito ng Global na Tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pero siyempre bago tayo magpinid ng ating episode na ito, paalala po medyo nararamdaman na rin po yung init ng panahon dala ng El Nino. Para na lang, habang maaga, advance sa ikang paalala. Ingat po tayo, lagi po tayo magdadala ng ikang may inom na malinis na tubig, di ba? Ano yan? Okay? Inflation, nako! Nako po! Diyos ko pong Ginoong mahabagin! Talaga naman ang inflation rate natin! Bumilis sa 7.2%. Maghanap tawagan si ano si 7.2% ang inflation for the month of September. Nung August, ilan yung inflation natin nung August? 6.1 lang yata nung August. Ano po? Naku, Diyos ko po. Napakabigat po nito. Baka naman pwede tayo mag-extend ng programa. Biruin niyo 'yan. 7.2% ang inflation rate ng Pilipinas for the month of September 2026, 7.2, no August 6.1, okay? Samantala, the same month last year, 2025, nasa 1.7% lang tayo noong 2025 September. Ha? Ngayon, 2026 September, 7.2% ang naging pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kumpara mo naman sa 6.1% noong August ng 2026. Oh my gosh, may gali, Panginoon ko. Magkano na lang ang halaga ng 100 piso mo? Ah, lalo pa si JP, hindi pa sumusweldo hanggang ngayon. Ano pang mangyayari kay JP? Ah, talaga naman. Ah, talaga naman. Talaga, Sis Mariose. Paano ka pa maghihigpit ng sinturon? Nako, Diyos ko po. Pero siyempre, sasabihin dyan eh. Kasi patuloy yung gera sa Middle East. Patuloy yung kaguluhan sa pagitan ng US at Iran. Patuloy yung gera sa Houthi at saka sa Yemen. Patuloy yung gera sa Ukraine. Sabi nga nila, hindi natin makokontrol ang nangyayari sa labas ng bansa, sa geopolitical. Hindi natin makokontrol. Pero makokontrol natin kung ano yung pwedeng mangyari dito sa loob ng ating bansa. Di ba? Yun, hindi natin makokontrol yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ng diesel, kasi international market yan. Pero makokontrol natin kung paano natin ito magamit at matipid dito sa Pilipinas at paano ka mag-imbak. Yun yung pinag-usapan namin ni Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Management. Yung gustong mangyari ng Saudi Arabia at ng UAE na magtayo ng oil depot dito sa Pilipinas, ng Strategic Oil Reserve. 'Di ba? Sa ibang pagkakataon na natin pag-uusapan 'yan, pero nakakagulat lang. Ano po, nakakagulat lang. So, ang tanong ko lang bilang, alam ko this is a government station, pero of course, tayo individual din, tayo mga Pilipino at kami nasa inyo, lalo na yung mga overseas Filipino workers natin, hindi porket padala kayo ng padala ng mga remittances sa inyong mga mahal sa buhay, akala ninyo ayos ang buhay dito sa Pilipinas dahil nagpapadala kayo ng remittance. Ulitin ko, ang inflation po for the month of September 2026, 7.2%. 7.2% compared sa 6.1% noong August. At compared sa 1.7% the same month of last year, 1.7% lang. Okay? Ibig sabihin, hindi porke dolyar ang pinapadala ninyo, ay malaking halaga rin. Kasi maski malaking halaga yung equivalent, dahil sa taas, pagbilis ng presyo ng mga produkto dito, nalilimitahan din yung halaga na pinapadala ninyo. Okay? So, yun, that's the real truth. Yun ang truth. Di ba? Let's call a spade a spade. Ganun lang po yun. Pero maraming salamat pa rin sa mga remittances na pinapadala ninyo, sapagkat yung mga remittances na yan ang tumutulong, isa sa mga tumutulong upang patuloy na makalutang, makabangon, makatindig ang ekonomiya ng Pilipinas. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo.
9: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
3: Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan.
2: Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo.
3: Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila.
3: Magandang araw sa lahat ng Pilipino sa anumang panig ng mundo.
2: Ito ang tambalang
3: Charles Sulia
2: at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Ngayon ay Martes, 5 ng Oktubre 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga non-resident Pinoys.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: CFO renews ties with the Filipino Diaspora Network in Europe.
3: A stronger fight against tuberculosis is on the horizon as the Commission on Filipinos Overseas, or CFO, and Filipino health advocates join forces to expand TB prevention and education nationwide.
2: CFO joins call for greater Alzheimer's awareness support for Filipino seniors.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas has renewed its engagement with the European Network of Filipino Diaspora, or ENFID, reaffirming its commitment to mobilizing non-resident Filipinos as partners in community development, migrant welfare, and nation building. CFO Chairperson Dante Klink Ang II and Marie Del Rosario Apatad, head of the CFO Project Management Division, joined the group's officers led by Chairperson Marison Rodriguez in a courtesy visit to Philippine Ambassador to Switzerland Bernard Faustino D. at the Philippine Embassy in Bern. The meeting coincided with ENFID's three-day conference and annual General Assembly, which brought together Filipino community leaders, from across Europe to discuss shared concerns and strengthen cooperation.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Through its lingkod sa Kapwa Pilipino or Lingkapil program, the CFO met with the Fight Against Tuberculosis Among Filipinos Foundation, Incorporated, to map out 2027 initiatives, including a proposed Training the Trainers program that will bring together National Tuberculosis Program coordinators from all 17 regions. The partnership aims to strengthen the country's frontline capacity against TB, with the CFO coordinating with the Department of Health, or DOH, and exploring further support from the private sector.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Filipino elderly, including those living abroad, deserve to be heard, supported, and remembered. This was the message highlighted as the Commission on Filipinos Overseas joined the 2026 Elderly Filipino Week and Alzheimer's Awareness Day. The event called for greater awareness, stronger support, and continued recognition of the contributions of senior citizens. CFO Chairperson Dante Clink Ang II emphasized that Filipino seniors, including non-resident Filipinos, remain an important part of their families and communities, while the CFO also highlighted its role in government programs such as the Expanded Centenarians Act and Lingkapil that helps Filipino elderly connect to the Philippines.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Muli, isang magandang araw sa ating lahat, sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service at sa lahat ng kawani at bumubuo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Office of the President, kasama na rin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At muli kasama natin si Charles Sulia dahil napaka-busy ng ating regular co-host na si Jairus Badlangbayan. Magandang araw sa iyo, Charles!
3: Magandang araw po, Sir Ares, at magandang araw din po sa lahat ng ating mga tagapakinig, no, dito po sa Servisyong CFO Radyo sa Bagong Pilipinas po.
2: Para po sa first time lang nakita si Charles sa ating programa, si Charles po ay isa sa mga parang facilitators PIDO, so Pre-Departure Orientation Seminar ng CFO Migrant
3: Integration and Education Division.
2: So pag kayo ay mangingibang bansa at re-require kayong mag-undergo ng PIDO, si Charles po ang makakasama ninyo
3: isa
2: doon.
3: Isa po sa mga kasama, mukhang makikita po nila
2: isa,
3: doon.
2: Marami kayo eh, di ba?
3: Marami po, yes po.
2: At yun nga, yung si Jairus, kaya na matagal na wala at wala pa rin hanggang ngayon.
3: Very busy po si Sir Jairus.
2: Karang galing siya ng East Timor, ano?
3: Yes po.
2: Hindi na pala East Timor ang tawag doon.
3: Timor-Leste.
2: No? Dati kasi nung bago sila tuluyang naging independent state, sila ay tinatawag na East Timor na parang sub-province ng Indonesia.
3: Indonesia, no? Yes po.
2: At ngayon sila ay isang ASEAN member country. At napag-alaman natin, Charles, di ba, last time pa na may apat na Philippine schools. Kaya yun ang binisita nila,
3: Sir Jairus.
2: Jairus po. No? At marami rin kayong ginagawa sa CFO yata ngayon, no?
3: Sa ngayon, yes po, patuloy din po. Especially ngayon po na si si Secling, no, nasa may
2: nasa Europe sila.
3: Europe
2: eh.
3: Po. Oo. Po, ayan, may marami pong mga partnerships din po na binubuo or ginagawa po. So para magkaroon din ng mas malaki or international presence din po si CFO. Hindi lang po sa atin
2: dito. At kahit na wala si Secretary Clink, patuloy pa rin yung takbo ng mga pagbisita ng CFO sa mga probinsya, tulad ang nakita ko sa lineup ng mga ginagawa ninyo eh, may pumunta ng sila Attorney Jane sila Yosek Arlene, pumunta yata ng Cebu.
3: Ah, opo. Yes po. Meron din po one time na si Yosek Arlene po is pumunta din ng CDO.
2: Ayan. Oo nga. Cagayan de Oro.
3: Cagayan de Oro, yes po.
2: Doon.
3: And so,
2: madami pong ginagawa ang CFO kasi kailangan abutin yung mga pamilya ng mga non-resident Filipinos, yes, para ipaalam sa kanila ang ginagawa ng CFO at ano ang mga programa na para sa kanila.
3: Makakatulong din.
2: Oo. At mga LGUs din ay iniikutan ng CFO dahil meron tayong programa, no, yung Balikbayan Project, no, na kapartner natin ng mga LGUs. Mm-hmm. Kaya nga makailan lang nagkaroon tayo ng Balikbayan Summit. And of course, there are other programs like yung virtual Central Rizal,
3: yes,
2: na pinuntahan yung bawat embahada po natin at consulates all over the world. Meron pong tinatawag na virtual Central Rizal na ang CFO ang isa sa mga tagapagtaguyod ng VSR. Ano bang mayroon sa VSR?
3: Virtual Central Rizal po or VSR, it's parang virtual collections po ng mga gawa ni Rizal. Mm. So it's more on link po siya sa mga histories, history din po ni Rizal.
2: Para may access din yung mga kababayan natin, yes, overseas po, no, sa mga educational materials, mm-hmm, information about not just Rizal but also of Philippine history and
3: yes,
2: culture
3: po.
2: At yun pala, since nandito pala sa kasama natin dito sa station si Diego Esguerra, kung hinahanap niyo po si Diego Esguerra sa Central Office, wala po siya dyan, nandito po siya sa Radyo Pilipinas World Service dahil nakikidalamhati po ako kay Diego dahil natalo po ang kanyang alma mater sa NCAA, natalo po siya, alma mater ko rin po ang Letran College, pero natalo sila ng alma mater ko naman ang college, ang San Beda Red Lions. Kaya po ako ay nakasuot ng
3: kaya
2: Red Lion.
3: Pala.
2: At nakaitim rin po ako dahil nagdadalamhati rin. Nakikidalamhati ako sa Letran.
3: 2-in-1 na po pala yung suot niyo, Sir Aris.
2: 2-in-1 po ang aking suot. At bago po mapunta kung saan-saan ang ating usapan, may mga grupo, Charles, na dito sa Pilipinas, no, maraming volunteer organizations, civil society groups, ang gumagawa ng napakaraming programa, no?
3: Yes,
2: no,
3: yes po.
2: Mga volunteer programs. At isa sa mga volunteer groups na yon ay inimbitahan natin, makasama natin ngayong umaga sa serbisyong CFO. Baka gusto mong ikaw, kasi matagal kayo nag-banding sa lobby.
3: Yes,
2: baka
3: po
2: gusto mong ikaw na ang magpakilala sa ating panauhin.
3: Okay. So para po sa lahat ng mga tagapakinig po natin, ano? So kasama po natin ngayon sa serbisyong CFO si Engineer Romiel Pasyon po, isang mechanical engineer ng LG of Angeles City, Pampanga, at ang Vice President po ng JCI Angeles City, Culiacan. So magandang umaga po, Engineer Romiel po.
4: Magandang umaga sa mga tagapakinig, sir. Maraming salamat sa pagkakataon na maimbita po ako sa programa niyo.
2: At kanina, off-air, medyo nagkasikahan kami ni Engineer.
3: Mm-hmm.
2: At yun nga, sabi mo kay Engineer, pakilala tayo ng mabuti. No, na, kasi hindi masyadong kilala yung mga organizations, no.
3: Mm-hmm.
2: Si Engineer pala ay isang, kayo ay empleyado ng
5: LGU of Angeles City po.
2: Anong department po kayo
5: sa City Engineer's Office ako, and Office of the City Building Official.
2: 'Yun. Yeah. Karamihan ng LGU, no, pinagsama ang engineering at building official.
5: Yes po, para nagiging division si building official niyan sa amin, si Obo.
2: Kasi ako'y dati ring sa LGU, pero okay, sa amin ay pinaghiwalay namin ang building official at engineering.
5: May sariling department.
2: Oo, so malamang ikaw din ang magiging department head na bago sa mga
3: susunod
2: na taon. Hindi matatagal, ganyan naman yan.
5: Marami pa naman siguro mauna niyan.
2: Pero yung organization mo, ba yung organization mo?
5: JCI or Junior Chamber International is a global organization. Again, global, worldwide. Wherein they develop leadership, no? This is for generally people age 18 to 40, no? Then again, JCI holds or operates more than 100 countries worldwide.
2: Mm-hmm.
5: And they focuses for four major, no, pillars. We have the individual development, community impact, international cooperation, and business and entrepreneurship. So again, JCI is a leadership organization, and then we are working together to create impact to the community.
2: Alam mo, Charles, natuwa ako nung binabanggit niya, no, yung JCI, yung mga pillars, mm-hmm. at ganyan. Ang hindi ako natuwa, hindi na ako qualified. Dahil hanggang 40 years. 40 years.
5: Actually, sir, meron naman tayong ano, associate members naman yun. Pero again, syempre, kaya maging member ka.
3: 40 years.
2: Hindi, pero ang naalala ko dyan sa JCI, kasi yung aking tita ay dating member niyan.
5: Oh.
2: Yan yung merong senators, no?
5: Sa, yes po, yes po.
2: Sa setup, may senators kayo.
5: Yes po.
2: At iba yung setup nila, Charles, eh. Paano, bakit ba ganun yung ano ninyo, yung parang structure?
5: Oh yeah, actually when I was entered the organization, we have this program, tawag is Baby JC program, parang ano ka nun, apprentice, no? So aspiring member ka. So from that program, doon mo matututunan yung mga protocol, kung ano yung mga kailangan mong i-address sa mga nadat na mo members, ano yung mga dapat mong gawin. Actually, pati pananamit niya, nagiging protocol din. Tapos, when comes dun sa mga, yan, kung sino yung mga senator, sino yung mga regular members, alam mo dapat i-address. So, nagiging structured siya because of the protocols. Yun yung mga sinusundan namin, sir. Kaya...
2: Kasi matagal na rin organization ito. No?
5: Yes po. Actually, sa chapter lang namin, naging ano siya, naitatag siya noong 1952.
2: Sa inyo pa lang yun, ha?
5: Yes, sa pari next year, alam ko magse-75 years na ang chapter namin. Yes.
2: JCs. Yan nga yung, dati nadidinig ba yun sa inyo, yung JCs? Na grupo.
3: Medyo po, pero wala po masyado kung kakilala na part din.
2: Kasi parang ano siya, eh, hindi na, parang may pagka-exclusive, ano, mahigpit din ang membership.
5: Parang siguro dadaan ka talaga nung
2: may process kayo. Eh.
5: Yes, proseso. Oh. You will create a project. But this is for the community naman. For your development din, para at least mag-grow ka if you're aspiring to be a leader in the future.
2: Naalala ko nga, Charles, yung dati nating head executive assistant, yes, si Attorney JK. Mag-Russia, no? Siya ay member din yata ng JC. Pero yung sa inyo ay chapter.
5: Chapter po
2: ng
5: yan.
2: Angeles City.
5: Yes po. It's one of the local organization ng JCI Philippines. Where in JCI Philippines is the national organization.
2: Oo.
5: Yes po.
2: Yan yung may office dito sa Quezon City.
5: Yes, tama po.
2: Naalala ko na.
5: Sa headquarters namin.
2: Naalala ko na. Kaya po. Kasi yung isan yung one of your elder officers, si Councilor George Banal, siya ang nakiusap na ipagpatuloy na magkaroon kayo ng... Kasi magpatayo kayo ng building dyan sa Roses Avenue.
5: Yes,
2: eh.
5: yes.
2: Ako yung kausap niya noon para matuloy na magpatuloy yung JCs dyan. Naalala ko yung JCI. Anyway, ano ang mga core programs ng JCs bukod sa programs niyo sa Angeles City?
5: Yes. Actually right now, sir, no, if you will, I will relate to the overseas, no, which is na may mga pasok naman, no, na programs. I'll be specific dun sa siguro tatlong programs na possible na makatulong sa mga overseas or NRF natin, no? We have this JCI RISE. Meaning of RISE is reach, initiate, sustain, and evolve. So this is a international program na ng JCI World, no? Yung JCI RISE, wherein we develop different rooms, no, or yung mga pinopokus namin. Nag-create to nung pandemic, sir.
2: Okay.
5: No? So, una na po dyan, employment. No? Isa sa mga relate ng program ng JCI or ng JCI RISE is yung job fair. Isa na yan. Uplifting eh. The individual. Dahil nawala ng trabaho
2: rise
5: yan.
2: Rise ka. Galing sa baba. Kailangan
5: sir. Diba? Pangatid. Then, ito I think ang makakatulong sa mga NRF natin na overseas, sa mga young students in abroad, I think is the mental health awareness. So meron kaming ganun. Wherein we conduct seminar, training sa mga young citizens or students when it comes dun sa mental, no? Mental awareness, no? Makatulong lang sa kanila in uplifting.
2: So yung program na yan ang dahilan kung bakit kayo na abot ng CFO?
5: Yes, sir. I think diba? Ito po ang naging dahilan.
2: Pakikwento mo nga, paano nangyari dun?
5: Actually, kaya naging ano yan, we have this talk no sa Bulacan together with Attorney Jade Kiamco. Hello kay Attorney Jade. So, doon kami unang nagkausap regarding JCI. So, nakwento ko nga na we have these four programs also na palagay ko makakatulong sa ating mga overseas or sa mga NRF. And not that, just that, sir. Actually, bukod sa JCI Rise nga, meron pang iba na ito naman sa mga mahilig sa business and also sa skills program. So, yun sir, if I may share na rin, yung sa JCI business natin, helping the young entrepreneurs naman, aspiring, no, to create business, yung mga pitching yan.
2: Parang mentorship din ang mentorship, ginagawa ninyo
5: sir.
2: Doon.
5: Yun, pwede rin. In business naman related, no? Then we have this Ally Skills Program, sir. If you are, example, yung mga migrants nating mga senior na, yung mga wala nang ginagawa, housewife na lang.
2: Mga retired.
5: Retired. Or, pwede silang turuan ng
2: wait,
5: beauty.
2: Wait, teka, baka magreklamo yung business ko dyan. Dahil ang housewife, maraming ginagawa.
3: Hindi lang po basta nasa
5: baka
3: bahay.
5: Baka pampadagdag lang.
2: Mamaya,
5: ng
2: baka
5: ano.
2: Baka hindi ako pakainin. Wala ka lang ginagawa. Nagluluto ako, naglilinis, naglalaba.
5: Yeah, actually, siguro pampadagdag na libang na lang.
2: Dagdag ng skills.
5: Yes, skills na lang.
2: Siguro
5: yes.
2: Hobby, no?
5: Yes, so yun, may mga tinuturo kami mga tailoring, sewing, beauty care. So, the program in our chapter is 40 years na right
2: technical
5: now.
2: Skills,
5: technical skills. Technical skills, sir. Tama po. Yes, that's the mission of that Ally Skills program, which is 40 years
2: so na. So, yung ganung, tulad yung sinabi mo, Engineer Romiel.
5: Yes, sir.
2: Kasi, yes, sir. Ang alam mo, naalala ko kasi yung pero noong kaklase na kaapelido mo. Anyway, ang sinasabi mo kasi na kanina, no, yung you mentioned yung mga retirees, yes, yung mga nasa bahay na lang,
5: bahay,
2: na para hindi mainip, eh, tinuturuan yun ng additional skills. Baka pag parang libangan nila, di ba?
5: Yes, yes. Or baka pwede pa sila mag-business on their age.
2: Pasok yun dun sana ni-report natin kanina, Charles, yung role ng CFO sa mga senior citizens. Kasi alam nyo, engineer, yung CFO was designated as the agency that will reach out to senior citizens na Pilipino na nasa abroad. Kasi marami tayong kababayang matanda na nandoon na sa abroad. No?
5: Yes po. Yes,
2: eh, meron silang benepisyo, di ba, Charles?
3: Yes po. Meron,
2: ano nga ba yung benepisyo?
3: Meron tinatawag na centenarian program po, CCFO. Na meron silang parang, yun nga po, may benefit, may cash benefits po. Silang,
2: yung merong batas, yung yes, centenarian act, no, na expanded centenarian act. So, milestones yun, 80, 85, 9100 may binibigay na
3: certain amount
2: yung pamahalaan, and by pag umabot ng 100 bibigyan ng 100,000 at bibigyan ng commendation ng pangulo at CFO yung CFO yung nakatalaga na mag-asikaso noon para sa mga senior citizens na nasa ibang bansa. So pasok doon yung inyong program yung role din ng CFO dahil yun nga, may role tayo with the elderly.
5: Yes,
2: at meron ding, ano, may program pa tayo, Charles, na ano, yung dinedevelop, yung para sa mga nagre-retire na, na balikbayan.
5: Oh,
2: or mga,
5: yes, sir, pwede.
2: Kasi ang naalala ko, may partnership si CFO sa Philippine Retirement Authority. Kasi, alam niyo, familiar ka ba, engineer,
5: yes,
2: sa
5: po,
2: PRA?
5: Yes po.
2: Yung, di ba, hinihikayat natin na dito na mag-retire yung mga nasa ibang bansa. And, di ba, may ano sa Laguna ba yun? Merong dinedevelop na parang village. No, for NRFs. Yung mga mag-retire.
3: Parang specialized po.
2: Kasi sa ibang bansa, may ganun eh. Yung, imbis sa retirement home, nagde-develop ng isang community. So, puro kayo retirees doon. So, para hindi naman mukhang naka-ano lang sila sa isang building.
5: At least nagiging productive.
2: So, ganun yung, parang ganun yung
5: pwede, sir,
2: pwede kayong pumasok
5: doon. Pwede, sir.
2: So, may initiatives na ba tayong gagawin para ma-formalize itong ganitong yung yung i-align yung inyong program sa programa din ng CFO.
5: Yes, if you will give me a chance, we will have a future partnership, I guess, with this program and CFO, no? Malaking opportunity to and malaking tulong na rin, no, sir, sa mga kababayan natin, lalo sa mga sinabi nyo nga po retired. I'm looking forward, sir, na magkaroon tayo ng ganitong partnership sana.
3: Oo. Sana po naman gustuhan din ni Sec Link po yung mga ganyang partnerships.
2: Oo, masyadong excited si Sec Link sa mga ganyang partnerships. Yes. Kasi, kailangan magtulong-tulungan. Yes, diba? Hindi lang naman gobyerno. Yes, pati yung private sector, yung civil society groups, tumutulong din naman sa nation building.
5: Yes po.
2: Yan naman yung papel ng CFO na kasi alam mo attorney to. Puro kasi attorney ka usap ko kahapon. engineer yung CFO kasi nagkaroon ng strategic alam ni Charles to ano yung strategic pivot ng CFO?
3: Strategic pivot po is regarding dun sa
2: Diaspora
3: engagement po.
5: Diaspora.
2: So, ang ginagawa is, kung dati kasi parang ang CFO lang, kilala lang siya na para mag-pidos,
3: yes,
2: mag-counseling. Medyo nag-evolve si CFO na parang ini-involve natin, yung hinihikayat natin yung mga nag-migrate na.
5: Yes po.
2: Na lumingon uli sa Pilipinas.
5: Tama po.
2: At tumulong. No? Hindi lang naman tulong na mag-remit kang pera, mag-donate ka. Although may program tayong gano'n, no? Yung kapil.
3: Yung kapil po.
2: Meron din tayong mga cultural programs. Alam nang nabanggit namin kanina, yes, yung Virtual Centro Rizal. Marami rin tayong naging partnerships about culture and heritage.
5: Mm-hmm.
2: So, meron din yung JCI niyan eh. Yung,
5: of course, sir.
2: Diba?
5: Meron
2: yung cultural.
5: Yes.
2: Ano ba yung naalala mo, sir, ng mga cultural programs ng JCI?
5: Sa, specifically sa chapter namin, sir, sa Angeles City Culiat, we have this, magti-3 years na niyan, yung Peli Culiat. So we are showcasing independent films.
2: Uy, ganda yan.
5: So Kapampangan po nga po siya.
2: Ang language. Uy, maganda yan ha, Charles.
3: Yeah, very low.
5: Yes, yes.
2: Kapampangan ka ba?
3: Hindi po. Hindi.
2: Pero kumakain ka ng Kapampangan.
5: Oh, yeah.
3: Sisig. Yeah. Sisig, yes. Oh, yeah. Yeah. Siyempre po.
2: Diego, biglang thumbs up si Diego. Sisig, yeah, mamaya, Diego.
5: Kakanin, yan, sir.
2: Kilala kasi yung Pampanga na sa pagkain.
5: Culinary. Yes. Mm-mm.
2: So, pwede siguro yun. Yung pelikulyat.
5: Meron pa niyan, sir. So,
2: bakit pala kulyat?
5: Actually, yung kulyat is originated from yung halaman po ng Angeles City, yung vine. Kulyat vine po yung tawag.
2: Kulyat. Ang pangalan ng vine.
5: Oo, kulyat. Kulyat. Yung vine na gumagapang sa mga paderno ng
3: Bakit Angeles. Po doon sinuha? May meaning po ba? Or
5: kasi parang sa Angeles City lang nagkaroon ng ganun.
2: Ay, ganun.
5: Tubo eh. Yung vine. So nakita ko yan sa museo namin. Nakita ko yung vine na may image siya or 3D. Nakita ko kulyat.
2: Yung
5: tawag doon sa vine.
2: Kasi kulyat. Akala ko yung kulyat dito sa kapitbahay ng Radyo Pilipinas. Di ba? No? Diego, di ba? Lagi ka dyan. Kulyat. Meron kasi dito, Barangay Culiat.
5: Tama po. Actually, Barangay Culiat din siya dati. Nung hindi pa siya city. Part lang siya ng San Fernando. So, isa siya sa mga barangay ng San Fernando, ng Barangay Culiat ang tawag.
2: Kinuha niyo sa San Fernando. Talaga sa Angeles. Mayor Lasati, nagbibiro lang po kami. Hindi po. Baka bigla yung imploting ito. Huwag naman. Pero yun nga, ang ganda nung, yung parang may historical background din pala.
5: Yes po.
2: Pelikulyat.
5: Yes, that's the...
2: So, ang mga nagpa-participate dyan, mga independent filmmakers.
5: Opo, mga young directors, no? Actually, nag-aaral pa sila. They will participate.
2: Mga estudyante.
5: Mga estudyante, yes, sir. Then, they will submit a piece, no? To us. Then, may judge kami. Kapampangan directors. Sila yung magja-judge.
2: Oh, marami rin kasing Kapampangan na nasa creative industries.
5: Yes, diba? Po. At saka mga artista, sir, na...
2: Saka kilala talaga yung Pampanga rin sa arts. Kasi, di ba, ang naalala ko sa Pampanga, meron kayong Paskuhan Village.
5: Opo. Giant. Sorry, Giant Lantern Festival.
2: Lantern Festival sa inyo,
5: yes,
2: yan. Eh.
5: Opo, yan.
2: Mas maraming handicraft na galing ng Pampanga. Kasi, naalala ko meron kayong dating mayor, hindi ko lang alam kung sa San Fernando o Angeles, mm-hmm, Mayor Sanchez. Mm-hmm. Nagsawa sa pagiging mayor. Naging ano siya, exporter ng
5: parol.
2: Parol sa ang tawag nga niya parol. San parol. Fernando.
5: Oh, tama.
2: Diba? Ah, San Fernando nga, dating parol mayor ng San Fernando si Mayor Sanchez.
5: Tama po.
2: Kaya yun ang naalala ko sa Pampanga aside from the food, yes, yung handicraft, yung Paskuhan Village.
5: Yes.
2: Tagal na noon, di pa kayo pinapanganak. Meron yun, meron dat. Ano pa ba yun?
5: Actually wala. Wala na.
2: Nagpagawa yung government ng pabilyon, korteng parol.
5: Malaki.
2: Tapos ang idea ni ano niyan, ang may idea niyan si Secretary Mina Gabor, na ginaya sa Germany. Mm. Meron kasi sa Germany, sa Frankenmuth, di ko talaga makakalimutan yun, sa Frankenmuth, Germany, buong taon Pasko. Kasi ang pinopromote nila doon, Christmas decors.
5: Oh, I see.
2: So, ginaya sa San Fernando, dahil nga maraming manufacturers ng handicraft doon, tinayo yung Paskuhan Village para araw-araw doon Pasko.
5: Okay.
2: Eh, kaso, na pinatubo tayo.
5: Oo nga po. Eh.
2: Actually, pinatubo sa, di ba?
5: Tama po.
2: Maraming naapektuhan, di ba? Pero, fully recovered na kayo, di ba?
5: Yes po. And because of this pinatubo, nagkaroon din kami ng longest street party every October, sir, pag Piesta ng Angeles.
3: Yeah po.
2: Ganun. Anong party yan?
5: This is the, Kapampangan po siya, Tigtigan Terakan Kengdalan.
2: Pero, ano ibig sabihin?
5: Sa Tagalog, Sayawan Kantahan sa Daan.
3: Sa daan.
2: Ako.
3: Si street party nga.
2: Matutuwa si Gabriel Gun yan kasi marami siyang i-clear dun. Sir Gab! Sinama na kita. Ang street party.
5: Street party.
2: Sa inyo ba yung nag-originate din yung... Naalala ko may nag-world record, the longest inihaw. Longest grill. Sa inyo ba yun?
5: Longest grill.
2: Yung nag-ihaw. Isang kilometrong ihawan.
5: Mm. Ang alam ko, sir, Sisig Festival.
2: Sisig Festival.
5: Napakalaki nung sizzling plate eh. Tapos...
2: isang malaking plate. Tapos
5: niluto yung
2: sisig doon.
5: Year 2004 or 2003.
2: Hindi na naulit.
5: Yun na nga, sir. Hindi pa naulit.
2: Paulit mo sa tourism mo.
5: I'll ask Ma'am Louie Lasatin.
2: Tatapatan kasi po. Kasi si Diego mag-a-absent yan. Maglilib yan. Pupunta yan dun pag narinig yung Sisig Festival.
5: Yes po.
2: Dahil, alam mo ba yun na ang sisig ay nagmula sa Angeles City?
3: Ngayon lang din po.
5: Yes po.
2: Sir, kung na nga magkwento kasi baka magmuka naman akong nagmamagaling.
5: Wag niyo po akong judge no, sa mga tagapanginig. Pero ang pagkakaalam ko po, nagmula yan dun sa tira-tirang tenga ng baboy.
2: Yung ulo.
5: Yung hindi nila alam paano gagawin eh. So, nakaisip yung, actually si Aling Lusing. Aling Lusing kung alam ko nagpasimula.
2: Oo.
5: Na i-grill yung mga natirang tenga.
2: Tinagtad muna, di ba?
5: Tapos hinalo ng, kalamansi lang, paminta.
2: Sibuyas.
5: Yun, sile, para may sipa. Yun na, sisig na yun.
2: Sisig na. Which is, and it's now all over the country. Sisig. Nagulat ako, nagpunta ako ng Sambuanga, may sisig.
5: Okay.
2: So, yan, legacy ni Aling Lusing yan.
5: Yes po, Aling Lusing yan. Isa sa mga founder.
2: Sa Angeles. Actually, nung nagpunta ako ng Clark, di ba sa inyo din ng Clark?
5: Opo, part po ng Pampanga.
2: Nagpunta ako ng Clark dahil perong isang official doon na akala namin magmi-meeting kami, yung pala meeting di Abansi. Umalis kami ito sa Royce Hotel.
5: Naghanap
2: kami ng Aling Lusing.
5: Wow, kalat na rin doon sir eh.
2: Sa loob ng Clark mismo may Aling Lusing eh. No?
5: Tama ho, yun. Tapos yun na, marami nang nagsiyano din na food, no? Yung if you are familiar with Susie's Cuisine.
2: Yes. Diyan, meron dito sa ano, dito sa Quezon City, may Susie's.
5: Okay, may branch na po.
2: Meron diyan. Pagkatapos ng program ko pag Sabado, diyan kami kumakain eh.
5: I see po. Yun, yung palabok nila.
2: Palabok.
5: Halo, tibok-tibok.
2: Saka ang dami, may daily corner sila.
5: Yes, pasalubong.
2: Mahihilo ka sa dami, Charles. pagkasumweldo, sasama kita.
3: Kailan po yan, Sir Ares?
2: Actually, hindi ko alam eh. Pitong buwan na hindi sumisweldo.
4: Pero, sa inyo, sir, try nyo pong mag-visit sa October 23, 24. Yun na yung Tigtigan Terra.
2: Yun.
3: Yan po yung na-mention ni Engineer kanina.
2: Ni Engineer kanina.
4: 23, 24 na po yan. Sa Balibago.
2: Kaya sana nga, matuloy itong iniisip na partnership with JCI Angeles and CFO para may dahilan tayong pumunta dun sa
3: every year
2: doon tayo mag-signing Diego, tandaan mo yan.
4: Sa NGU din, sir, actually pwede rin naman tayong lumapit, no, sa City Tourism Office namin, pwede rin naman sila makatulong yan, sir.
2: Baka iling ko sila sa Balikbayan.

0: anong pamilya. I think nasa abroad na yung mga yan eh. Pomoseno, yan, yung mga yan, Henson, yan, mga Tan, of course, yung mga kamampangan na Chinese. Yan, nasa ano na lahat yan eh. I think sa halos nag-abroad yung mga yan.
1: Oh.
0: Tapos, even mga exchange program students, pupunta na rin sa abroad. Like yung school ko po, alma mater ko, Holy Angel, no? Nagpuproduce siya ng mga exchange program students na usually tourism graduate and HRM graduate. Pinapadala na rin yan, sir. So, marami. Marami na rin mga pupunta na rin ng ibang bansa, sir.
1: Oo. Kaya kailangan talaga i-firm up din ng private sector yung mga program ni, sa ano, no?
0: Opo,
1: mga program sa OFWs, program sa mga non-resident Filipino.
0: Yes, sir. Pero sir, ito, if I may share, meron lang akong na-encounter before. Ano rin siya, migrant, pero pauwi-uwi na lang. Na naisip ko na pwede maging program ng JCI and the CFO. Ano siya eh, parang iniisip niya, sir, dahil sa sa dami na ng kanyang mga resources, ano kaya pwede kong gawin, lalo tumatanda. Baliktad naman ngayon, sir. Parang naisip ko, sir, na what if pwede naman yun i-donate yung mga resources, or pwede siya or meron namang ibang diaspora na gusto magpa-training, natutunan niya sa ibang bansa, dadalhin niya dito sa Pilipinas.
1: Ayun! Pasok yun dun sa Lingkapil, di ba? Yung lingkod sa kapwa Pilipino program ng CFO. CFO, yes. Di ba, ano ba, di ba, ganun yung
2: ganun naman po ang
1: ginagawa, ano?
2: Yung, niya.
1: Kasi alam mo, engineer, sa Lingkapil program ng CFO, may isa do, mabanggit ko lang yung isang sub-program nun. May tinatawag kaming balik turo. So yung mga may mga teachers, maraming teachers na Pilipino sa lalo na sa Amerika.
0: Yes.
1: May grupo sila doon na mga Filipino teachers. So isa sa mga outreach nila is pumupunta sila dito. Tapos sine-seminar nila yung mga teachers natin. Kung anong mga latest methodologies on
2: para ma-update din.
1: Aba, mga teaching methodologies sa mga subjects.
0: Yes,
1: minsan nagdo-donate sila ng libro, school supplies. Actually minsan 'di ba, Charles, no, yung may isang grupo na nag school bags.
0: Nag
1: school bags and school supplies dinonate sa mga depressed areas.
0: Oh.
1: CFO yung nag-distribute. Pero kanila 'yon. Project nila 'yon.
0: Okay.
1: So yung sinasabi mo, pasok
0: nga,
1: yun.
0: Pasok nga.
1: Pasok na pasok 'yun.
0: Yes.
1: So sir, ano pang ibang programs ng JCI na tingin mo ay
0: yes, sir. I think one of the possible pillars, no, yung pinaka-importanting core ng JCI is the Filipino leadership abroad. I think we conduct a leadership summits, no, para sa mga aspiring leaders, ng mga talagang gusto mag-grow as a leader. Pwede pong pumasok doon si JCI, wherein yung nasabi ko nga pong program, which is JCI Rise. Tapos we have also this different leadership talks na pwedeng makatulong sa mga kababayan natin na gustong mag-aspire leaders po in the future.
1: Okay, so ang ganda ng discussion natin, Charles, no? Pero yun nga, hindi naman tayo forever na sa air. Engineer.
0: Yes po.
1: Hinga namin kayo ng panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa kung saan man nakakaabot ang ating broadcast. Mundo.
0: Okay, yes po. Sa mga tagapakinig po and to our fellow kababayans overseas and abroad, no? Hindi pa ito ang end na hindi kayo mag-explore pa, no, sa mga magagandang opportunities. Not just in JCI but in yourself, try to explore, try to engage, no, to this kind of developmental organizations na tingin ko makakatulong sa growth ninyo as individual. And sayang naman, syempre kapag dumating na yung time, nasa senior age na tayo, hindi na natin magagawa yung mga ganyan. So I'm encouraging you to be part of this leadership development growth and making a community impact, or we will create a positive change in the community.
1: At atin pong napakinggan si Engineer Romuel Pasyon, ang Vice President ng JCI Angeles City, Kulyat. Maraming salamat, Engineer.

0: Engineer,
1: Salamat
0: sa
1: po.
0: iyong oras
1: Maraming salamat
0: at
1: po.
0: maraming salamat sa pagbisita dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagdaan na naman ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin namin mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino sa amampanig ng mundo.
0: Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
3: CFO, kasama mo saan man sa mundo.
0: Hanggang sa muli, ito ang
4: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
5: Anytime, anywhere.
2: From Manila, Philippines.
6: Ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Mahigpit na conservation measure sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan.
4: Headlines.
5: Sapat na supply ng pagkain sa harap ng very strong El Nino, tiniyak ng Department of Agriculture.
4: Headlines.
3: Pag-asa opisyal nang idineklara ang pagtatapos ng habagat season sa bansa.
4: Headlines.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umaasa na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Cross-examination kay AMLC Executive Ronel Buenaventura, itinutuloy ngayon ang depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
5: Inflation rate bumili sa 7.2% noong Setyembre ayon sa Philippine Statistics Authority.
4: Headlines.
3: Dagdag bawas sa produktong petrolyo epektibo na ngayong Martes.
4: Headlines.
5: At Foreign Minister ng Cyprus bibisita bukas sa Pilipinas.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Limat kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, October 6, 2026. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, mahigpit na conservation measures sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan. Si Alvin Baltazar para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Di malayong posibilidad na maglabas ng direktiba hinggil sa pagpapatupad ng mahigpit na pagtitipid sa mga government offices. Pinahayag ni DNR Secretary Cunyar sa Malacanang na napag-usapan na ang nabanggit na hakbang sa harap nang nagsisimula ng Super El Nino. Malaking bagay ani ito sa Nilikuna na dati na rin ginawa sa pagtitipid ng kuryente at gasolina ng nakaraang taon sa mga opisina ng pamahalaan. At sa pagkakataong ito ayon sa kalihim ay sa tubig naman, maaaring magkaroon ng implementasyon ng strict conservation measures. Pakinggan natin si DENR Secretary Cunha.
7: Napag-usapan namin kanina posibleng magbigay ng directive sa mga government agencies and instrumentalities of government na to implement strict conservation measures. Laking tulong po sa in terms of conserving energy noon. So ngayon, tubig naman.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng pagkain, partikular ang bigas at iba pang agricultural commodities sa harap ng banta ng very strong El Nino. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na patuloy ang pagbili ngayon ng National Food Authority o NFA ng palay sa local rice producers. Hindi din ipinagbawal ang rice importation, kaya naman makatitiyak na ang national buffer stock ng bansa ay mananatiling sapat kahit may matinding El Nino. Malaking tulong din ang iaambag ng mga cold storage facility dahil mas makakapag-imbak ng mga produktong karne at gulay sakaling maapektuhan ang produksyon nito.
8: Ganitong mainit na panahon, madaling masira yung ating mga agricultural commodities. So yung role ng cold storage para ma-preserve at mapatagal yung shelf life, mabawasan yung tinatawag natin na post-harvest losses, kasi napakalaki ng losses natin. So sa pamamagitan nito ay bukod din sa ma-insure natin na siguradong quality yung mga produkto natin, ay ma-insure din natin na yung ating mga agricultural commodities mapapakinabangan at mapapababa talaga yung ating mga losses. So, ibig sabihin yan, at kukunti rin yung pangangailangan natin na mag-export pag ganitong, meron tayong ganitong mga klaseng establishment at facilities.
5: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aabot sa 45 billion pesos ang target na pondo ng Department of Agriculture para sa El Nino response ng ahensya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may pauna pang 6.2 billion pesos na inilabas para sa uplift assistance para sa mga magsasaka at mangingisda, kabilang na dyan ang fuel assistance at iba pang tulong para sa agri-sector. Sa ngayon, kabilang aniya sa mga kritikal na sektor ang palay at mais, kaya kailangan ng karagdagang pondo para sa solar irrigation systems, farm machinery at fertilizer. Dagdag pa ni Laurel, nasa 8 billion pesos din ang hinihinging karagdagang ponong ng DA para sa fertilizer assistance, partikular sa pagpapalakas ng seeding sa mga lugar na hindi gaanong maapektuhan ng El Nino. Iginiit din ng kalihim na seryoso ang paghahanda ng gobyerno sa El Nino dahil maaaring maapektuhan ito ang local agricultural production.
9: This really affects our productivity, our farmers, our fishermen, even our livestock sector. Kung mainit pa ka noon, masyado, mga bagay ng productive rate ng manok, mga people. So we are watching these very closely, actually day-to-day basis.
3: Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pumalo na sa mahigit 5.5 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng very strong El Nino sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakuling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 201,322 na mag-asaka at mangingisda ang apektado ang kabuhayan. Pinakamarami na apektuhan sa Region 2, habang may mga apektado rin sa Calabarzon, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 at Caraga. Sa kaparehong datos, umabot naman sa kabuuang 388,375 na individual o 104,149 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino. Isinailalim naman sa state of calamity ang 106 na lungsod at bayan kung saan 66 dito ang nasa Region 2. Samantala, nasa migit 39 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinututukan na ng Department of Agriculture o DA ang pagkakasa ng cloud seeding operations sa mga lugar na nakakaramdam na ngayon ng drought condition at dry spell dahil sa very strong El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kasado na ang kanilang mga paghahanda sa cloud seeding operations kung saan una munang tutukuyin ang lokasyon ng mga seedable clouds sa mga lugar na dumaranas na ng epekto ng El Nino. Oras na matukoy na ito ay direkta na silang makikipag-ugnayan sa Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng actual cloud seeding operations. Ayon kay De Mesa, malaking tulong ang cloud seeding para hindi na lumala pa ang epekto ng El Nino sa mga lupang sakahan sa bansa.
8: Kailangan nito, may mga seedable clouds talaga. At doon sa mga lugar, priority natin yung talaga nakakaranas na sa ngayon ng dry and drought conditions in coordination with PAGASA. So ang tanging kailangan lang natin dito talaga yung tinatawag nga na seedable clouds para masigurado natin na yung efficiency.
10: Yes.
8: At masigurado natin na talagang may ilan na papatak doon sa mga watershed areas na nangangailangan.
3: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ikinokonsidera ng Department of Agriculture o DA na isama sa tupad program ang mga mag-asaka at mangingisda na hindi makakapag-ani sa kasagsagan ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng work plan para sa kanila. Kabilang sa plano ang mga alternatibong gawain tulad ng paggawa ng kanal at paghahanda ng sakahan para sa susunod na planting season. Ang tupad program ay nagbibigay ng pansamantalang trabaho at emergency employment para sa mga manggagawa na nawala ng kabuhayan kulang ang kinikita o naapektuhan ng mga kalamidad.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hiniling ng grupong Sinag sa pamahalaan ay pagkaloob na lang sa mga magsasaka ang tulong pinansyal sa halip na mismong agricultural inputs. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Sinag Chair Engineer Rosendoso na layunin nilang matiyak na matutugunan talaga ng mga magsasaka ang pangangailangan sa kanilang pananim sa gitna na rin ng inaasahang very strong El Nino. Mismong ang mga magsasaka na aniya ang bibili ng input sa mga fertilizer outlet na rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya sigurado ang kalidad ng mga ito.
10: The best siguro na gawin, pera na lang ibigay. So sila nang maghanap ng sapat and tamang pataba para sa kanila.
3: Yan po ang tinig ni Sinag Chair Engineer Rosendo So.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nakikipag-ugnayan ngayon ang Toll Regulatory Board sa toll operators para sa posibleng pagpapatupad ng toll holiday o discount sa mga agricultural delivery truck hanggang December 31, 2026. Bahagi ito ng pag-isikap ng gobyerno para makatulong na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at epekto ng very strong El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Undersecretary Aray Perez, inaasahan ng DA na magkakaroon ng kasunduan ngayong buwan para agad maipatupad ang panukalang toll relief. Bukod sa inaayos na toll holiday o discount, may pagkakaloob na one-time 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga mag-asaka at mangingisda habang 2,000 piso kada linggo para sa mga driver ng agricultural delivery trucks.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Opisyal na pong nagtapos ang habagat season sa Pilipinas sa programang Boses. Sinabi ni PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na natapos na rin ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa ngayon ay nagtatransition na aniya ang bansa sa amihan habang umiiral ang Intertropical Convergence Zone. Sa dagdag pa niya, posibleng strong to very strong El Nino ang maranasan ngayong buwan habang madaragdagan ang mga lugar na makakaranas ng dry condition, dry spell at drought.
11: Strong to very strong El Nino na po, impossible po na nananatili po ngayon yan. Ito patungo po by end of 2026 ay mararating po natin yung tinatawag nating very strong El Nino. Marami na pong area under dry spell, dry condition at drought.
3: Yan po ang tinig ni PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga komunidad at lugar na labis na maapektuhan ng very strong El Nino. Both kasi sa ibibigay na family food packs at cash assistance sa mga komunidad na sasalantain ng matinding tagtuyot. Iginit ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may long-term intervention din ng DSWD kontra El Nino. Ito nga ay ang Project Lawa at Binhi. Ani Gatchalian, 2 taon na nakalilipas ang simulang ilunsad ang nasabing proyekto na isinusulong ang pagtatayo ng water impounding facilities sa mga maliliit na komunidad. Umaasa naman ng DSWD na mapapalawak pa ang nasabing proyekto para mas maraming komunidad ang maabot at makinabang dito.
12: Ang long-term program na tumatakbo yung Project Lawa at Binhi, ito yung cash-forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila, at least tumalooban ng mga communities natin 2 years ago na paghandaan o naturuan na natin na may mga intervention na pwedeng gawin bago pa tumating ang Binhi.
5: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may maayos na heat insulation at magandang ventilation system ang mga warehouse ng DSWD. Sa panayam ng programang Boses kay Dumlao, hindi aniya basta-basta maapektuhan ng mainit na panahon ang family food packs at makakasigurong hindi ito basta masisira. Bahagian niya ito ng walang patid na mga paghanda ng DSWD para maging El Nino ready ang kanilang mga pasilidad, partikular ang mga warehouse na nag-iimbak at nagpo-proseso ng mga family food pack.
13: Yung seeding ay merong heat insulator. Aside from that, nag-i-install sila ng high ceiling grade fan. yung pang mga industrial fund na malalaki ano, kasi okay. Tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabantayan ng temperatura ng ating mga warehouses kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din sa mga ibang warehouses natin, meron na rin tayong mga ganyang naka-install at meron tayong pang-measure ng temperatura para alam natin kung kinakailangan din na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans kasi meron naman lahat ng ating mga warehouses niyan. But ang mahalaga no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
3: Yan ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: House Deputy Speaker Janet Garin nanawagan ng health preparedness sa posibleng mas matinding El Nino. Si Kathleen Forbes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas Report.
14: Nanungan si Deputy Speaker Janet Garin sa publiko at pamahalaan na isama ang kalusugan sa mga paghahanda sa posibleng mas matinding El Nino. Ayon kay Garin, kailangan paghandaan hindi lamang yung supply ng pagkain at tubig, kundi pati ang epekto ng matinding init sa kalusugan ng mga Pilipino. Anya, mas madaling ma-dehydrate ang katawan kapag mataas ang temperatura, habang tumataas din yung panganib ng heat exhaustion at heat stroke. Ayon ni Garin, uminom ng sapat at tubig kahit hindi pa nauuhaw at iwasang magtagal sa ilalim ng araw, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Hinikayat din niya ang publiko na huwag baliwalain ang mga sintomas gaya ng matinding pagkahilo, panghihina at pagsusuka na maaaring senyales na kailangan magpahinga at magpalamig. Partikular na dapat bantayan naman yung mga bata, senior citizen, outdoor workers at mga may dati ng paramdaman dahil mas vulnerable sila sa matinding init. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinimok ng Department of Health o DOH ang publiko na gamitin ang National Emergency Hotline 911 sakaling kailanganin ng emergency care sa gitna ng epekto ng very strong El Nino sa kalusugan. Pangunahing alalahanin ang heat exhaustion kung saan makakaranas ng panghihina, matinding pagkapagod, pagkahilo, pamumulikat ng kalamnan, pagsusuka o pagdudawal at matinding pagpapawis. Maaari ring mauwi ang heat exhaustion sa heat stroke, isang nakakamatay na medical emergency kung saan posibleng mawalan ng malay, may mapanganib na high body temperature, hirap sa paghinga, pagkalito, pagkautal at kumbulsyon. Inirekomenda ng DOH ang pagsusuot ng magagaan, maluluwag at light-colored na damit, gayon din ang madalas na pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Dapat ding limitahan ang mabibigat na gawain sa mga oras na tirik ang araw. Sakaling makita ang anumang senyales ng heat stroke, maaaring tumawag sa 911 o di kaya dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na pagamutan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mga hakbang para sa kaligtasan ng mga pulis, ipinag-utos ng PNP kasunod ng inaasahang hagupit ng very strong El Nino. Si J. Mark Dagala sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
15: Ipinag-utos ng Kumirato ng Philippine National Police sa mga commander sa ground na paigtingin ang kanilang mga hakbang upang pangalagaan ang kaligtasan kaya hindi ng kapakanan ng kanilang mga tauhan sa field. Ito dahil sa inaasahang pagtaas ng heat index bunsod ng matinding epekto ng very strong El Nino sa bansa. Ayon kay PNP Police General Jose Melencio Natates Jr., mahalaga maprotektahan ang mga tauhan ng pulisya laban sa matinding init para manatili sila malusog at handang gampanan ang kanilang tungkulin. Una rito ay sinabi ng mga eksperto na maaaring umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa mga urban area kabilang na ang Metro Manila habang umiiral ang El Nino phenomenon. Kasunod dito ay pinarerepaso na rin ng PNP Chief ang kanilang mga deployment plan sa isa at isa alang-alang ang rotational shifts upang mabawasan ang matagal na pagkakalantad ng mga tauhan sa matinding temperatura. Layunin ng hakbang na mabawasan ang mga panganib dulot ng init sa mga tauhan na nagsasagawa ng pagpapatrolya, traffic management, seguridad, pagtulong sa publiko at iba pang tungkuling nangangailangan na matagal na pananatili sa labas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Umaasa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na umaasa siyang makikita ng mga Pilipino na hindi layunin ng gobyerno na magpasikat kundi ginagawa lamang ang sa tingin ng nito ay makakabuti para sa bansa. Batid ni Pangulong Marcos Jr. na maraming interpretasyon ang publiko sa pagtatrabaho ng gobyerno pero darating din aniya ang panahong mauunawaan ng pamahalaan ang malinis na layunin ng kanyang administrasyon. Itinuturing din ng Pangulo na tagumpay siya sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa kapag naunawaan ng publiko ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan. Sinabi rin ng Pangulo na pinakamagandang pribilehyo ang pagkakataong maging leader sa kabila ng maraming hamon na kinakaharap ngayon ng bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, sa 34 na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinutuloy ngayon ni Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Benaventura ang pagsalang sa witness stand para sa cross-examination ng depensa. Patuloy na kinestyon o kakwestyonin ni Defense Counsel Mark Binluan si Benaventura hinggil sa Article 2 na impeachment case, hinggil sa umunay hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Matapos ang cross-examination ay bibigyan ng pagkakataon ng prosecution at depensa para sa redirect at recross examination sa testigo. Susundan ito ng pagkakataon para sa interjections ng Senator Judges.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Lead Prosecutor, suportado ang panawagan sa mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang implikasyon ng China remittance kay Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Portado ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro ang panawagan ni dating Senador Antonio Trillanes IV na imbestigahan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang mga isinuwalat ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment court. Partikular na tinukoy ni Luistro ang pagpapatunay ng AMLC sa mga pumasok na remittances mula sa ilang kumpanya sa China patungo sa Kali 88, isang kumpanyang naiuugnay sa mag-asawang Duterte at Carpio. Matatanda ang matapos ang naging testimonya ni AMLC Executive Director Ronel Benaventura na naglantad sa tinatayang 319 million pesos na remittance mula sa China, naglabas ng panawagan si Trillanes ukol sa malalim na implikasyon ito sa pambansang seguridad ng bansa. Ayon kay Luistro, mahalagang malaman ng publiko at ng pamahalaan ng lawak at lalim ng relasyon sa pagitan ng China at ng pamilya Duterte, lalo na sa gitna ng mga sensitibong issue sa West Philippine Sea. Sa pagsang-ayon ni Luistro, sa hakbang na ito ay ginitiang nararapat lamang na suriin ng mga angkop na ahensya ang mga dokumento at impormasyong ibinunyag sa paglilitis upang maprotektahan ang kapakanan ng bansa. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
17: I find it compelling also to call on the other government agencies such as the National Security Council, the PNP, the NBI, look into this and see ano bang extent ng connection mayroon itong pamilyang ito sa China. That is, of course, should be taken in line with our context of our situation in the West Philippine Sea.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Defense team sa impeachment trial, nilinaw na hindi nais bantaan ang sinuman sa kanila naging cross-examination kahapon. Si Luis Erispe sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na hindi nila nais na bantaan ang sinuman sa kanilang cross-examination kahapon sa testigo na si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Sa isang panayam kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, nagsisisi o may regret ang kanilang kampo na naramdaman ng sinuman o kahit ng several judges na pinagbabantaan sila. Hindi anya ito ang intensyon ng kanilang kampo, bagkus ay pinapaliwanag lang nila ang batas patungkol sa confidentiality ng AMLAC records at posibleng parusa ng breach of information na kay Attorney Mark Vinluan, defense counsel na naman, kung paano niya ipapakita sa pagpapatuloy ng cross-exam ngayong araw na hindi talaga nila nais na magbanta ng sinuman. Matatandaan na maraming senator judges ang umalma sa cross-exam kahapon ni Attorney Vinluan matapos nitong paulit-ulit na pagdiinan na base sa Section 9C ng PNI Money Laundering Act of 2001, maaaring makulong ng 3 to 8 years ang sinumang sangkot sa breach of information ng AMLAC records. Mayroon din anyang 500,000 hanggang 1 million penalty ang sinumang sangkot dito. Dagdag pa ni Vin Luan, bawal i-reproduce o i-broadcast ang mga records ng AMLAC at tinanong nito si Executive Director Buenaventura kung maaari bang managot ang media, miyembro ng korte sa pag-broadcast o reproduce ng mga dokumento na pinatunayan at ipinresenta ng prosecution mula sa AMLAC. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol nilinaw na walang deadline sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye ay ihatid ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Report.
19: Nilinaw ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol na ang December 16 na una niya binagit bilang posibleng paglalabas ng verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay projection lang at hindi deadline na itinakda ng korte. Ayon kay Tonggol, nakabatay ang kanyang o yung naturang petsa sa administrative at logistical calculation kabilang ang bilang ng mga testigong nakasaad sa pre-trial order, kalendaryo ng Senado at mga naunang pahayag ni na Senate President Sherwin Chalian at Presiding Officer Chiz Escudero. Binigyan din itong goal na maaaring lumampas sa December 16 na paglilitis kung kinakailangan ng mas maraming panahon para suriin ang mga ebidensya. Maaaring din namang matapos anya ng mas maaga kung magkakaroon ng dagdag na stipulation ng mga partido may mga istigong iuurong o mga artikulong babawiin na ng House Prosecution Panel. Samantala, una nang nagpasalamat si Tonggol sa mga Senator Judge sa kabila ng mga batiko sa umuloy pa ulit-ulit niyang pagkakamali sa kanyang mga pahayaga. Ito'y matapos na siyang sitahin ni Senator Judge Rafi Tulpo sa open court dahil sa naulay ang pahayag na tila nga nagtatakda ng posibleng magtatapos ng impeachment trial. Sinabi ni Tulfo na dapat i-admonish si Tonggol dahil sa kanyang naging pahayag. Ayon naman kay Tonggol, tinatanggap niya ang puna ng mga Senator Judge at nagpapasalamat sa kanilang paggabay sa kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng korte. Anya, bilang bahagi ng kanyang tungkulin, tinatanggap niya ang mga komento at puna ng Senator Judge. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ang oras po natin, 11:30. Bumilis ang inflation rate o antas ng pagtaas sa mga pangunahing bilihin noong Setyembre ng taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bunsod ito ng pagtaas ng gastos sa pagkain at utilities noong nakalipas na buwan. Ayon kay National Statistician and PSA Chief Claire Dennis Mapa, tumaas ang inflation rate sa 7.2%. noong isang buwan mula sa 6.1% noong Agosto ng 2026. Ang inflation ng September ay pareho ng naitalang inflation noong Abril ng taong kasalukuyan at ito rin ang pinakamabilis buhat noong Marso ng 2023 na pumalo sa 7.6%.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Epekto ng El Nino posibleng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ayon sa PSA. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Report.
20: Naasahan ng Philippine Statistics Authority o PSA na magsisimula ng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ng epekto ng very strong El Nino. Kasunod ito ng naitalang pagbilis sa inflation sa 7.2% noong Setyembre mula sa 6.1% itong Agosto. Ayon kay PSA National Statistician at Undersecretary Claire Dennis Mapa, isinasapinal na rin ngayon ng ahensya ang datos sa production value ng agriculture at fisheries para sa ikatlong quarter. Dito anya mas makikita ang epekto ng El Nino sa production side na maaari namang magkaroon ng epekto pagdating sa presyo ng mga bilihin sa retail market. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mga hakbang para sa sapat na food supply, pinaigting ng pamahalaan sa gitna ng pagbilis ng inflation. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, si Diane Liar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Report.
21: Pinaigting ng pamahalaan ang mga hakbang para mapalakas ang food supply, mapababa ang gastos sa enerhiya at maprotektahan ang mga consumer mula sa tumataas na presyo. Ito'y matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis sa 7.2% ang inflation ng Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDep Secretary Arsenio Balisacan, pangunahing dahilan nito ang pag-aantala ng supply ng pagkain dulot ng masamang panahon at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Para mapagaan ang epekto nito, sinuspinde ng pamahalaan ang excise tax sa LPG at kerosene at pinalawak ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grids para bumaba ang singil sa kuryente. Isinusulong din ang toll waiver sa mga pangunahing highway para sa mga nagbabiyahe ng agricultural products. Para naman sa food security, pinalalawak ang palay storage sa Tarlac at inulunsad na ang kauna-unahang commercially approved na bakuna contra African swine fever para mapatatag ang supply ng baboy sa paparating na holiday season. Samantala, bilang paghahanda sa mas matinding El Nino, pinabibilis din ang pagbili ng mga agricultural input at nagsasagawa na ng cloud seeding operation sa mga lugar na tinamaan ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap. Si AJ Ignacio para sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Report.
3: AJ? AJ, go ahead. Babalikan po natin ang ulat na yan ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Epektibo na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo base na rin sa inilabas na advisory ng Department of Energy o DOE. Magkakasabay na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang piso at 30 sentimo sa tapyas sa kada litro ng diesel. Habang meron namang piso at 93 na sentimong pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang 3 pesos at 30 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balikan natin ang ulat ni AJ Ignacio. ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap.
0: Radyo Pilipinas, Report.
1: Yes, John, na binuksan na nga ng ASEAN countries na magtutulungan sila para sa sustainable aviation fuel sa ilalim nga dyan ng ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation Roadmap. Ito'y pagsapit ng taong 2023 o 2030. Dinaluan nga dyan ang mga kinatawan mula sa pamahalaan, airline companies, energy firms, investors, researchers at development partners ang naturang forum para nga talakayin kung paano magpapalakas ng kooperasyon pang rehiyon ang produksyon para sa sustainable aviation fuel. Layunin na pagtitipon nga dyan na pagsamasamahin ang mga feedstocks, resources, industriya ng malinis na enerhiya at teknolohika na may kakayahan para masutugunan ang naturang problema sa aviation fuel. Ang hakbang ay nakaayon nga dyan sa ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation pagsapit ng 2030 kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas ngayong 2026. Inaasahan dyan na makatutulong ang regional cooperation sa paglikha ng mas matatag na industriya sa sustainable aviation fuel sa Southeast Asia at ang pagsusulong ng mas pagpapaiting ng sektor ng aviation security sa buong ASEAN region. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Bibisita bukas sa Pilipinas si Cyprus Foreign Minister Dr. Konstantinos Kombos. Inaasahang mag-asagawa ng bilateral meeting sina Kombos at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kung saan tatalakay ng political at economic cooperation, maritime engagements, people-to-people exchanges, consular concerns, gayon din ang regional at global developments ng mutual interest. Dalawang kasunduan naman ang inaasahang lalagdaan sa pulong isa para sa kooperasyon sa sports at isa para sa pagkilala sa certificates na inisyu sa ilalim ng International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. May mahigit 8,000 overseas Filipino sa Cyprus. Pumalo naman sa $4.52 million ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong 2025.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Plano ng Poland na palakasin pa ang trade relations sa Pilipinas, partikular sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Philippine Embassy in Warsaw, Poland First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr. ang pahayag sa gitna ng state visit ni Polish President Karol Nawrocki sa Pilipinas hanggang October 8. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Suligin kung gaano kainteresado ang Polish company sa Pilipinas at suportado aniya ang free trade agreement nito sa European Union. Magugunitang naabot ng Pilipinas at EU ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad.
2: Pag nababanggit ng ating mga Polish partners na very supportive sila sa negosasyon na ito sa pagitan ng EU at ng Pilipinas na FTA. At tuwing magkakaroon kami ng meeting sa MFA ng Poland, lagi nga nilang sinasabi na very supportive sila dito. Kasi gusto nga nila na lalo pa maging maganda yung trade relations at partnership ng Pilipinas at saka ng Poland. Sa katunayan, mayroong ilang inaayos no, na mga na procedures pa yata. Kasi gusto rin na ng Poland na mapataas din yung kanilang pagpapadala ng mga agricultural products sa Pilipinas.
3: Si Philippine Embassy in Warsaw, Poland First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Matinding paghahanda na ikinakasan ng Philippine National Police o PNP, partikular ang National Capital Region Police Office o NCRPO para sa nalalapit na 49th ASEAN Summit simula November 16 hanggang 18. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, aktibo na ang binuong Task Force Metro Manila ASEAN 2026 na pangunahing titiyak ng seguridad para sa ASEAN Summit. Ani Asilo, patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang partner agencies maging sa mga local government units upang mapahigpit pa ang kordon ng seguridad. Isinasapinal na rin ng NCRPO ang security plan para sa nalalapit na ASEAN Summit upang maikasana ang komprehensibong latag ng seguridad sa malaking pagtitipon.
4: Pina-finalize po natin yung bilang, depende doon sa ating ginagawang assessment, pero tinitiyak po natin ng sakas po yung gagawin natin sa seguridad para po sa mga delegates, ganun din po sa ating general public. So, pina-finalize natin yung deployment plan sa pamamagitan po ng ating coordination meeting. So, i-announce po natin yung mga lugar na magkakaroon po tayo ng dagdag na police presence and assistance kapag final na po yung ating mga plano. So, ngayon po yung ating patuloy na police visibility at mga patrol ay nagpapatuloy lalo po dun sa mga identified natin ay mga places of convergence natin.
5: Si NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ni dating BSP Governor at ekonomistang si Felipe Medalla na dapat amyendahan ang ASEAN Free Trade Agreement. Sa panayam ng IBC TV 13, sinabi ni Medalla na ang pagpapabuti sa online payment na magpapalakas sa kalakalan ng ASEAN countries.
22: Filipino in any ASEAN country, kasi be able to use his bank account or his GCash or his Maya to make payments wherever he is. So that's one possible great technical improvement that could be achieved, which will require, of course, coordination between central banks and individual banks.
3: Yan po ang pahayag ni dating BSP Governor at Economist Felipe Medalla.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Inaasahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na tuluyang malalagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa Nobyembre. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCCI President Ferdinand Perry Ferrer na tiyak na pakikinabangan ang kasunduan ng lahat ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa buong ASEAN. Layunin ng DEFA na magkaroon ng iisang patakaran para sa paperless trade, data protection and privacy, online consumer protection, electronic payments, trade facilitation, cross-border e-commerce at kooperasyon sa artificial intelligence at iba pang teknolohiya.
6: 100% ang target nitong DEFA or Digital Economic Framework Agreement is talagang matulungan itong mga MSME, mga negosyante natin para bumukas ang merkado at makita nila ang lawak ng merkado digitally and seamless transaction when it comes to payments and also deliveries.
5: Si PCCI President Ferdinand Perry Ferrer.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Grupo ng truckers nagbabala ng port congestion ngayong paparating na holiday season. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas Report.
7: Nangangamba ang grupo ng mga truckers dahil ng Confederation of Truckers Association of the Philippines sa pagkakaroon ng pagkisikip ng mga pantalan ngayong nalalapit na panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa CTAP, malaking perwisyo sa kanilang kasalukuyang proseso ng mga shipping lines kung saan sa halip na maibalik na nila ang mga walang laman na containers at makabuk ng panibagong biyahe, ang kanilang mga drivers ay nananatili sa likod ng mga truck ang mga empty containers dahilan para hindi sila makakuha ng panibagong biyahe. Dahil dito ay nagpapasaklolo na ang grupo kay Cabinet Secretary Benher Abalos. Ayon kay CITA President at CITA President Mary Zapanta, si Abalos lang ang makatutulong sa kanila gaya ng ginawa nito noong nasa DILG pa ang nasabing opisyal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin, Pilipinas, 11:51 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa mga lalawigan, ekonomiya sa Kalinga. Tumaas ng 4.9% nitong nagdaang 2025. Ang detalye ng balita hatid ni Estrella Loque ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagtala ng 4.9% pagtaas ang ekonomiya ng Kalinga noong 2025 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority hinggil sa Provincial Products Account ng lalawigan. Ayon kay Provincial Statistics Officer Maribel Talaytay ng PSA Kalinga, pinakamataas sa buong Cordillera ang gross domestic product noong 2025 na 31.40 billion pesos, 29.92 billion pesos lamang noong 2024. Naobserbahan ang pinakamabilis na pag-unlad sa agriculture, forestry at fishing na 18.1%. Sinusundan ito ng education at human health and social work activities na 11% at 10.7%. 127.711 pesos ang per capita GDP noong 2025. Mas mataas ng 3.5% kumpara noong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Bontok. Bigagawin pag-ulat si Donalyn Kawis Balio. Mga programa at IEC campaign ipatutupad laban sa epekto ng very strong El Nino sa Mountain Province.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Ipinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan ang iba't ibang information, education and communication campaign bilang paghahanda sa epekto ng El Nino sa Mountain Province. Sa Consumer Welfare Month kapihan, sinabi ni na DOST Provincial Director Angel Magan at Adam Palayan ng Provincial Environment and Natural Resources Office na patuloy

0: kapayapaan para suportahan ang mga magsasaka kabilang ang pagbibigay ng mga makinarya at iba pang intervention para sa Bagong Pilipinas. Ako si Donna Carisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dumako tayo sa Visayas, lokal na pamahalaan ng Bohol, tiniyak ang kaligtasan sa mga universidad mula sa banta ng karahasan. Si Jessa Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Siniguro ng probinsyal na pamahalaan ng Bohol maging ng Tagbilaran City Government na kontrolado ng otoridad ang seguridad ng mga pamantasan sa lalawigan. Ito ay kasunod ng panibagong banta na natanggap Lunes, Oktubre 5 ng tatlong malalaking universidad kaugnay ng presensya ng isang pampasabog. Agad naman na nagsagawa ng masusing investigasyon ng Tagbilaran City Police Office katuwang ang Bohol Police Provincial Office upang suyurin ang tatlong universidad at napag-alaman na isang false alarm ito. Gayunpaman, nagsuspindi pa din ang pasok ang isa sa tatlong pinagbantaang universidad upang masigurong ligtas ang mga estudyante, teachers at non-teaching personnel. Ayon kay Bohol Governor Erico Arisito Lamentado, walang dapat na ikabahala ang mga Boholano at ang mga bisita sa lalawigan dahil nakatutok ang lokal na pamahalaan at ang kapulisan sa anumang banta kagaya ng nangyari sa mismong araw ng National Teachers Day. Tiniyak naman ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap na mananagot ang responsable sa nangyaring bomb threat sa tatlong universidad matapos niyang makausap ang mga nakatataas na opisyal ng PNP na sina Police Regional Office 7 Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad maging mismong si PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. Hindi anya titigil ang kapulisan at ang LGU Tagbilaran at Bohol Capitol hanggat hindi natutukoy ang nagpakalat sa nasabing social media bomb threat. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mula naman sa Mindanao, Department of Agriculture Region 10, pinalawak ang mga teknolohiya sa pag-asakan ng palay na climate smart at resource efficient. Sa detalye, mula kay Cocoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Upang palakasin pa ang industriya ng palay sa Northern Mindanao, pinabilisan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang pagpapalawak ng mga teknolohiya sa pagsaka ng palay na climate smart o angkop sa klima at resource efficient. Ang DE10 sa pamagitan ng kanilang research division ay nagdaraos ng technology demonstration o Tecnodibo Farm para sa System of Rice Intensification, Integrated Rice Duct Farming System, Heirloom Agroecology at One Rice sa PH Extended Technology Demonstration sa kahapunan Valencia City, Bukidnon sa pakipagtulungan ng International Rice Research Institute, Philippine Rice Research Institute at pamalang lungsod ng Valencia. Ang Tecnodibo ay nakabatay sa layunin na magtatag ng teknolohiya sa pagsasaka ng palay na partikular sa lokasyon at nagtataguyod ng mahusay na paggamit ng mga reserba ng mga magsasaka para sa pinakamahusay na produksyon sa kanilang sakahan. Ayon kay Maridit A. Flores, DE10 Senior Science Research Specialist, ang malalasabing teknolohiya ay pinalawak sa buong rehiyon upang suportahan ang mga pagsisikap ng DE na mapataas pa ang anin ng mga magsaka, mabawasan ang gastos sa produksyon at maitaguyod ang wastong paggamit ng mga pataba. Kasama rin sa agrotechnologies ang mga pamaraan na naglalayong tulungan ang mga magsaka na makabagay sa nagbabagong kondisyon ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, mahigit 20 Korean tourists binisita ang mga tourist spots sa lalawigan ng Misamis Oriental. Si Joe Bayanon ng Radyo Pilipinas hingoog para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Binisita ng 19 ng mga Koreano ang mga mahalagang tourist destinations dito sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ito ay upang maranasan mismo ang natural na kagandahan, pakikipagsapalaran at mga lokal na karanasan na inialok ng lalawigan. Ang kanilang pagbisita ay maaaring makatulong umano sa pagsulong ng turismo sa lalawigan sa mas malawak na international na madla, habang ang presensya ng mga negosyante ay nagbibigay din ng pagkakataon upang mas makilala ang mga potensyal na pamumuhunan. Ito ay bahagi sa direksyon ng kasalukuyang administrasyong panlalawigan na ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng turismo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa negosyo, pamumuhunan at kabuhayan para sa mga residente nito. Kapatuloy na pagtataguyod ng mga destinasyon sa turismo at pagtanggap ng mga lokal at dayuhang bisita, ipinakita ng Misamis Oriental na marami itong maialok mula sa magagandang dalampasigan, tourism, kabundukan, pakikipagsapalaran, pagkain hanggang sa mga pagkakataon para sa

0: Inaharap na mga pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan po ang ating mga balita dito sa...
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, pasyenteng nabali ang paa, nabebenepisyuhan ng Zero Balance Billing Program sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa lungsod ng Batac. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
2: Dakila tulong para kini Crystal Jade Manuel, residente de Barangay Magnuang iti siyudad ti Batac, Ilocos Norte, ti zero balance billing ni President Ferdinand R. Marcos Jr. gapo taawan ti parikot da iti mabayadan iti ospital. Iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ha magagasan ti live-in partner na kalpasan ang natukol ti saga na gapo iti panakadungpar da itoy. Segon kini Manuel, napaspas ti panakaiproseso ti benepisyo gapo ta dagiti kaming ti social services ti imasidig karigiti bantay ken pasyente tapno magundawayan ngayon sigida ti zero balance billing. Kunan ni Manuel ngay mabutin itinasarok o patagasot aribo a pesos kalpasan anaopera ti live-in partner daytoya. Nagyaman ni Manuel kani President Ferdinand R. Marcos Jr. gabutad dati kastoya programa na amang palagan iti gastos kasamot kadigitidad dumapay nga masapsapol dagitoy. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Department of Trade and Industry La Union sinimulan ang pagdiriwang ng Consumer Welfare Month sa pamamagitan ng pagtatanim ng bakawan. Para sa kabuang ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas sa Goo.
3: Rinugyan ti Department of Trade and Industry La Union ti selebrasyon ti Consumer Welfare Month itaatawan. Babayan ti panagmula ti mangrove sa Jay Bawang La Union na timaan ti Safe Products Confident Consumers na isayang kati aktibidad akadwa dagiti negosyo a sertipikado iti bagwis Consumer Groups Municipal Environment and Natural Resources Office Unumendro ti Bawang kenda dumapay a partner agencies. Sigon kini DTI La Union Provincial Director Victoria Ordonio napili ti panagmula ti mangrove kas panglukat nga aktibidad tapno may pakita apaset met ti responsibilidad dagiti konsumidor ti panang salaknib taglawlaw ken komunidad kinunana at ti panang kaykaysa dagiti negosyo consumer groups menro ken dadumapay a partners ket mangipakita at ti panang salaknib iti consumer welfare ket responsibilidad ti intero a komunidad mangnamnaman ni Ordonio nga dadupay a konsumidor ken negosyo ti maparigta a makipaset kadagiti programa ang mga tandodo saan lang at tinatalged a produkto ken responsibilidad sable a consumidor no di pay ket tinataltalged ken nasalunat a komunidad. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Provincial Veterinary Office sa Eastern Samar naghahanda na kontra sa inaasang epekto ng El Nino sa mga hayop. Ang kabuuan ng balita ay ihatid sa atin ni Pen Pomida mula Radyo Pilipinas Borongan.
4: Ginaaghatan Provincial Veterinary Office PVO han Eastern Samar ang mga nagahayupan nga magandam kontra ha posibleng epekto ng Super El Nino labi na livestock and poultry sector. Sumalakan o IC Provincial Veterinarian Dr. Melanie Usita, tikang pahakabubot nga ang hantuig ang epekto ng El Nino ngan ginalauman nga magpapadayon, tubtub habot nga han masunod nga tuig. Ginsusuisyon han PVO ang pagtirokin tubig uran, pag-recycle han tubig, ngan paggamit hin dry cleaning method ng mga tangkal base makatipid hin tubig samtang nagpapadayon ang biosecurity. Pahinumdumliwat ni Usita nga ang sobrang kapaso ngan kakulang hin tubig mahimo magpahataas ang stress sa mga hayop ngan magpapaubos sa ira-produksyon. Ha mga ready-to-lay chickens mahimo umabot ha 50, tubtub 70% ha normal ang egg production tungod han heat stress ngan diriigo nga tubig. Ginkikinang landiwat ang temprano nga pagbalhin ng mga hayop ha mas talwas nga lugar kung may piligrohin baha o landslide. Ginaaghatliwat ang mga nagahayupan nga magandamhin mga sirungan pakaunin ang mga hayop hamas mataghum nga oras, tikang alas 5 tugtog alas 8 aga ngan papahuayon durante han pinakamapaso nga oras. Para mga nagkikinanglan himbulig, mahimo kumadto ha Provincial Veterinary Office para mangaruhin mga medisina, depende ha pagkaadahan supply. Tikang di siyudad han Borongan, inihi Penelope Pumida, para ha Radyo Pilipinas, World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat, Pen, mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Mahigit 3,000 benepisyaryo sa bayan ng Silago sa Southern Leyte nakatanggap ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ang kabuuan ng balita ay hatid sa atin ni Aljon Malot mula Radyo Pilipinas Sugod.
5: Nakadawat ang kapin 3,000 ka benepisyaryo sa Silago Southern Leyte og tagjis ka kilos nga bugas sa nasayran nga kiniilawom sa Local Government Support Fund o LGSF Rice Distribution Program. Anaa sa 3,242 ka benepisyaryo nga kadawat sa mga ayuda din magkabat sa 648 ka sakos sa bugas ang kinatibuk nga pang-apod-apod. Tumong sa mga programa nga makatabang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga pamilya ug makahatag og dugang suporta sa mga residente. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Aljon mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. 19 na Korean nationals binisita ang mga tourist destination sites sa Misamis Oriental. Para sa detalye, narito si Kokoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
6: Misuroy ang 19 ka mga Korean nationals sa mga tourist destination sa Misamis Oriental aron masinati ang kanindot nini. Una ang ibisita sa mga turista mao ang Luhas Hotel o Luhas Aqua Resort din ilang nasinati ang katahop o kanindot sa baybayon uban sa naglalaing mga water activities sama sa seawalk, snorkeling o banana boat ride. Gibisita usab sa mga Korean nationals ang Divine Mercy Shrine diin giilang faith tourist destination sa probinsya. Ila usab giadto ang Claveria diin ilang nasinati ang katugnaw o kanindot sa mga lugar. Ang pagbisita sa mga Korean nationals na kung tabang sa dugang pagpalambo sa turismo sa probinsya ngadto pa sa lapar nga merkado nini. Samtang gibutyag ni Min Kyung Si usa sa mga turista gikan sa Korea nga mabalik sila pag-usab sa Misamis Oriental. Kini nga isyatiba usa sa mga prioridad ng programa ni Governor Juliet Oy sa probinsya aron mapalamo pa ang turismo sa lalawigan ngadto sa mga lokal o mga langyaw nga mga turista. Gikan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Kokoy mula Misamis, baling naman tayo sa Zamboanga. Harvest Festival sa bayan ng Diplahan sa Zamboanga, Sibugay naging matagumpay. Para sa detalye, narito si Lesti Kubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
7: Nagbalampuson ang gipahigayong Harvest Festival sa Barangay Balangaw sa lungsod sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Naimong sentro sa atensyon ang ikapasigarbong ani o ang potensyal sa teknolohiya sa 250 ka-hektaryang scalable hybrid rice model farm sa Ginto Sasakahan Irrigators Association Incorporated sa Maong Dapit. Pinagi sa field tour og harvest demonstration, nakita sa mga nanambong ang kanindot sa nagkalainlaing hybrid rice variety o ang resulta sa mga nindot nga teknolohiya sa produksyon. Gipaila kini aron matabangan ang mga mag-uma nga mapataas ang ilang abot o makahimo og mas malamong mga desisyon sa umahan. Gipakita sa kalihukan ang ligong suporta nga gihatag ngadto sa mga mag-uma sa Departamento sa Agrikultura, LGU Diplahan, NIA og mga kaabag sa agrikultura. Gipamatudan pag-usab sa niya ang saad nini nga suportahan ang mga asosasyon sa patubig o mga mag-uma pinagi sa pagmintinar sa mga serbisyo sa irrigasyon nga nagtubag sa ilang mga panginahanglan sa produksyon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Lesti Kubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: At yan po ang kabuuan mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
8: Evan, Your Honor, what I can only report po is yung pong nasupina po sa amin, and yun lang po yung nailagay din po sa record.
9: Kaya nga po, may nakita po kayong discrepancy.
8: Sa perspective ko po, Your Honor, hindi ko po masabi dahil hindi ko naman po naaral or alam particular lahat ng mga business interest or yung profile po ng client. Except po, nung dalawa po, alam ko lang po na si Vivi po ay Vivi po ngayon po, Your Honor.
9: So okay, bilang abogado po, may conflict of interest ka ba nakikita na ang VP, kumpanya ni VP or corporations, nakikipag-transaction sa isang foreign state owned by a foreign state-owned company like China? Bilang abogado, sir, do you see any conflict of interest here?
8: Hindi ko po masagot, Your Honor. Hindi ko po masagot on that one po, Your Honor.
9: I understand, sir. You want to play safe. But anyway, may nakikita ka bang mali sa pagtanggap na remittance ng Cali 88? Na isa sa mga company po na inuugnay kay VP Sara ng 319 million mula sa China at Hong Kong.
8: So tulad nga po nasabi ko po, kung ano lang po yung nasa record, Sir Honor. So kung if and when na kailangan po namin gawin, kaya titignan pa po namin kasi yung ano po ba yung kung legitimate yung mga transactions po, may documents po ba, or kung gagawin lang po. So at this point po, hindi ko po masasabi, Your Honor, based lang po sa record, Sir Honor.
9: Alright, sir. Yung mga banko, I'm sure nire-report po sa inyo yung mga kahinahinala mga transaction. Tama po?
8: Yeah, tama po yun.
9: Alright. May ginagawa ba kayong sarili investigation pag inireport na po sa inyo itong government official na ito, may problema tayo, AMLAC? Can you do something about it? Or hinahayaan nyo lang? Or dahil mataas na official, medyo may special privilege?
8: Your Honor, nagbabase lang po kami sa dokumento po at sa mga report at sa transaction po. So kapag na-report po sa amin, subject lang po doon sa prioritization po namin, ina-analyze po namin, and then napafile po kami ng kaso. Hindi po namin tinitignan kung yun ba ay mataas na tao or maliit na tao. Basta po na kita po namin na may kaso na maaaring ma-file, nagpa-file po kami.
9: In this case po kay VP Sara, wala po kayo nakita mali at hindi po ninyo inimbestigahan? Ngayon yun lang nalaman nang pinatawag na po kayo ng prosecution?
8: Your Honor, I'm unable to answer that po, except that part of the document subpoenaed po and we submitted po ay, if I read lang po, summary report on VP Duterte po, financial intelligence report on VP Duterte, financial investigation report on Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor.
9: Before you came here, did you review those documents that they were asking you? Did you had the opportunity to review and look at it?
8: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
9: And what do you see? What do you see, Attorney, when you saw those documents? You see nothing wrong, sir?
8: On Your Honor, I am unable to provide po my own interpretation po on this, but
9: all the findings,
8: based on the documents po, there are, ito po ang nalagay
9: That's
8: po.
9: What I was asking you. Yes, do you see any discrepancies, any problems, Mr. Witness?
8: Your Honor, all I can say po is there are intelligence report and investigation report already conducted on as indicated.
9: So did you conduct any investigation already?
8: Your Honor, I can only testify that we submitted as part of the subpoena the financial intelligence report and financial investigation report.
9: No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.
10: Thank you, Senator Judge Robin. Senator Judge Robin Padilla is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, we break for lunch.
11: Maraming salamat po, Ginoong Hukom. Bismillah. Magandang tanghali po.
8: Magandang tanghali po, Honorable Senator Judge.
11: Kayo po'y taga Bulacan?
8: Tama po yun, Your Honor.
11: Saan po kayo sa Bulacan?
8: Sa Malolos po, Your Honor.
11: Malolos? Oh, napakagandang lugar po niyan. Diyan po yung unang republika.
8: Tama po, Your Honor.
11: Opo, ako po'y taga Plaridel. Ang tatay ko po ay diyan pinanganak. At ang lolo ko po'y dating gobernador ng Bulacan. Kaya malapit po ako sa mga taga-Bulacan. Opo. Kayo po ay bar top-notcher? Tama po ba?
8: Tama po yun.
11: Aba, kaya po. Opo, pwede po kayong maging teacher ko.
8: Kung okay po kung ano po. Kung may tanong po kayo na masasagot ko po.
11: Opo, tungkol po dito doon sa Anti-Money Laundering Act. Kasi doon po sa Section 8A, pwede po bang maipaliwanag nyo sa akin? Kasi dito ang sabi, information, security, and confidentiality. Ano pong pagkakaintindi nyo dito, aming kabayan?
8: Your Honor, I can only state what the law provides po. Yung po, yung security, yung mga nabanggit po ninyo. I don't want to add any other words that may...
11: Malinaw naman po kasi, no? Malinaw
8: from
11: po,
8: my
11: eh,
8: interpretation
11: no?
8: po, Your Honor.
11: Opo. Tama po bang sabihin natin na dapat ay may absolute confidentiality ng mga records?
8: Yung nakalagay po dyan is parang hindi naman po records. Sa pagkakatanda ko po, ang nakalagay po sa mga information received po by the AMLC po.
11: Opo. Opo.
8: Pero
11: confidential.
8: Sa,
11: opo, ano?
8: Opo, parang nakalagay po ng confidential. Pero maaari ko bang linawin lang din po kasi yung kami naman po, AMLC, yun nga po sa Section 8A po, yung paragraph 2, may provision din po doon na we're authorized to formulate rules. And kasama rin po dito na halimbawa po, yung mga mandato po namin, magpa-file po kami ng mga kaso. Halimbawa, necessarily po, we have to disclose and inform the court. So, yung pong probable cause po, halimbawa po, we need to show to the court po na meron pong probable cause o may proof beyond reasonable doubt. And we can only do that kung yung information po na nakuha namin ay gagamitin namin, ay didisclose namin sa court. So, kaya po, hindi ko po masabi na absolute po kasi meron nga pong second paragraph that would authorize us to process and submit necessary informations po.
11: May tamang proseso?
8: Sa, yes po, in accordance din po doon sa guidelines po namin.
11: Po, dapat yung alinsunod sa batas?
8: Batas at implementing rules and mga guidelines po.
11: Due process?
8: Tama po yun, Your Honor.
11: Opo. Sa palagay po ba ninyo, hindi kayo naipit dito? Sa pagpunta po nyo dito?
8: Hindi po, Your Honor, because ako po ay sumunod sa subpoena po na inisyo po ng Honorable Court and kahapon po medyo hindi ko po nasundan lahat pero alam ko po nagkaroon po ng matinding discussion po at nagkaroon din po ng ruling yung ating presiding officer po and inalaw naman po niya. So I leave it po to the Honorable Court that I was testifying here pursuant to that authority po, Your Honor. Opo. Pasensya na po.
11: Sa experience ko po dito, laging nagbibigay ng suggestion yung mga agency sa amin. Sa palagay niyo po ba may dapat tayong amendahan sa batas ng AMLAC patungkol sa confidentiality? Maisasuggest niyo po ba sa amin na amendahan ito para hindi po kayo parang niluluto dyan sa loob? katulad kahapon.
8: Ano naman po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko, Your Honor. Opo. Pero salamat po. Your Honor, take ko na rin po yung opportunity. Meron po kasi yung mga pending AMLA bills po. So, ito po kasi ay requirement po sa international community. Pero to connect lang po dun sa tanong niyo po.
11: So, tama po.
8: Meron po kaming provision po dun na, of course, yung confidentiality extended po dun sa mga tao that we
11: so,
8: are...
11: So, sumasang-ayon po kayo.
8: Opo, meron po. Opo.
11: Opo. Ako naman po ay hindi abogado, pero ako po ay criminology graduate. Doon naman po ako bumabagsak sa law enforcement. Opo, kasi sa amin, merong apat na bagay. Una, inquiry, investigation, evaluation, then conclusion. Kayo po sa AMLAC, nasaan na po kayo doon? Inquiry, parang tapos na po kayo kasi sinasabi nyo kanina, okay, second round na lang
10: po.
11: You may
10: wind up your question.
11: Pwede po.
10: Senator Judge Padilla.
11: Salamat po.
10: Please do.
11: Ginoon Pangulo. Kasi po, narinig ko kanina, nandun na kayo sa investigation. Tama po ba? Natapos po ba yung investigation?
8: Hindi ko po masagot, Your Honor.
11: O, so hindi pa po tapos?
8: Ano lang po yung nasa records po na nasabit po namin.
11: Opo, kasi na malinaw kanina, parang nasabi nyo po, nasa point pa lang ng investigation. Kasi kanina, parang nabasa niyo po doon, investigation?
8: Nung sinapina po kami, yung as of the time of the subpoena po sa amin ng court, ito po yung mga records na naka-include po in relation po doon sa STRs at CTRs po.
11: So, investigation po. Wala pa po kayo sa evaluation and conclusion. Kasi parang ang alam ko po sa AMLAC, pagka meron na kayong conclusion, pwede nyo nang i-freeze yung assets, di ba po?
8: Hindi ko po masagot, Your Honor. Any other action po na wala po or hindi po namin na-submit or wala po dito,
11: hindi pa po tapos yun?
8: Hindi po ma-testify po, Your Honor.
11: Opo, yung apat na yon hindi niya pa nagawa?
8: Hindi ko po ma-disclose po, Your Honor. Hindi po siya kasama doon sa kung ano po yung nandito po. Kung meron
11: pero,
8: man po.
11: Andiyan po, investigation. Nabasa ko kanina, narinig ko sinabi niyo, investigation eh.
8: Opo, yung mga documents po.
11: So, nasa pangalawa pa lang. Wala pang evaluation, wala pang conclusion.
8: Hindi ko po masagot po yun, Your Honor.
11: So, wala pa po kayong pinipris na assets?
8: Hindi ko po masasagot po.
11: Pwede ko po bang tanggapin yung sinasabi nyo hindi nyo masasagot kasi wala pa kayo doon?
8: Hindi ko po masagot, masabi rin po, Your Honor. Kasi
10: with the permission of Senator Judge Padilla and the witness, kindly clarify, you cannot divulge. Hindi
8: yes,
10: mo pwedeng ilahad.
8: Apo,
10: kung meron
8: po.
10: O wala.
8: Apo.
10: Kasi hindi yung saklaw ng subpoena.
8: Hindi po yung saklaw ng subpoena at meron din po mga rules po na hindi po namin na pinagbabawalan po kaming i-disclose po. Halimbawa po yung nabanggit ko po kahapon yung bank inquiry rules ng Court of Appeals. Pag po nag-file po kami ng bank inquiry po sa Court of Appeals, may nakalagay po na provision doon na we cannot disclose it. If we disclose it, that would constitute contempt of court. So, yung may mga ganun po na legal impediment or maharang sa akin legally to disclose po. So, we cannot disclose po. Una po, ito lang po yung na-include po sa subpoena.
11: Opo.
8: Then, mayroon po mga rules, laws, other rules po that we consider po.
11: Opo, ang tanong ko lang po, simple lang kabayan, yung yes, po bang hawak yung papel ay ano po yan ba? Ano po yung nasubpoena sa inyo?
8: Ang sinupina po sa amin, Your Honor, ay... Anapin ko lang.
11: Kanina may nabasa po kayo parang investigation apo. Yung sinagot nyo kay Senator Erwin Tulfo.
8: Yes, Your Honor. What we submitted po are covert transaction reports, suspicious transaction reports on VP Duterte, Attorney Carpio, summary report on VP Duterte with the barcode po, financial intelligence report on VP Duterte yon, with AMLC reference, financial investigation report, Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor. Po.
11: Okay po. Hanggang doon na lang po yung sinasabi nyo. Bali, ang tanong ko lang po kasi, sumusunod po ba kayo doon sa apat? Inquiry, investigation, evaluation and conclusion. Yun lang naman po. Wala naman po kung ibang tinatanong.
8: Kung susunod po, hindi po...
11: Kasi lahat po, lahat ng klase ng law enforcement, sa buong mundo, yun po ang dinadaanan.
8: Apo, may
11: inquiry,
8: process...
11: investigation, conclusion, evaluation and conclusion. Yun lang naman po. Opo.
8: May proseso po kami, maaari pong kahawig po noon, pero hindi ko po alam exactly kung ano po yung...
11: Okay na po, kahawig na po yun.
8: Maaari pong kahawig nung ano po.
11: Sa ano lang po, ito parang manifestation na lang po itong akin na ginoong
10: po. Gentlemen, may proceed. Kindly wind up with your manifestation.
11: Opo, sana po masabi lang po dun sa ating mga kasama na total hindi naman po nabanggit dito yung tungkol sa Tapang and Malasakit. Inihingi ko po na wag naman po kaming madamay lahat kasi kasama kami dyan eh. Hindi naman po yan nabanggit dito sa korte, binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa korteng ito. So hinihingi ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na Tapang at Malasakit, kasama po kami dyan. Wala po akong natanggap na pera kahit na 5 sa mga inchik. Yun lang po, maraming salamat po.
10: Duly noted, Your Honor. We shall break for lunch and shall resume at 1:30 also to afford the parties to discuss. I believe they agreed to discuss over lunch. The testimony of the banking and insurance institutions and insurance companies. We shall resume at lunch, rather at 1:30. Chair declares our lunch recess.
12: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
13: Mga kababayan, pansamantala nga po na magkakaroon ng lunch break ang Senate Impeachment Court mula po sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Babalik sila no mga 1:30 p.m. Bago tayo magkaroon ng commercial break, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula sa ating kasamang si Alvin Baltazar, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Singapore bukas para sa liming araw na working visit. Tanggapin natin ang ulat mula kay Kuyang Alvin Baltazar.
12: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
14: Salamat, magandang tanghali. Thank you po si Pag-President ng Marcos Jr. para sa 5-day working visit. Ito rin ang invitasyon ni Prime Minister of Minister for Finance, His Excellency Lawrence Wong. Simula ang working visit bukas ng Pulitiko, October 7, hanggang 11 isara ay nasa susulungan lalo pang pagpapalalim sa ugnay ng Pilipinas at ng Singapore. Inaasahan din susulong ni Pangulo Marcos sa kooperasyon sa mga sektor na makakatulong sa kaugnay ng Pilipinas at mapalawak ang economic engagement. Mahalaga rin ang working visit dito, talaga ng Pangulo, dapat ka nalalapit na ito yung may kugnayan pa rin sa nalalapit na pagkatapos ng Pilipinas bilang silensyo at pagsisimula na mayroon sa Pilipinas bilang susunod na silensyo sa 2027.
12: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
13: Maraming salamat Kuyang Alvin Baltazar. Ang oras po natin 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
12: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, netilog, tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ilang and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay maging stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
7: At 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas, ang paglilitis ng Radyo Pilipinas special coverage. Tinggal pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tayo po ay nasa day 34 na ng pagdinig. E may kinalaman pa rin sa mga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, kabilang na ang kanyang mga business interest, kung saan nga dinidikit ang kanyang pangalan sa mga korporasyon na umano siya ay incorporator nito o di kaya naman siya ay stockholder mula sa mga nasabing stock corporations na ito. Araw naman ang ating mga kasamahan mula po sa iba't ibang panig, mula sa Senate Impeachment Court, mula sa prosecution at sa depensa. Nakatutok ang ating mga kasamahan mula po sa bahagi naman ng prosecution, Tapang at Malasakit Foundation, kinukonsidera ng House Prosecution na ipasabina sa Senate Impeachment Court. Mga bangko, BIR at insurance representatives, handa na humarap sa Day 34 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tagapin natin ang ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Magandang araw, Alian, na nakatutang humarap sa paglilitis ngayong araw ang mga kinatawan mula sa 15 bangko at insurance firm sa 34th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagsisimula ng paglilitis, kinumpirma ni Presiding Officer at Senator Judge Cheese Escudero na nasa pasilidad na ng Senado ang mga isinabinang opisyal ng bangko at insurance companies, gayon din yung BIR pang 16 sa listahan ang kinatawan mula sa Bureau of Internal Revenue. Samantala, hiniling naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na payagan ang prosecution at depensa na magsagawa ng isang conference of parties bago tuluyang sumalang sa pagtestigo itong mga bank representatives and insurance officials. Kabilang sa mga ipinagsabi ng institusyon ay ang mga kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines, Asia United Bank, Philippine Savings Bank o yung PS Bank, Metropolitan and Trust Company, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank o PNB at BDO. Gayun din ang mga insurance at financial firms gaya ng Prudential Life Alliance, Manulife, Manufacturers Life o Manulife, FWD Life, BPI Ayala Life, BDO Securities at BDO Life. Pakinggan natin yung naging pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon kaninang umaga sa pagbubukas nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: It is the prosecution's request for a conference of the parties to be undertaken with them so that we can be able to obtain preliminary information relating to their identities, their type of work, and among related matters, Your Honor.
5: Sa interjection naman ni Senator Judge Bam Aquino, tinanong niya ang House Prosecutor o Private Prosecutor na si Attorney May De Villagracia kung may plano ba ang prosecution panel na ipatawag o ipasabina itong Tapang at Malasakit Foundation na pag-aari ni kusan incorporator si Vice President Sara Duterte. Ayon naman, sagot ni De Villagracia, kinukonsidera ng kanilang kampo na ipatawag ang naturang foundation na naharap ngayon sa kontrobersya dahil sa naging pagsisiwalat ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap ng 150 million pesos na donasyon mula sa Chinese Embassy. Si VP Sara ang incorporator nitong foundation kasama ang asawa ni Senator Alan Peter Cayetano na si Mayor Lani Cayetano. Pakinggan natin ang naging tugon ni Attorney De Villagracia sa katanungan ni Senator Bam Aquino.
9: Will there be any move to get the records of Tapang at Malasakit Alliance?
10: We are considering it po, Your Honor.
9: Thank you.
5: At yan ang sa panig ng prosecution, Alan, mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Sa mga ganitong pagkakataon, mga kababayan, kung saan business interest ng isang tao ang pinag-uusapan, of course, meron tayong tinatawag na financial trail. Yun to yung dinidiscuss kanina ng Executive Director ng AMLA. And itong mga eksperto Sayon nga sa ulat ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes from the side of the BIR. Plus sa mga insurance representatives natin. Wala po sa mga banking experts natin. They are better situated upang ipaliwanag sa ating publiko, himayin at mas gawing simple. Ano nga ba ang what does these documents entail? Ito nga ba ay makapagtuturo kung talagang may pananagutan ang Vice Presidente o di kaya naman kung wala siyang pananagutan. Samantala, bago natin ipagpatuloy ang talakayan na yan, tanggapin muna natin ang ulat mula naman sa bahagi ng Depensa, Cross-Examination and Defense Team, pinuntong hindi patunay ang suspicious transactions na sangkot sa illegal na transaction ang Vice Presidente. Tanggapin natin ang ulat mula kay Luisa Erispe.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
12: Al, tapos na ang cross-examination ng defense team ngayong araw kay AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura. At isa nga sa pinagdiinan ng defense team ay hindi komot inireport na ng mga bangko na suspicious transaction ay magpapatunay na ito na illegal ang isang transaksyon. Sa pagtatanong ni Attorney Mark Binduan, Defense Counsel, ang tinukoy rito ay ang isa sa suspicious transaction na inireport sa AMLAC Philippine Savings Bank noong 2024 dahil sa posible umunong may kinalaman ito sa drug trafficking. Mayroon ding ilang mga transaksyon noong 2019 na finlag ng mga bangko dahil naman sa posibleng may kinalaman ito sa DPWH Flood Control Project. Pero nalinaw sa cross-examination, hindi naman komot reported suspicious, otomatiko ng illegal o may nilabag sa batas. Kailangan pa rin ng verifikasyon ng AMLAC dahil ang mga report din naman ng mga bangko kung bakit naging suspicious ay base sa mga lumalabas na news reports o isinusumiti lang na detalye sa kanila. Ang AMLAC dadaan pa sa investigasyon upang mapatunayan na illegal talaga ang transaksyon. Isa pa sa nilinaw sa cross-examination, hindi naman komot lumabas na sa records ng covered at suspicious transaction ay patunay na rin na ill-gotten wealth ito ng Vice Presidente. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina ng defense team.
13: From the STRs alone, masisiguro ba ng AMLC na involved yung transactions ni VP Sara sa DPWH flood control issue?
14: We have to conduct pa po analysis, investigation if warranted po.
13: So, masisiguro nyo ba na involved yung transactions ni VP Sara sa Shabu importation?
14: Not alone, Your Honor. We have to conduct further investigation if needed or warranted, Your Honor.
13: Huli, masisiguro nyo po ba ng AMLC na involved yung transactions ni VP Sara sa malversation of public funds or property?
14: On that alone, no, Your Honor, we have to verify and conduct investigation if necessary.
13: We're okay with that, thank you. Also, do not prove that VP Sara, through any of these corporations, committed money laundering, correct?
14: On the basis of the CTRs, STRs alone, Your Honor, not at that point, Your Honor.
13: Okay. Yung tabular summaries and reports po ba na yun ay conclusive proof of unexplained wealth on the part of VP Sara?
14: Your Honor, all I can say is the CTR, the tabulation is based on the reported transactions, Your Honor.
13: So are they conclusive proof of ill-gotten wealth on the part of VP Sara?
14: For the same answer. Honor,
13: they are not conclusive proof of the true wealth of VP Sara and Attorney Mans as declared in their salins, correct?
14: I have no knowledge on their salin, Your Honor. But again, this is only based on the reported transactions, Your Honor.
12: Pagdating naman sa lambas kahapon na si Vice President Sara Duterte umano ay tumatanggap ng pera mula sa China sa pamamagitan ng pagpapasok ng pera sa Cali Aid Foods Corporation kung saan shareholder ang kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Nilinaw lang ng depensa na hindi naman lumabas sa records ng AMLAC na diretso kay VP Sara ang mga pumapasok na pera sa Cali 88 at magkaiba rin umano ang pagkakaklanan ni VP Sara at Cali 88. Narito naman ang bahagi ng paglilitis din kanina.
13: Confirm that Cali 88 Foods Corporation has a separate and distinct personality from VP Sara.
14: I am unable to confirm that, Your Honor. I don't We have no visibility on who owns or the ownership or what are the interests of BP Sara or who owns Calle 88 Road.
15: But
14: it's based, not based on records.
15: Yeah, but based on your knowledge of the law, a corporation has a distinct and separate and distinct juridical personality with an individual.
14: Yes, Your Honor, in my limited knowledge of the commercial law, Your Honor, corporate law.
15: Oh, you're being very modest, attorney. Do you confirm that Calle 88 Foods Corporation has a separate and distinct personalities from natural persons?
14: From
15: natural persons.
14: I would, from my limited knowledge of corporation law, yes, Your Honor.
15: And AMLC records show that remittances were made to Calle 88 Foods Corporation and not to VP Sara and Attorney Manz, correct?
14: That is correct, based on records, Your Honor.
15: Now, my question to you is this. Does the AMLC have any record of how much of these transactions by Calle 88 Foods Corporation redounded to the benefit of VP Sara and Attorney Manz?
14: Redounded to the benefit, Your Honor, there's
15: none.
14: There's none. It's only right. Based on what we have on the record, Your Honor.
15: All right, none.
12: Dalaal, may pasaring din naman ang defense sa cross-examination patungkol sa hawak ng mga bank transactions ni dating Senator Trillanes IV. Tinanong ni Binluan, hiningi pa ito ni Trillanes sa ARAC at legal ba na makakuha ito ng mga dokumento? Ayon naman kay Romel Bonaventura, hindi niya alam kung nag-request ba si Trillanes, pero kung may magre-request man na third party, i-evaluate pa ito at posible nang ma-deny. Samantala kanina naman, bago magsimula ang cross-exam ng defense team ngayong araw, humingi muna ng paumanhin si Atty. Binluan sa ugnay ng pagdiin kahapon sa parusa ng lalabag sa confidentiality ng AMLAC records. Ayon kay Binluan, hindi niya nais mang intimidate ng sino mang miyembro ng korte. Special mention pa nga sa Senator Judge Lito Lapid na nagbigay pa raw sa defense team ng Maha Blanca. Narito muli ang bahagi naman ng pahayag ni Attorney Mark Binluan.
15: In all humility, Your Honor, our intention in cross-examination is to test the credibility of the witness, among others. And part of testing that credibility is to confront him not just with documents but with salient provisions of the law so that we can demonstrate whether or not his interpretation and application of the law is correct. So when we read portions of the law during our cross-examination, it is never our intention to cause intimidation. Especially to the members of this honorable impeachment court, lalong-lalo na po kay Senator Judge Lapid, who, if I may say, has been very gracious to us. Maraming salamat po sa Maha Blanca, sir. But if in any way a different message was indirectly conveyed, I personally apologize and commit to be more circumspect moving forward. Thank you, Your Honor.
16: The manifestation of Attorney Mark is well taken and duly noted. Thank you, Attorney Mark.
12: At yan muna, Al, ang pinakuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Maraming salamat, Luisa Erispe. Nagkakabigay na ng Maha Blanca sa Senate Impeachment Court. Well, mga kababayan, ano, this is to make light yung mga seryoso na mga pinag-uusapan, mga seryosong bagay na kaakibat ng pagdinig na ito. But of course, syempre, balikan muna natin. Ano nga ba yung mga punto na napag-usapan at tinalakay kanina ng prosekusyon at ng depensa? From the side of the defense, sabi nga kanina no, ni Attorney Mark Binluan, nanong niya kanina yung witness, ano? Does he consider a corporation to be separate and distinct, a separate and distinct person from natural persons. Maya-maya, mas tatalakayin po natin yan at length. Pero samantala, tanggapin muna natin ang balita ng ating kasamang si Nymph Asuncion na naroon dyan sa Senate Impeachment Court. Chinese state-owned firms na nagpadala ng 319 million pesos sa Cali 88, inusisa ng ilang senator judges. Ang ulat na yan mula kay Nymph Asuncion.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, Al, question nga ni Senator Judge Risa Ontiveros ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung sinuri nito yung mga Chinese company na nagpadala ng tinarayang 319 million pesos dun nga sa Cali 88. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Ontiveros na ilan sa mga kumpanyang nakipagtransaksyon sa Cali 88 ay Chinese state-owned enterprises kabilang ang China National Township Enterprise at Beijing Zhen Wei Fang Food Company. Ayon kay Ontiveros, malabas sa open source research ng kanyang opisina na may mga ugnayan ng mga kumpanyang ito sa Chinese government at Chinese Communist Party organizations. Tinanong ni Ontiveros kay AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Benaventura kung kabilang sa tinitingnan ng AMLAC ang ganitong klase ng linkage. Gayunpaman, sinabi ni Benaventura na hindi niya masasagot ang tanong dahil limitado sa mga record na saklaw ng pinasalpina ng impeachment court ang kanyang inilalahad dito nga sa korte. Nang tanungin kung itinuturing niyang dapat ikabahala ang ganitong transaksyon, sinabi ni Benaventura na kailangan muna niyang repasuhin ang mga impormasyong inilahad nga ni Ontiveros. Nauna rito, lumitaw sa mga AMLAC report na may covered at suspicious transaction reports kaugnay ng 319 million pesos na pumasok sa Cali 88 mula sa China. Narito ang naging bahagi ng pahayag at pagtatanong ni Senator Judge Ontiveros.
18: So, nabanggit po na may mga covered at saka suspicious transaction reports sa 319 million pesos na pumasok sa Cali 88 mula sa China. Kasama po sa red flag ay dahil walang lehitimong transaksyon sa likod ng perang pinadala. Inimbestigahan na po ba ng AMLAC ang mga Chinese companies na transaksyon ng Cali 88?
14: Your Honor, I'm unable to answer po that. The only documents related to what we were subpoenaed po, yung pong mga nasubmit po namin na summary report po, financial investigation report on Attorney Carpio, confidential information sharing, Your Honor.
18: Tiningnan ko ng opisina ko yung mga ito, yung mga binanggit na mga kumpanya kahapon. At lumalabas na ilan sa nagpadala ng pera sa Cali 88 ay mga Chinese state-owned enterprises. Yung mga ganitong linkages ba ay tinitignan ng AMLAC?
14: Your Honor, apologies po. At this point po, yung na-cover po nung subpoena is only on the records. Apology po, hindi po makatulong sa sagot sa tanong po ninyo, but I'm able to answer that po at this point, Your Honor.
18: No apologies necessary. But as head of the AMLAC Secretariat, would you say na cause for concern yung ganyang mga transaction under these circumstances?
14: Your Honor, I note po the I have to review po yung binanggit nyo po, hindi ko po nakuha lahat po, Your Honor. But we take note naman po yung nabanggit po ninyo.
5: So naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ng AMLAC, kung maaaring maging panimulang punto sa money laundering investigation, yung 776 million pesos na pumasok ano, sa Cali 88 Foods. Sa 34 nga nitong impeachment trial, sinabi ni Gatchalian na batay sa report ng AMLAC, may 776 million na inflow sa Cali 88 at 154 million pesos naman na outflow. Ayon kay Gatchalian, hindi niya makita itong naturang halaga sa available balance sheet ng kumpanya na may
19: ay paid-up capital lang na 125,000 pesos. Cumulative sales na 23 million pesos mula 2021, assets na 18 million pesos at liabilities na 20 million pesos. Sinabi naman ni AMLAC Secretariat Executive Director Ronel Venaventura na hindi siya maaaring magbigay ng opinyon kung saan napunta itong halagang ito dahil ang maaari lang niyang patotohanan ay yung mga nasa records. Tinanong din ni Gatchalian kung maaaring pumasok sa mga dahilan para maituring na suspicious transactions ang halagang hindi tugma sa financial capacity ng isang negosyo. Tumugon si Venaventura na kailangan pa rin tingnan ang nature ng negosyo, profile at iba pang transaksyon bago makapagbigay ng konklusyon. Nang tanungin kung maaaring maging candidate para sa money laundering ang isang transaksyong hindi makita sa libro ng kumpanya, sinabi ni Venaventura na maaari itong maging starting point pero kailangan pa rin ikonsidera yung ibang salik at tukuyin kung may predicate offense o illegal na pinagmulan ang pera. Ayon kay Venaventura, kabilang sa maaaring imbestigahang unlawful activity ang drug trafficking, kidnap for ransom at graft. Kinumpirma rin niya na sa normal na proseso ng AMLAC, tinitingnan

0: further investigate po if
1: on this example
0: a starting point po difficult
1: starting point
0: maari po maari lang po but I have to consider all other factors po po your honor.
1: Pero pwede siyang candidate for money laundering.
0: We'll have to check po yung kung may predicate ka rin po.
1: Pwede siya maging candidate.
0: Kung candidate lang po, yes, but we have to consider all other factors po.
1: Ano ang next step pag naging candidate na siya for money laundering?
0: In general lang po, Your Honor. In general po. We have to determine po kung ano po yung unlawful activity na maaring pinanggalingan po nung pera or naging transaction po doon sa pera. So, hanapin po namin meron ba to, ano yung involved ba to sa kidnapping for ransom, involved ba to sa drug trafficking,
1: dito nyo natitignan yung source nung pera kung saan siya nanggaling.
0: Apo. Yung iba po kasi covered person po, they report na po. So, may starting point po kami kung saan. Kung wala naman po, kami po yung maghahanap po nun kung saan po namin, kung meron man po. Siyempre, hindi naman po namin ipipilit kung wala naman po talaga. So, kung meron po, gagawin po namin yung trabaho po namin.
1: But from your perspective, kailangan nyo malaman kung saan nanggaling yung pera.
0: Yes po, kasi requirement po yun for us under the law that the proceeds, that the illegal activity must come, the proceeds must come from illegal activity po.
1: So, dito
2: Yes, so sorry na yun ay naka-lunch break pa itong impeachment court at mamaya pagbalik ng 1:30 ay inaasahan natin na magpapatuloy yung ilang mga tanong pa ng ilang senator judges at saka naman sa salang na yung mga kinatawan mula sa mga banko at insurance companies. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula sa panig ng impeachment court at senator judges. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Ang oras po natin, 56 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako, habang tumatagal, mas lumalalim. Ito pong pinag-uusapan po natin. Tunguy muna natin yung side ng depensa kanina, yung binabanggit natin, na totoo ba na separate and distinct entity ang isang korporasyon mula sa isang tao? Gaya ni Vice President Sara Duterte, sinasabi po sa atin ng batas, definitely. Iba po ang pagtrato ng batas sa natural persons, gaya po ni Vice President Sara Duterte. At sa mga artificial persons, and this is juridical entities kung tawagin natin, o yung kung tatagalugin po natin, ito po yung katang-isip sa ilalim po ng ating batas. Kaya lang, meron tayong tinatawag sa ating corporation law, yung doctrine of piercing the veil of corporate entity. Ibig sabihin, sa mga piling pagkakataon po na sa ilalim ng ating batas na minsan nade-disregard itong general rule na ang tao at ang isang korporasyon ay magkaibang entity. Ano yung mga binabanggit natin ng mga pagkakataon? Kapag ka ginagamit ito para depensahan ang isang krimen, nagamit ito upang gumawa ng mga bagay na ilegal at para talunin yung tinatawag nating public convenience. O sa mga ganong pagkakataon po, hindi po pwedeng gamitin ang isang yun yung mga pagkakataon na yun, pwedeng gamitin para malagpasan yung general rule na yan. So it's not absolute, mga kababayan. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mong itanggi ang iyong liability o yung iyong pananagutan upang sabihin na ay hindi ako yan. Yung korporasyon yan na kinabibilangan ko, yan ang gumawa niyan. Yun po ang madaling paliwanag ron, mga kababayan.

0: Actually, dahil nga na bago na po, no, na-revise na yung ating corporation code, isa sa mga very salient features nito, ikukumpara natin doon sa naunang batas na naamyendahan ng revised corporation code, ay yung creation ng tinatawag nating OPC, yung one-person corporation. Ibig sabihin yan, ikaw, mag-isa ka lang, pwede kang gumawa ng korporasyon para korporasyon na yun ang mananagot kung sakaling magkakaroon ka na ng pananagutan sa ilalim ng batas. And even then, mga kababayan, pupwede sa mga piling pagkakataon, mind you, piling pagkakataon, pupwede pong malagpasan niyang balakid na yan. O isa pang pinag-uusapan dito, yung predicate crime o predicate offense. Para sa madaling paliwanag sa ating mga kababayan, yan po ay isang krimen na underlying sa mas malaki pang krimen na kaakibat o kadugtong nung second o yung pangalawang pananagutan, yung pangalawang offense. So kung pupwede, money laundering, ang una mong krimen. Ang susunod na nun ay graft and corruption. In any case, napakarami pa nating magandang talakayin mga kababayan. Pero dahil hindi pa po tapos ang ating day 34 ng ating pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang mga paalala po muna mula po sa aming himpilan. Ang oras po natin, ganap na ang alauna ng hapon.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information. faster.
11: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect sa atin na mataas ang chance na mayroon ng kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama ang information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
10: 1:15 na po ng hapon at patuloy nga po kayong nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko sa Day 34, ngayon pong October 6, 2026, araw ng Martes. Ito po ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage. Napapakinggan din po tayo sa pamagitan ng 104.3 The Capital. At tayo po naman ay sisingkaw sa Himpapawid alauna hanggang alas 4 ng hapon. Pagkatapos naman po niyan ay susundan naman ng kahalili natin si J. Mark Dagala. Tuloy-tuloy lamang po ang impeachment hearing. And then kami po ay nag-hook up naman, no, pagdating ng alas 6 sa Ulat Bayan. Kagabi ay inabot ng halos alas 7 na ng gabi itong pagdinig, no? At ngayon mukhang mahaba-haba rin dahil kahapon ay umaangal yung kampo ng depensa na halos isang buong araw daw na nagsagawa ng tinatawag na direct examination ang kampo ng prosecution. Kaya naman, ngayong araw na ito, to be fair, sabi nga ni Presiding Officer Francis Jesus Cudero, ito ang pagkakataon naman ng depensa for cross-examination. At napakinggan din po ninyo ang mga naunang ulat ng ating mga kasamahan dito po sa Radyo Pilipinas mula dyan sa Senado. sa mga naging pangyayari, no? Kanina, alas 10 ng umaga, sinimulan muli ng Senate Impeachment Court ang kanilang kanila pong pagdinig at si Senator Erwin Tulfo ang nanguna para po sa kanyang prayer. At bago ho yung cross-examination ng depensa, personal na humingi ng tawad si Attorney Mark Vinluan, ang defense counsel sa impeachment court, kaugnay po ng naging cross-examination kahapon ng AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, kung saan ay nabanggit dito ang mga parusa kung may lalabagin sa confidentiality ng AMLAC records. Sa manifestation po ni Attorney Vinluan, wala silang intensyon na mang-intimidate ng sino man nang talakayin nila ang batas patungkol po sa anti-money laundering. Narito po, muli nating balikan yun pong mga eksena kanina, no? Sa pagdinig ng impeachment court. Ito po ay kaninang umaga nangyari, no? Muli lamang po nating balikan yan, yung eksena na yan. Anyway, maya-maya po, sisikapin natin na mabalikan itong eksena na ito. But, you know, yung I think ang unang mga nag-manifest din dito bukod kay Senator Kiko and kay Senator Risa ay talagang marubdob yung damdamin ni Senator Judge Rafi Tulfo, no? And talagang sinasabi niya na hindi raw dapat na ganoon, na para bang binabudge. Pakinggan natin. Okay, pakinggan po natin yung personal na paghingi ng tawad ni Attorney Mark Vinluan. Kanina po yan, bago isagawa yung cross-examination.
11: In all humility, Your Honor, our intention in cross-examination is to test the credibility of the witness, among others. And part of testing that credibility is to confront him not just with documents but with salient provisions of the law so that we can demonstrate whether or not his interpretation and application of the law is correct. So when we read portions of the law during our cross-examination, it is never our intention to cause intimidation, especially to the members of this honorable impeachment court, lalong-lalo na po kay Senator Judge Lapid, who, if I may say, has been very gracious to us. Maraming salamat po sa mga Blanca, sir. But if in any way a different message was indirectly conveyed, I personally apologize and commit to be more circumspect moving forward. Thank you, Your Honor.
12: The manifestation of Attorney Mark is well taken and duly noted. Thank you, Attorney Mark.
10: Ayan po, ang nangyari kanina, no, sa pagdinig, muli lamang po nating binalikan yan habang recess ang impeachment court, no? At maya-maya ay sigurado na na marami na namang mga ikangay tayong mapupulot, no, na mga impormasyon. Alam niyo sa bawat mga witness, no, na kanilang tinatawag kagaya niyan sa AMLAC, 'di ba? Natuklasan natin na hindi pala kailangan na kumbaga parang lumagpas ka sa threshold para sabihing suspicious yung account. The mere fact na mayroon, halimbawa yung banko, nakita nila na suspicious itong mga transaction mo, pwede ka pala nilang i-report sa AMLAC. Oh. So yun yung mga masasabi natin ng mga facts, no, na kanina ho ay mga nabanggit and ayon din po kanina sa isinagawa nga hong cross examination, sinasabi ho nitong si Mr. Witness, si Attorney Buenaventura, na ang tanging magdedetermine ng legality or illegal yung transaction, ang magdedetermine daw po niyan syempre ay yung korte, no? Sila po ay yung bangko, yes, nagka-classify sila gumagawa sa batay sa guidelines na itinakda at kasama sa pag-audit yung mga institusyon tulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng AMLAC. Ayan. Pero sabi nga po ay hindi kailangang lumagpas dun sa threshold, no? I don't know, pero yun po yung pagkakaunawa ko kanina. Sa pagkakaintindi ko, the mere fact na ikaw halimbawa ay mayroong transaksyon sa bangko, no, at ito ay kahinahinala, maaari kang i-report sa AMLAC. Ayun. Okay. And speaking of, no, yung kaninang paghingi ng tawad ng defense, matatandaan ninyo kahapon kasi si Senator Judge Risa Hontiveros ay sinasabi niya nga na parang sana ay hindi magkaroon ng parang paghadlang, no, para doon sa yung tinatawag na pagganap or paggampa ng mga nasa media, no, bilang fourth estate, kasi syempre parang kung paulit-ulit na sinabi kahapon na alam mo ba na maaari kang kumbaga managot sa batas, yung mga ganyan. Syempre kapag ka ganoon, magkaroon nga naman ng intimidation. Pero kanina nga po nilinaw na rin ng kampo ng depensa na ito daw po ay hindi pag-intimidate. Ay, speaking of which, ha, ito po ay walang kaugnayan sa impeachment hearing, pero gusto kong mahingi ang opinion ng ating mga kasamahan na reporter din, no, na nagko-cover dyan sa Senado, at siguro kung may pagkakataon tayo yung GSIS. Kasi naging controversial po ngayon, no, laman ng mga balita actually kahapon ay ito hong parang nasa construction site, hinubaran yung mga opisina ni Senator Jinggoy Estrada, no, pati daw po maulang galang na doon sa mga kumakain, pati daw po yung inidoro tinanggal. O ngayon ang tanong ko sa GSIS, baka pwede na makuha natin sa ibang mga pagkakataon. This has nothing to do with the impeachment, no? Kasi talagang lahat tayo ay busy sa impeachment. Pero nakakalungkot lang at parang nakakabahala din na may ganito pala, no, na nangyari. Ang sabi ho doon sa balita ay balak lumipat doon ni Senator Tito Soto, and only to find out kasi nga, di ba, hindi na nag-opisina si Senator Jinggoy, so balak niyang lumipat doon sa opisina daw ni Senator Jinggoy. So pagpunta niya doon, wala na lahat. Oo, parang wala na yung tiles, yung mga flooring, yung mga ano. I don't know kung naggawa ba ng renovation or whatever. Bakit ko itatanong natin sa GSIS to? Kasi unang-una, nag-lease ang Senate sa GSIS, no? And ako ho, bilang kumbaga, nakakaunawa naman tayo kahit papano na ikaw, kapag ka ikaw ay tenant or umuupa ka, naturalmente, ano man yung mga babaklasin mo dyan, ilalagay mo or kung ano pa man, ipagpapaalam mo yan dun sa may-ari ng gusali or ng kung sino mang inuupahan mo. Na halimbawa, maggagawa kami dito ng divider, ha. Sa mga bahay ganito 'yung nangyayari kadalasan. Halimbawa, ako 'yung nagpapaupa. Pagkatapos 'yung aking tenant ay sinabi na, "Te, tawag dito, kumbaga maglalagay kami ng partition sa apartment." Okay, sige. Pero ibawas mo na lang sa upa, ganon. O po pwede yun, yung ganon. Sige, bawas sa upa. Or po pwede naman, halimbawa, hindi ibabawas sa upa, pero pag ate, kukunin namin yung mga pinagawa namin na yan. O edi, alam nung may-ari. So I don't know kung ito ay, siguro may check nga natin sa GSIS, 'di ba? Kasi sa kanila yung building, naglilease lang ang Senate doon. At saka yung bang pagpapaganda ng mga opisina, sino bang sumasagot talaga niyan? 'Di ba? Out of the pocket ba ng ating mga politiko 'yan? 'Di ba? Eh sino ba nagpapasweldo sa kanila? O ede naturalmente yung mga ginastos diyan na mga pampaganda or kung ano pa mang mga ilalagay diyan, o eh saan nila kukunin 'yon? Ako ho nagtatanong lang din ha. Pero kasi yun nga, parang sabi nung ibang mga nakita kong nagko-comment, damang-dama daw nila ang galit nung nag-opisina doon para ano, talagang wala hong natira. Nakita nyo ba sa mga litrato, sa mga ano, sa mga balita, 'di ba? Ultimo yung mga ano, yung mga wirings, wala. Ultimo yung ano, yung mga wall, yung mga kung ano pa ma, as in bear talaga. Pag nagpunta ka doon, talagang ano lang, parang ano ba ito? Mainam pa nga yung itine-turnover na ano eh, na yung tine-turnover na mga pabahay, 'di ba? Meron at least finish yung ano, yung mga wall. Eh doon talagang ano eh, bakbak pati yung sahig. I don't know ha. Meron ba tayong makakausap somebody from ano? Tignan din natin kung anong masasabi dito ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada, 'di ba? Okay, ito nga. In-inspection nga raw po, speaking of which, ito. In-inspection daw po, ito'y nangyari kahapon at ang nag-inspect ay si Senate President Sherwin Gatchalian. Ang opisina po ni Senate President pro tempore na binakante naman nitong si Senator Jinggoy Estrada. Ang opisinang ito ay nakatakda sanang gamitin ni Senate President pro tempore Vicente Soto III. At narito po, no, pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Okay? Ah, okay, sige. So, yung sa pahayag po, no, na na-quote si Senator or si Senate President Sherwin Gatchalian, ito po sabi niya, and I quote, "I inspected the office yesterday to see the actual condition of office. It will take some time and funds for him to move in." End quote. So, pertaining to Senator Tito Soto siguro. Ah, kaya siguro nag-joke din si Senator Lacson kahapon, 'di ba? Parang may joke si Senator Ping na nakaupo si Senator Tito Soto sa isang monoblock. Ah, baka 'yun. Pero ang ako bilang nagpapasweldo din, ayan, sa mga politiko, ayan. So siguro karapatan naman natin na malaman, no, bakit nga nagkaganoon, 'di ba? Kasi kagaya niyan, kung kakailanganin ng pondo para mag-move in, no, yun hong isang senador, o eh, saan manggagaling ang pondo niyan kung hindi ba naman sa atin, 'di ba? Na tayo mga mamamayan, not unless na sila ay talagang sila mismo yung personal na gagastos, no, para sa kanilang opisina. Eh kaya lang parang kasama ata yan sa MOOE. But I don't know, may liability ba dito ang opisina ni ano ni Senator Jinggoy Estrada? Siguro yun yung malaman natin from ano, hindi ko alam kung kay Senate President ba natin dapat itanong yan. Itanong nga natin kay NIMFA, sige nga. Hangga't hindi pa nag-re-resume yung trial, siguro matanong natin kay ano sa ating reporter diyan si Ms. NIMFA Asuncion, no, naitanong na ba nila kung ito ay may liability ba, ano bang liability pagbabayarin ba si Senator Jinggoy, 'di ba? Or maloko itong ibang mga nagko-comment eh, i-add na lang daw dun sa ano, sa buwan or sa taon ng parusa. Oh, talaga kayo ha. May mga nagko-comment na ganun eh. But anyway, sige, itatanong natin 'yan. Tatanong ho natin sa Senate President. And at the same time, no, maganda na mapag-usapan ito with the GSIS bilang sila ho talaga yung may-ari ng building. No? Okay. So hanggat inaantay pa po natin yung pag-resume ng trial, dito naman po tayo muli nating balikan, no? Yung mga ilang eksena po sa impeachment kung saan sinabi po or inihayag nitong si Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia na kinoconsider nila ng House Prosecution Panel na ipasupina ang foundation ng tapang at malasakit. Tugon po ito ni Attorney Divina Gracia sa katanungan ni Senator Judge Bam Aquino kung may balak ang kampo ng prosecution na ipatawag ang naturang foundation. Kasalukuyan po kasing naharap sa kontrobersiya ang tapang at malasakit matapos namang isiwalat ni dating Senator Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ito ng 150 million pesos na donasyon mula sa Chinese Embassy. Okay, and hindi sayang, hindi na natin maipiplay yan, pero mukhang nagsisimula na humuli ang impeachment trial. Dakuhan na po natin ang Senado.
12: Kumain ka na, kumain ka. Hindi uli.
13: Kumagat lang pong Skyflix.
12: Okay, basta nagagahan ka kanina. Senator Judge Risa, you may proceed when you're ready.
14: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Attorney Bonaventura.
13: Yes po, Your Honor, Senator Judge.
14: Magandang hapon po.
13: Magandang hapon po.
14: Tama po ba na yung essence nga ng money laundering ay precisely gusto pong itago ang pinanggalingan ng maruming pera?
13: Tama po, Your Honor.
14: Kaya po tawag po natin doon ay paglalaba.
13: In Tagalog po, in sa pagkaintindi ko po, opo, Your Honor.
14: Opo. So yung 319 million pesos na remittances mula sa China ay yung lamang pong inireport sa AMLAC. Ibig sabihin, pwede bang mas malaki pa ang pinadalang pera mula sa China sa mga kumpanya? Tama po ba yon?
13: Your Honor, hindi ko po masabi, pero ang nakita lang po namin ay kung ano lang po yung nasa records, Your Honor. Mm-hmm.
14: Kung ano yung nasa records dahil yun ang mga iniulat sa inyo bilang apo, either suspicious or covered apo, transaction.
13: Kung meron pa man po na wala doon, hindi po namin makikita po yun, Your Honor.
14: Okay. Tapos, ito pong 319 million pesos mula sa China, dun sa ang AMLAC reports, hindi po naman yun yung paulit-ulit na pag-rollover ng time deposits, di po ba?
13: Yung nasa table 5 po namin, hindi po siya time deposit po, Your Honor. Ito po ay base po dun sa letter ng prosecution asking for the inward remittances po. So, nung ginawa po namin yung tabular summary po, tinignan po namin kung anong code yung pertaining to inward remittances. So, at yun po yung ginamit po namin dito, Your Honor. So, hindi po siya at unique transaction po siya. So, magkakaiba po to. Hindi po to yung hindi po siya yung rollover po.
14: Okay. So, magkakaiba po. Unique at hindi pare-pareho yung sinasabing rollover ng time deposits at yung namang masasabing remittances.
13: As far as in our records and as we understood it, Your Honor. Yes po.
14: Okay. As you understand your records. Opo. Yung milyones po na di umano'y galing kay Samuel Uy, hindi rin naman po yun rollover ng mga time deposits. Tama po ba?
13: Your Honor, apologies po. I can't specifically recall po yun on that one po, Your Honor.
14: Alright. Then, nabanggit din po na may ilang suspicious transaction reports na di umano may connection sa drug trafficking. Ayon sa reports nyo, sino-sino pong mga tao di umano ang involved sa mga reported transactions na yon?
13: Your Honor, apologies po, hindi ko po maalala unless I be confronted po with the record. Apologies po.
14: Alright. So, hindi nyo rin po masasagot kung itanong ko na magkano di umano ang transactions na may reports na related sa illegal drugs?
13: Wala po sa akin yung record, Your Honor. Hindi ko po masagot on the spot, Your Honor.
14: Alright. Pero kung mapa sa kamay ninyo yung records, masasagot po ninyo ito?
13: Ay, kung hanapin lang po at maituro po, mababanggit ko po.
14: Ah, kaya nyo po bang hanapin during this trial day?
13: Kung yun po yung mga pinabasa po na hindi ko po maalala ko ng defense or ng prosecution po, at maituturo lang po ulit yun base po dun sa kung ano po pinabasa ko, mapipinpoint naman po, masasabi ko naman po. Based on records lang din po.
14: Salamat, Attorney Buenaventura. Siguro, Mr. President, bago matapos itong trial day, baka pwede pong ipakita ulit sa witness yung record na yon para lang ma-on the record magkano di umano yung transactions na may reports ka ugnay ng illegal drugs. Ulitin ko na lang po bago ako matapos, Attorney Buenaventura. So, ano pong mga action kung mayroon na ang ginawa ng AMLAC tungkol sa mga reports na yon?
13: Your Honor, hindi ko po maalala kung ano pong reports po lahat yun. Pero ang meron po kami at yun lang pong nasakop po nung subpoena po natin na sinabit po, yung po mga financial intelligence report at financial investigation report po that we submitted po, Your Honor.
14: Alright. And hindi nyo lang ma-confirm sa amin kung itong mga reports ay bunga ng mga investigasyon ng counsel.
13: Hindi ko po ma-divulge po o bunyag po, Your Honor.
14: Alright. May nabanggit din pong suspicious transaction reports na posibleng related sa graft and corruption. Magkano naman po di umano yung iyon?
13: Sa parehong kadahilanan po, Your Honor, unless ma-confront po ulit ako ng document po so that I can answer that po, Your Honor. Pasensya na po.
14: It's alright po. Tulad nung halaga di umano ng reports related sa illegal drugs.
13: Apo.
14: Okay po. And then, siguro huling tanong na sa ngayon, yung halaga po pinagsama ng covered transaction reports at saka yung suspicious transaction reports kina VP Duterte at Attorney Carpio, yun lamang po yung mga di umanong kaduda-duda o sakop sa cloud na nireport sa AMLAC. Hindi po yun kompletong record ng kanilang buong financial activity, inflows and outflows. Tama po ba?
13: Your Honor, yung pong na-report sa amin, yung covered transaction at saka suspicious transaction po, kung meron man po na hindi papasok doon sa dalawang uri ng transaction po, hindi po yun maire-report sa amin po.
14: Right. And then, approaching that question from another angle, just winding up, Mr. Presiding Officer, kung meron namang pong gustong umiwas sa AMLAC o sa pansin ng AMLAC, pwede pong ibaba sa 500,000 pesos ang halaga ng transaksyon, di po ba? Para hindi nga po mapansin ng AMLAC.
13: Para hindi po ma-report?
14: Para hindi ma-report ng covered.
13: Tama po yun, Your Honor. Kasi po hindi po siya sasaklo dun sa covered transaction report. Kaya lang po, meron din pong isang circumstance po sa suspicious transaction report na kapag na based po dun sa circumstances po, it appears na the client is trying to structure his transaction so as not to be reported, subject of the reporting under the law, matitreat naman po siya. Hindi po ng covered transaction, hindi po suspicious po. So pero, yun nga po, subject din po yung sa checking din po ng covered person po.
14: Alright.
13: So makikita pa rin po at nare-report naman din po yun.
14: Okay. So kahit pa po maiwas sa pansin ng AMLAC or ng covered person bilang covered transaction report, kung may mapansin pong circumstance na parang sinusubukang i-structure yung transactions, pwede pa rin pong masakop ng isang suspicious transaction report. Alright. Maraming salamat po muli, Attorney Buenaventura.
13: Salamat
14: po, Mr. Presiding Officer.
12: Thank you, Senator Judge Ruiz Santivero. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. Senator Judge Rafi, we shall have Senator Judge Lacson, thereafter Pangilinan, thereafter Villanueva, thereafter the Senate President, then finally Senator Judge Padilla.
15: Kumain ka na ba, Mr. Witness?
13: Kumagat lang po ng sky face, Your Honor, pero hindi na po makakain.
15: Hindi ka na nervous na?
13: Nervous pa rin po, Your Honor.
15: Huwag ka matakot yung mga sinabi sa'yo kagabi, okay?
13: Ano naman po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko po, Your
15: Honor. Very good. Okay, ulitin ko yung tanong kanina, hindi masyado naging klaro sa akin at maybe sa inyo. Kailan kayo gumagawa ng investigasyon once na nalaman nyo na yung isang account ay may suspicious transaction?
13: Ano naman po yun, Your Honor? So, pag na-report po sa amin, so, meron lang po kaming prioritization po, given nga po na maliit lang po yung ahensya at yung resources po. So, namimili po kami base po dun sa mga kung ano po yung ipaprioritize na, na investigahan po.
15: Kasi you did mention maliliit. Paano kung malalaki na accounts at malalaki ang transaksyon na perang lumabas-pasok? So, what do you do?
13: Kasama pa rin po yun sa prioritization po. Hindi naman po porket maliit or malaki yung pera, yun lang po yung basihan namin. So, halimbawa po, if the crime po ay halimbawa ay terrorism financing, so mas priority po namin yung kahit po mas maliit ng konti dahil may national security concern po.
15: Kaya
13: so,
15: what do you do? What kind of investigation do you conduct?
13: After po noon, so we analyze po the transactions po. And then at least doon sa initial transaction na analysis po, kung meron po kaming makita na medyo parang kailangan investigahan pa po ng mas detalyado, okay, i-endorse na po namin yon ng sa ikabilang grupo na mag-iimbestiga na po talaga.
15: At ano yung kabilang grupo?
13: Sa internal unit lang po yun sa AMNC.
15: Kaya nga, and then anong ginagawa ng internal unit?
13: Yung unit po na yon, sila po yung nagko-conduct po ng full-blown investigation na po. Sila po yung kung kailangan po nilang kumuha pa ng mga detalye sa halimbawa po sa SEC, ng mga corporation, ng mga stockholders po, kung kailan po kumuha ng may ari-arian ba to sa Land Registration Authority, okay, kung kailangan po mag-coordinate sa law enforcement, kasi po kung nakita po na may predicate, yung unlawful activity po ay halimbawa po kidnapping for ransom, so we coordinate po with PNP po. So kasama na po yun doon. Bubuin na po yung kaso po.
15: Yeah. Okay, pag nagawa yung lahat na nabanggit mo, anong sunod na course of action?
13: Gagawin po namin pag nagawa na po yung lahat, kung kulang pa rin po at kailangan pong pa-open yung particular na bangko po.
15: Kung hindi na kulang, nagawa na talaga.
13: Nagawa na po lahat. Magpo-file na po kami ng tatlong scenario po. Una, pare pong depende po sa ebidensya at sapat na po para merong proof beyond reasonable doubt na tingin namin, pa-file po ng criminal na kaso po. Yung pangalawa po is kung hindi po sapat yon pero pasok po doon sa preponderance of evidence na tingin namin kasampa sa court, civil, yung kaso lang po ay civil, po forfeit lang po yung proceeds. Yung pangatlo po is kung base po doon sa nakalap na ebidensya, wala po talagang kumbaga kulang po or hindi.
15: Hindi, pag may nakalap na ebidensya.
13: Pag meron lang po, yung dalawa lang po. Yung dalawa po. Yung
15: hindi nyo, hindi kayo pupunta sa CA para mag-file ng freeze order?
13: Ay, part po yun ng ano, investigation.
15: Okay, sa kaso dito sa mga accounts ni BP Sara at sa mga kumpanya kung saan nagmamayari itong si Attorney Hans Carpio, and paulit-ulit na nangyayari itong STR at I'm sure nag-investigate kayo. So, wala man lang naging nagbuo sa ginawa niyo mga pag-imbestika, or you just sat down there at dahil natakot kayo sapagkat nasa pwesto yung mga taong yun at that time, kung ordinary tao pa siguro baka ipit niya left and right.
13: So, Your Honor, yung mababangit ko lang po is yung pong naging saklaw po nung subpoena po, meron po kaming mga sinabit ng mga report po on this one po. Kung ano man po yung iba pa pong action, hindi ko na po ma-divulge po or masabi po sa kadahilanan nga po na if meron man po, may mga other...
15: No, why can you not? Samantalang pag sa ordinary yung mga depositor, may mga ordinary tao na may bank account na meron kang suspicious transaction na kita, eh, pinapadala nyo natin ng sulat, and there are times na pinupunta nyo pa, I don't know, tell me. Pero pag Honor, dito, mukhang wala kang ginagawa, puro at saka very evasive ka sa mga sagot. Policy nang ito tinatanong ko, Mr. Witness, ha? Walang tinatanong tungkol sa talagang anong nangyari sa ginawa niyo.
13: In policy lang, in nga po, Your Honor, yung pong may mga, halimbawa po, nag-file po kami sa Court of Appeals for bank inquiry po. May nakalagay po kasi sa rules nila.
15: So, ginawa niyo ba ito? Sa kaso ng
13: mga kasama po doon na we cannot disclose anything po, halimbawa po, kung nag-file man po kami or hindi po. Otherwise, constitutes contempt of court po kasi yun, Your Honor.
15: Okay, so hindi mo masasabi whether nag-file kayo o hindi?
13: Hindi ko po maibulgar po kung meron man po or masabi po. Tama po yun, Your Honor.
15: Pero alam naman natin lahat na napakarami ng STR o marami na kayong beses na naka-plug down tong account nito for several years. So hindi mo po rin masabi kung meron ba kayong pinal o wala. Tama, mali?
13: Hindi ko lang po masabi. Ma-divulge po, Your Honor.
15: Meron bang ginawang paliwanag ng Kali 88 tungkol sa mga STR sa mga accounts nila?
13: Sa Your Honor, pag po Yung covered person po, pag nagre-report po nung transaction, hindi naman po nila ini-inform yung, bawal po nilang inform actually po, yung client nila na nireportan sila ng covered or suspicious transaction.
15: I'm sorry po, ipakiulit po.
13: Ay, sorry po. Kapag po finailan po ng, or fafailan po ng STR po or CTR, yung client po ng isang covered person, nasa batas po ng AMLA na bawal po silang i-inform or na o ipafailan namin kayo. Kasi kumbaga tawag po doon tipping off, bawal po sila ma-tip off na fafailan na kayo na or finailan sila ng STR or CTR.
15: Pero meron ba insidente na pinapadala niyo ng sulat ang isang accounts o account holder na may mga transaction na suspicious?
13: Sa
15: you contact
13: sa email si po, sa amin po hindi na po, ang kung meron po kami sa procedure lang po ito, Your Honor, sa amin po ang kung meron man po na mapapadala kami, hindi na po sa amin, ibig sabihin po court na po yun, kumbaga nag-file na po kami, may makareceive na po sila ng court order or kung ano man po.
15: Okay, Mr. Witness, base sa summary na binigay ng AMLC, nasa 1.254 billion ano ang kabuang transaction involving Cali 88. Tama?
13: Checking lang po, Your Honor. Apologies. 1.254736297.08, Your Honor.
15: Apologies. Billion.
13: Billion, yes.
15: Yes. Okay, out of this 1.2 billion, 776.6 million yung kabuang halaga na pumasok sa Cali 88, tama?
13: Yung inflow po, yes po, 776,643,950.36, Your Honor.
15: Correct. So, kung ibabangga ito sa mga submitting audited financial statements ng Cali 88, kung saan diniklara nitong lugi daw ito mula 2022 hanggang 2024, right?
13: Wala po akong personal
15: okay,
13: knowledge,
15: sige.
13: Your Honor, doon.
15: At in fact, itong 2025 lamang, ito ay kumita raw ng halagang 375,398 lamang. So maybe you don't have that record. Siguro sa
13: wala po. Wala
15: sa BR
13: po,
15: ko na siguro tanongin to later. Now, mukhang napakalaki ng disparity ng pumasok na pera sa kumpanya tsaka sa kabuhang kinita nito kada taon. So hindi nakakabanggaan. Again,
13: wala po akong personal knowledge.
15: Okay, ang tanong ko na, last na lang, Mr. Presiding Officer, yung bell medyo...
12: You may continue and wind up, Senator Judge Rafi.
15: Yes, sir. So, kinukonsidera din ba ng AMLA ang mga financial statements ng mga kumpanya sa inyong mga pag-iimbestiga?
13: As long as we are able to get po and available po, yes po.
15: Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sir.
12: Thank you, Senator Judge Rafi. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
16: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon again, Attorney Ronel.
13: Good afternoon po, Honorable Senator.
16: Irarapido ko na para pumasok sa 2 minutes. Pakitake notes lang yung mga tanong ko. Tatlo lang.
13: Okay po, Your Honor.
16: Una, ano yung trigger mechanism sa AMLC para mag-file ng ex parte petition sa Court of Appeals para sa peace order?
13: Probable cause po, Your Honor.
16: Probable cause or... docket ng criminal ng predicate crime.
13: Kasama na din po 'yun, Your Honor.
16: Yeah, not probable cause but pag docketed pwede na 'yan. Anyway, sunod na tanong, baka abutin tayo 2 minutes. Kindly enlighten us sa yung court sa difference between express or explicit authority at saka yung implied authority. Follow up doon. Ano yung legal effect ng implied authority? Kasi bigat din ba ng express authority yon? Related yun sa tanong ni Attorney Mark kahapon, tatandaan mo?
13: Patungkol saan po?
16: Yung express authority against implied authority. Anyway, mamaya ulit. Ito yung pangatlo.
13: Sige po.
16: Did I hear you right? Na on the basis of an adverse news report, pwede na kayong mag-deklara na suspicious yung transaction?
13: Hindi po kami, Your Honor, yung nagde-declare po kung suspicious yung covered person po.
16: Covered.
13: But the covered person pa rin po, hindi lang naman po sa adverse news. They have to check din po yung mismo KYC, yung account po mismo, monitoring yung transaction nila. So, based po din sa mga ano nila internal na pag-check po, they have to consider all other matters po. Kasama na rin po yung sa adverse news po.
16: Yeah. So, yung comment na binabasa nyo kahapon na news report, hindi sa inyo galing yun?
13: Hindi po sa amin galing.
16: Sa covered person?
13: Covered person po yan, Your Honor.
16: Ah, okay. So yung sunod, yung anyway, yung trigger, ang pag-alam nyo, probable cause. Ang
13: yes,
16: sinabi sir. Kasi ng inyong predecessor sa amin, basta't madakit lang. Halimbawa, may nag-file ng complaint, pwede na kayo mag-ex parte. So which is which?
13: Your Honor, under the law po, pag po mag, as far as I recall po, subject po dun sa kung ano yung nasa actual na batas po. If we'll be filing bank inquiry or freeze order po, there must be probable cause that the accounts are in any way related to money laundering. So yung probable cause po, such facts and circumstances that would warrant a reasonably prudent man to show that there is indeed money laundering, that the accounts are related to money laundering. So kasama po yeah. din sa pag-determine po nung facts and circumstances na maaring related to money laundering ay kung may na-file ba na kaso, yung transactions niya, pati yung profile po niya. So, yun po yung, kumbaga, kaya po nag-iimbestiga po. And then, pag nabuo po yun, kasama po kung, syempre, kailangan po namin nung crime po, unlawful activity, kasi the definition yeah. po mismo is it should come from unlawful activity. So,
16: correct.
13: Kaya kailangan po namin nung may unlawful activity. So baka hindi ko po masagot kung ano po yung nasabi ng mga nauna po

0: documents, Your Honor, including other banks, Your Honor. So if we're going to have, well, understand that there is leeway in cross-examination, but there cannot be an unbridled authority to ask anything and everything under the sun. Otherwise, Your Honor, we might waste the very valuable time of the Honorable Court. For your time consideration, Your Honor.
1: It also opens up the possibility of Attorney CJ asking the wrong question and eliciting an answer that he may not desire, given the limited scope of the testimony.
2: Correct, Your Honor. He asked and identified withdrawal slips, Your Honor.
1: It was part of what was identified. Yes, but anyway, again, at Attorney CJ's peril, you may proceed, Attorney CJ.
0: We submit, Your Honor.
1: Again, given the limited testimony of the witness.
2: No further questions, Your Honor.
1: Any redirect?
0: I was about, Your Honor, but I'll just let it go, Your Honor. No redirect, Your Honor. Thank you.
1: I guess the manifestation of Senator Judge Lacson would apply to the Senator Judges, if I'm not mistaken, given that his payroll. You're giving me a thumbs up sign, Senator Judge Irwin, not raising your hand, I hope. Thank you. Ma'am, salamat po. Ma'am Eunice, sa inyong pagdalo, sa inyong panahon, pasensya, pagbiyahe patungo dito at pagsagot sa katanungan ng mga na magkabilang partido. Thank you for your participation
3: thank you.
1: And your patience.
3: Honor.
1: Thank you, ma'am. Your excuse. Let's do one more. Let's finish land bank at the very least. I presume this is no longer payroll, Attorney James?
0: Yes, Your Honor.
1: Kindly have your assisting counsels prepare the documents for this witness.
0: On that note, Your Honor, in order to make it more smooth or smoother, can we ask for a short recess, Your Honor, so that we can arrange everything, including the documents that we
1: just get. Chair declares a 15-minute recess.
0: Thank you, Your Honor.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Tatlo minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan. At sa pagkakataon pong ito ay meron pong maikling recess lang, no? Nasa anong babalik din sila kaagad-agad, karakaraka. Dahil hiniling na sabi nga magkaroon po ng break para at least maisaayos po yung mga kinakailangan para sa pagpapatuloy po ng paglilitis. Pa rin po yung nakikinig sa special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang paglilitis ng impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. At ito pa rin po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Makasama nyo po hanggang alas 5 ng hapon sa pagpapatuloy po ng ating special coverage. Sa dako pong ito, alamin po muna natin ang mga pinakahuling pangyayari po dyan po sa Senado. Tugnayan doon sa ating mga kasamahan dyan na nakatutoko sa impeachment hearing habang hinihintay po no yung pagbabalik po na pagre-resume nitong impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Pero bago po 'yan, magbibigay lang po tayo ng ilang pagbibigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala. Sa oras po 5 minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon.
4: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Meron po tayo bitong sandali, makaliwas po ang alas 4 ng hapon at atin po ngayong tungayan ng mga pag-uulat ng ating mga kasama mula po dyan sa Senado Defense Team. Inalman po ang pagkaka-authenticate ng bank records ng pangalawang Pangulo sa Land Bank. Yan po ang tinutukan ng ating kasamang si Luisa Irispe. Luisa!
4: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: J. Mark, hindi ginawang madali ang kampo ng Vice Presidente at pagharap ng unang testigo ng prosecution para sa bank records ni Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Sa pagharap ni Land Bank Branch Manager Eunice Sumatra sa impeachment trial, inalma ng defense team ang nais ng prosecution na tanggapin ng authenticated ang mga bank records sa isang bago sa korte. Ayon kay Attorney C.J. Narvaza, Defense Counsel, hindi ibig sabihin na inauthenticate na ni Sumatra ang mga dokumento ay may tuturing na itong certified original. Hindi ang ibig sabihin na markat na ito bilang same exhibit sa korte ay tatanggapin na ito ng depensa na totoo. Ayon kay Narvaza, dapat himayin ito at mapatunayan muna ni Sumatra sa korte na authenticated. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina kung saan nagpahayag ng panig si Attorney C.J. Narvaza.
7: Sixth offer, Your Honor, as regards the numbers don't change. Your Honor, this is improper for an offer. No witness can prove that whatever that was, Your Honor. Your Honor, similarly...
1: Kindly continue.
7: Yes, Your Honor. Thank you. And for the first and second and other offers, Your Honor, subject to cross, but we would also like to register our continuing objection to the inclusion, examination, and the presentation of Attorney Manassas Carpio's bank records. Your Honor, this is pursuant to Section 2 of Republic Act 1405, which protects the confidentiality of bank deposits, subject, of course, to recognized exceptions. Although impeachment is expressly identified as an exception, Attorney Carpio is not the respondent being impeached, neither is he on trial. Again, Your Honor, we do not request for a ruling. We just wish that the Honorable Court register our continuing objection.
1: The continuing objection is duly noted and so registered.
3: J. Mark, yung pahayag ni Attorney C.J. Narvaza na narinig natin kanina ay hindi yung tungkol doon sa naging pag-alma nila kay Eunice Sumatra, kundi tungkol naman doon sa kanilang pagtutol sa offer of testimony para kay Sumatra. Inalmahan din kasi ng depensa itong offer muna kay Sumatra bago ito formal na iharap sa prosecution o ng prosecution kanina sa impeachment trial. At bukod dito ay nagpahayag din ng continuing objections o pag-alma ang panig ng depensa para naman sa pagpresenta ng bank records si Attorney Man Scarpio o ang asawa ng Vice Presidente. Pero dito naman kayo ni Sumatra kanina ay hindi naman nakasama dito yung bank records ni Attorney Man Scarpio dahil lang napag-usapan lang sa examination. Kaya yun ni Sumatra ay yung patungkol na sa payroll account ni Vice President Sara Duterte sa Land Bank dito sa Davao City. At nagtuloy-tuloy na pa yung direct examination, nagkaroon din ng cross-examination ang defense team at napatunayan nga na in-authenticate at magkaroon ng certification si Eunisa Matra dito sa bank record ni Vice President Sara Duterte sa Land Bank. Pero hindi kasama dito yung outstanding balance na dokumento na isinumite sa impeachment court. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng defense at na Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Ayan, napakinggan ninyo po yung ulat no ni Luisa Erispe patungkol nga dito sa pag-alma ng depensa na i-authenticate yung pong bank records ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Land Bank. Ang timano ho kasi kapag meron pong ano eh, nagbabanggaan po yung prinsipyo ng umiiral na bank secrecy law at yung mandato ng Anti-Money Laundering Council. Pero sa pagkakataon to, malinaw naman ho na kapag ang isang opisyal ng pamahalaan, kahit nga mga simpleng empleyado eh, ng gobyerno, diyo ba, kapag ka nasasangkot sa mga katiwalian, eh talaga binubungkal po ang kanilang mga bank records, mga kabababayan. Eh, kasi ho, dang sino ka pa? Diba? Basta ikaw ay nasangkot sa katiwalian. Dapat bungkalin ang iyong yaman na sa gayon eh, malaman ng taong bayan kung ano ang iyong kinamkam o meron man, di ba? At dinataya pong nasa, kung ako nagkakamali, 13 bank records sa bank accounts, di ba? Wala sa 8 banko po ang sinumite, binusisi po. Yan po sa Senate Impeachment Court. Dahil nagpalabas po ito ng supina para mabusisi nga po dyan sa Senado. Yung mga umaharap po, yung mga testigo ay mula po dyan sa Land Bank of the Philippines. Kasi po ang Land Bank of the Philippines, mga kababayan, dyan po nanggagaling yung ilan sa mga sabi nga eh, dyan po nanggagaling yung sweldo karamihan sa mga government employee, no? Eh bukod po sa Land Bank, eh meron din pong mga testigong inimbitahan mula sa Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank at Banco de Oro at Unibank. Sinimulan niyo po ng prosekusyon, yung pagpaparap po sa mga opisyal ng mga banko na ito. Kaugnay nga po dun sa mga bank record nitong mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Manases sa Carpio. Ulan sumalang po at anong pa bilang testigo ng Land Bank. Bilang testigo po itong Land Bank San Pedro Davao Manager. Yan, si Eunice Sumatra. Diyan din po hawak nila yung mga dokumento na sabi nga naglalaman ng mga detalye nung bank records po ng pangalawang pangulo. At isa po diyan ni establish din katulad nga nung natalakay kahapon no, yung nabunyag no ng mga offers of testimony. Kahapon, di ba, natalakay din yung, sabi nga, yung mga pera, di umano, na natanggap ng second gentleman mula po sa China. Bagay na itinanggi naman ng Chinese Embassy. Doon sa sinagawang offers of testimony ng prosecution, sinasabing nagmamay-ari daw po ang itong sina BP Sara at second gentleman na attorney Mans Carpio ng 30 active bank accounts sa iba't ibang banko. mahigpit dito po pinahayag nila na mahigit 100 milyong pisong pinagsama-samang taon ng balanse mula 2022 hanggang 2025. Ako, sarap. Sana all meron yan. Ganyan, ganyan kalaking pera, no? Pero sa kaso po nila, hindi raw po ito nadeklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Naka! Yan o ang, ano dyan, yan po ang sabi nga isa po sa mga, kaya po binubusisi ngayon lahat po ng mga bank document. Yan po sa, ano na yan, yan po sa... parting yan mga kababayan.

17 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, isa rin no sa mga inaantabayanan ngayon. Dito po sa impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte.

daw pong mga sabi nga eh, pagharap ng mga testigo mula sa walong bangko. May paliwanag dito yung prosecution kung bakit daw po pinapaharap. Ayon po kay Private Prosecutor Attorney James Ibrahim Ali. Ang offer of testimony para ho sa lahat ng mga testigo mula sa walong bangko ay kailangan daw po eh. Dahil sa pamamagitan po nito, ma-authenticate itong mga bank record po ng mag-asawang Duterte Carpio. Una ko kasi rito, tinanggi po ng panig ng depensa na pumayag sa isang stipulation o kasunduan ang kanilang panigo hinggil sa nasabing mga bank account. Pero ayon nung sa prosekusyon, nagmamay-ari po ang mag-asawang Vice President Duterte at Attorney Mas Carpio na aabot po sa 30 active bank accounts. Dun sa order of testimony, mga kababayan, may pinakita pong slides dito eh, no? Dun po sa 2022, ang ending balance daw po ng mag-asawang BP Sara at Attorney Man Scarpio ay nasa mahigit 59 na milyong piso. Nadagdagan po ito noong 2023, naging 71 milyong piso. 2024, naging 22 milyong piso. Ibig sabihin, tumaas, bumaba, at 2025, tumaas muli. Naging 35 milyong pesos. Oo. So, isa ko sa mga binusisi rito, ano nangyari doon sa pera? Bakit? Siyempre, ano yan eh? Doon binubusisi yan. Bakit tumaas? Bakit bumaba? Bakit tumaas uli? Di ba? So, mula doon sa 2022 hanggang 2025, sinasabi po na meron pong ending balance daw po. Kaya doon po nakuha yung ending balance na 190 million pesos. Na hindi raw po diniklara doon sa salin. Ayaw.

0: Ayon naman o kay Attorney CJ Darbasa, Defense Counsel. Ang ano po nila dito, ang kanilang interest naman dito, hindi dapat nilalabas yung mga ganitong klase ng impormasyon sa publiko. Dahil lumalabag daw po ito sa tinatakda ng Bank Secrecy Law. Pero ayon nga ho sa ilang mga eksperto, lalo na sa batas, yung mga law expert, lalo na sa litigating procedure, mga abogado, oo. Eh, yan nga daw ho ang trabaho ng AMLAC eh. Busisiin yung pera ng mga opisyal ng gobyerno. Para kay pa na nagkaroon ng AMLAC. Kung di rin naman pala pasisilip yung mga ganitong klase ng yaman ng isang opisyal ng gobyerno. So, diba, yun yung sinasabi ng ilang mga, sabi nga eh, eksperto ho rito. Pero ayon nung dito sa sinasabi po ng prosecution, eh kailangan daw pong imbestigahan itong mga pondo na ito. Saan ba napupunta to? Ano ba pinagamitan dito? Dito ba nakatago yung ilan sa mga kino-question ho ng mga pondo, ha? Yan po ang ilan sa mga katanungan na nais pong ibapatid. Nais hanapan po ng sagot. Ito pong prosecution. At syempre, na dapat naman pong depensahan. Ha? Sa panig naman po ng kampo ng pangalawang pangulo.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Sa aming pong pagbabalik mga kababayan, mga pag-uulat pa rin mula sa Senado. Update po, hinggil po sa pag nagpapatuloy pong impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ang oras, alas 4:23 po ng hapon.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Oras natin, 15 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Medyo maaga-aga po na tinapos ng impeachment court ang kanilang pagdinig para sa araw na ito. Alas 5 pa lamang ay nag-adjourn na ang impeachment trial. Palagay ko'y talagang nadedrain din. Tayo nga lang na nakikinig dito eh. Medyo talagang nakaka-drain mentally. Ano? Yun pong mga dami ng mga iniyaharap na mga dokumento at mga pinag-uusapan. Diba? At ano pa? Yung mga wala pa dyan yung mga sabihin na natin mga pagtatalo, 'di ba, ng magkabilang kampo, yung panig ng prosecution at ng panig ng depensa. Kaya talagang I think itong ating mga senator judges din ay na-drain, no? And baka po pwedeng ang ito tignang mabuti ni ano ni Senator Chis Escudero, no? Na itong bagay na ito, baka po pwede niyang matignan na kasi para sa akin lang po ito, no? Opinion ko lamang to. Eh, baka kahit sabihin mo na maghamaghapon pa yan, pero kung hindi na talaga na-absorb at hindi na gumagana yung kukote ng ilan dahil pagod na, eh, baka lalong hindi lang din po makabuti, no, sa mga senator judges at maging sa mga witnesses, no? O, kasi kung halimbawa ilang oras kang isasalang, 'di ba? Tapos parang ang dami-daming mga in between merong mga rebuttals, 'di ba? So yung mga ganong mga bagay parang ano, nakaka-tuyot ng kukote. 'Di ba? Okay, dito ho muna tayo. Yung pong ibang bangko ni Vice President Sara at Attorney Man Scarpio ay iprinisenta po sa House ng Impeachment Court, House Prosecutor, at naniniwalang dapat daw imbestigahan na ang kinaukulang gobyerno ang inward remittance sa Kalye 88. Ito yung inward remittance from China. Oo. Kaya nabanggit China, pero hindi pa natukoy dito ng AMLAP kung ano ba talaga sino yung mga personalidad na ito. Anyway, pakinggan natin ang ulat ni Ms. Melanie Valdez Reyes. Ms. Melanie.
5: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Miss Mel. Oo.
6: Yes, Jeannie, kaya pa ba? Tama ka nga dyan. Hindi nakakayanin kung medyo pagod na yung mga diba? Ating mga prosec, defense.
4: Kahapon nga.
6: Ang mga senator judges.
4: Oo. Kahapon nga, nung natapos yung pagdinig, parang pakiramdam ko, parang yung isang buong araw na pakikinig ko from morning till afternoon, akala ko parang Biyernes na kaagad eh.
6: Totoo ka dyan. Alam mo, kanina nung sinabi ni presiding officer na let's call it a day, hindi ko alam kung ilan sa amin na pumalakpak eh. Kasi parang info overload na, lalo na kahapon, Jamie, nung humarap itong si Attorney Ronel Benaventura. Ang dami niyang mga isiniwalat. Mm-hmm. At meron pa yan ano, carry over kanina no, na yeah, cross examination at ilang interjection mula sa mga senator judges, tapos hanggang dalawang testigo lang mula sa mga bangko, bank officials ang kinaya. Kanina nga meron ng manifestation si Senator Judge Ping Lacson na kailangan ba na ipresenta yung 13 bank officials. Actually, uh-oh, dapat 20 yan.
4: Uh-oh.
6: 20 yan originally, Jamie. Kaya lang matapos itong parties of conference ng Prosec Defense, bumaba sa 13. Uh-huh. Ang paliwanag naman dyan ng Prosec, hindi naman nila kasalanan kung bakit kailangan ipresenta itong mga bank officials dahil nga ayaw mag-stipulate na ang defense. So, kailangan ito nila yung isa-isahin.
4: Ito ba yung, para oh, lang makasubaybay din yung ating mga tagapakinig.
6: Mm-mm.
4: And ako rin, ano, na sumusubaybay. Baka, sabi ko nga, baka mamaya mali yung interpretation ko. Pero, tama ba na nasabihin na ito yung isa sa reason kanina nung humarap yung taga Land Bank San Pedro branch na 'di ba parang ang haba nung pagtatalo nila.
6: Oo.
4: So ito yon, ayaw tanggapin ng defense.
6: Ayaw. Oo, ayaw kasi maalala mo, Jamie, nung papasok na itong Article 2, itong unexplained wealth, umpisa pa lang, simula pa lang, meron ng request ang Prosec, mm-hmm, na una yung admission no ng mga testimonya, mga bank records, mm-hmm, pero ayaw ng defense. Then meron naman silang isang bargain na sige, ayaw nyo, stipulate nyo na lang itong mga bank. Ang hindi naman kailangan itong i-admit ni VP Sara yung mga allegations ng Prosec. Kailangan lang nilang i-authenticate na itong mga banko nga na ibinigay ng mga banko dito sa Senate Impeachment Court, ito yung mga bangko na mag-asawang VP Sara at Attorney Mans. Kaya lang dahil ayaw rin nila mag-stipulate, kailangan isa-isahin, mm-hmm, itong mga bank documents per account, per bank. Mm-hmm. Jamie, ilan bang bangko ito? Ito'y nasa 8 bangko.
4: Uh-huh.
6: At 13 testigo mula sa mga bangko dahil mula sa 8 bangko meron dyan, hindi lang iisa lang naman yung account. Example na lang
4: daw
6: yung
4: 30 sa 8 bangko. 30
6: ang bank accounts. Oo, 30 yung bank accounts. So, iisa-isahin to. So, kakayanin naman siguro nila hanggang bukas. Kaya lang kasi, Jamie, hanggang October 15 na lang and magbe-break. Itong whole day, magbe-break sila ng October 15. Hindi ako sure. Tapos whole day mula nung Monday. So, kakayanin naman siguro. Kaya lang meron pa kasi sanang bukod dito sa mga bank records, bank officials na mag-authenticate ng bank accounts, meron pang pitong insurance company na mag testify, merong isang taga BIR, then meron pang ibang nakalinya. Meron yung nasa pre-trial, meron din silang idadagdag. So sana mas makaya mula bukas hanggang sa susunod na linggo na maipresenta itong mga testigo ng prosecution para sa unexplained wealth. Sa ngayon, Jamie, nung tinanong natin kagabi si Lead Prosecutor Jervil Luistro, hanggat daw hindi nila inaanunsyo sa court na idadrop na nila ang kaso, ang allegation ng bribery, ito yung Article 3, ay wala pang final kung talagang bibitriwan na nila itong bribery case. Sinagot din niya ni Attorney Tuloy, no? Na mental block na tayo. Si Congresswoman na Jervil Luistro yung sa ambush interview kay Attorney Panelo ng defense na baka mahina na yung kanilang kaso sa bribery. Ang sagot ni Congresswoman Jervil, gusto lang nilang mapadali itong paglilitis at hindi na sila umabot pa ng susunod na taon. Sana matapos hanggang December kung kakayanin. Pero sabi niya, depende yan sa panig ng depensa kung gaano sila katagal mag-present, kung ilan lang testigong kanila ipapresent. Kaya lang yung mga testigo kasi ng defense, halos parang 11 doon ay mga common witnesses na ipresent na ng prosecution. Mas masasayang ang oras kung ipapresent nila ulit para dumaan sa kanilang direct examination at sa cross-examination ng prosecution. Ngayon, Jamie, pakinggan natin yung naging offer ni Attorney James Ibrahim Ali, yung private prosecutor na nag-present itong mga bank documents. Kasi sabi niya, itong offer of testimony, ito ay para dun sa 13 witnesses na ng 8 bangko. Pakinggan natin ang naging offer of testimony ni Private Prosecutor Attorney Ibrahim Ali.
7: Offer or purposes, as I have mentioned a while ago. First, that the witness or the witnesses are the duly authorized representatives of the land bank, particularly this one, but later on, Asian United Bank, PS Bank, Metro Bank, Security Bank, BPI, PNB, NBDO. Sila ang authorized representatives ng mga bangko. Kikilalanin nila at papatunayan ang mga bank records na ang bangko mismo ang nagsumite sa hukumang ito. Bilang pagsunod, siyempre, sa subpoena. Second, the aforementioned entities submitted bank records of the Vice President Zimmerman Duterte, her husband, Attorney Manases Carpio, and entities in which the spouses maintain business interest to the Honorable Impeachment Court. Number three, the Vice President, together with her husband, personally maintains at least 30 active bank accounts across 8 banks, among others, just for the years 2022, 2023, 2024, and 2025. Number four. Based on the bank records, the Vice President and Attorney Carpio's bank accounts have the following total year-end balance for the years 2022, 2023, 2024, at 2025. For 2022, Your Honor, the ending balance of the Vice President and Attorney Carpio's bank accounts is more than 59 million pesos. For 2023, the year-end balance of the Vice President and her husband, Attorney Carpio, is more than 71 million pesos. In 2024, the year-end balance of the Vice President and her husband, Attorney Carpio, is more than 22 million pesos. And in 2025, the ending balance of their bank accounts across 8 banks is more than 35 million pesos. Number 5, when taken together across the years 2022, 2023, 2024, and 2025, the Vice President and her husband, Attorney Carpio's bank accounts have a total ending balance of more than 190 million pesos that are not declared in her sal-ends. Number 6, lastly, to prove such other relevant allegations and to identify and authenticate relevant documents. Your Honors, if I may, mga numero lamang po ito, hindi nagbabago ang mga numero dahil sa politika o sa paulit-ulit na objeksyon. Kung tama at nagtutugma ang lahat, wala namang dapat ikatakot.
8: Your Honor, before he finishes,
7: allow me to finish, Your Honor.
6: So yan yung offer of testimony ni Attorney Ibrahim Ali na Jamie, sanabi niya kanina na ito ay para dun sa 13 witnesses, kaya lang meron kasing manifestation ang panig ng depensa. Ang gusto nila bawat ay bawat testigo from other banks na iaharap, babasahin tong offer of testimony kasi pwedeng hindi ito angkop dun sa testigo na kanilang iaharap. At bigyan din na lang natin, Jamie, na yung bank accounts na ipinakita at mga laman ng bank accounts sa mga taong 2022 hanggang 2025, ito ay hindi nakalagay sa statement of assets, liabilities, and net worth ni VP Sara. Dahil kung maaalala mo, Jamie, nung mga nakarang pag-uusap natin, hindi nagdeklara si VP Sara ng kanyang cash in hand. Cash on hand at cash in bank sa kanyang mga sell-in from 2018 at to 2025. So, yung mga taong yun ay wala siyang, sabi niya, wala siyang bank accounts. Pero dito naman lumalabas nung sa patotoo ng AMLAC at ng mga bank records, eh meron silang bank account. Kanya-kanya sila ng kanyang asawa at meron pang joint account with former President Rodrigo Duterte. Kanina, Jamie, dun sa unang bahagi ng paglilitis ngayong araw, meron kasing isa sa mga sumentro na usapin ay itong Calle 88 na unang isiniwalat ni dating Senador Senator Trillanes at bumangga yung records ni dating Senator Trillanes dito sa inihayag ni AMLAC Executive Director Benaventura na 319 million pesos ang pumasok mula China, pondo mula sa China. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor, nakakabahala itong sunod-sunod na pagpasok ng pondo from China para sa kumpanyang Calle 88. Ito ang sabi ng Depensa, ito ay banana chip manufacturing na nag-export na negosyo na may 47% na share si Attorney Man Scarpio at nakadeklara rin naman sa sal-in ni VP Sarao. Nilinaw ni Ortega na ang remittance ay direktang ipinapadala sa Calle 88 at hindi direkta kina VP Sara at Attorney Mans para makaiwas sa money trail. Kaya lang may report kasi ang mga bangko sa AMLAC at ito ay nakita. Gayunpaman, ayon sa House Leader, maganda ang ginawang pag-raise ni Senator Judge Risa Ontiveros kanina tungkol sa mga depositor mula sa korporasyon. Kasi kahapon, Jamie, kung napanood natin, sa bawat direct examination ni Attorney May de Vinegracia, binabanggit kung magkano yung diniposito sa Calle 88 dollar account, pati yung katumbas na peso amount. Tapos nandun sa ilalim ng audiovisual kung anong kumpanya. So nakita at nag-research yung team ni Senator Risa at napag-alam ang mga state-owned corporation itong mga nagdideposito dito sa Calle 88. Jamie, kanina sinabi rin naman ni Congressman Ace Barbers na advisor ng prosecution, kailangan lang malalimang investigasyon ang gobyerno dito sa inward remittance. Kasi saan ba napupunta daw yung pera na dinideposito sa Calle 88? Ito pa ay legit talaga negosyo kasi baka, ang sabi niya, hypothetical, baka naman bayad ito kay VP Sara sa kanyang pananahimik sa usapin ng West Philippine Sea. So kailangan ng imbestigahan ng gobyerno, mga kaukulang gobyerno, itong inward remittances sa Calle 88. At isa pa, Jamie, bago tayo magtapos, sinagot naman ni prosecution prosecutor Terry Ridon yung naging press conference kanina ni VP Sara kung saan sinabi niya conflict of interest yung si Congressman Terry Ridon dahil siya ay dating nagtatrabaho sa Davao at ngayon ay nasa impeachment. Ang sabi ni, ang matapang na sagot ni House Prosecutor Terry Ridon, basahin na lang natin, Jamie, te, walang conflict of interest. Yan ang sagot niya. Ito yung buwelta ni House Prosecutor Terry sa paratang na may conflict interest kasi ang paliwanag niya, 2018 to 2020, siya ay kinuhang consultant ng Davao para sa poverty alleviation. At ayon kay Ridon, malinaw na hiwalay ito sa naging kanyang consultancy sa Davao at sa impeachment trial ngayon. Banat pa niya, baka ang ibig sabihin lang daw ni Vice President Sara na kung ikaw ay nagsilbing consultant umano doon sa Davao, eh dapat sunod-sunuran ka na sa kanila. Yun yung kanyang naging buwelta kay Vice President Sara Duterte sa kanyang mga inihayag kaninang umaga sa kanyang press conference sa Davao.
4: Miss Melanie, yung prosecution ba, may balak ba sila na ipatawag si VP Sara?
6: Actually, Jamie, paulit-ulit na nilang sinasabi na dapat humarap na si VP Sara kasi siya lang talaga ang pwedeng magpaliwanag yun sa mga bank accounts, yun sa confidential funds, maging yun sa threat. Kaya lang, dahil nga hindi naman ito sumisipot, so, wala silang magawa kundi manawagan na lang parate na dumalo o sumagot na si VP Sara dito sa impeachment. Ano malay natin?
4: Diba? Parang ipasapina. Oo.
6: Parang meron ng ganyan, Jamie. Hindi ko lang maalala kung anong article, kung confidential fund ba o yung threat. Parang meron ng hiling ang prosek na ipasabina na si Vice President Sara Duterte. Pero kaya lang meron kasi provision na
4: depensa, parang
6: pwedeng i-represent lang ng mga abogado niya si VP Sara. Yun ang ano. Pero mas maganda nga kung siya na. Para at least malinaw na kung ito ba. Oo. Kasi mahirap din na yung ating mga kababayan ay sabi nga ni Ace Barbers kanina, mas maraming tanong na lumalabas ngayon kaysa sa sagot sa mga isinisiwalat ng bawat testigo per article. So malay natin, Jamie, baka naman dumating si VP Sara sa pagtapos itong article 2. Pero kung maalala mo, di ba sabi nila, pagtapos nila mag-present, baka ipasabina na nila si VP Sara para sagutin niya na from article 1, 2 hanggang 4 at 3, depende pa kung ipipresent nila itong bribery case.
4: Okay.
6: So, well, yun ang sa panig ng prosecution, Jamie, yes?
4: Oo, ako'y nilulook forward ko din yan at doon sa mga totoong mga nagmamahal, no? Doon sa ating Vice Presidente, kung ako sa inyo, 'di ba? Chance 'yun ni BP na paharapin ninyo, 'di ba?
6: Kasi mas magandang
4: galing mismo sa bibig niya, 'di ba? Lalo na hindi naman ibang tao 'yung pinag-uusapan. Kaya ako ha.
6: At saka may respeto naman pag siya ang dumating dito meron pang bum sniffing dogs nire-ready talaga 'yung facility pag nung time na si Mayor Bastian ang nandito, talaga nag-ready itong Senate. Meron mga umikot na mga bomb sniffing dog para yung sa security nila. And nakita mo naman, nung humarap si Mayor Baste, hindi naman yung paggalang bilang siya ay isang Duterte, napansin din naman natin yun sa panig ng prosecution at ng mga senator judges.
4: Well, we look forward, I am looking forward na madinig, di ba, sa mismong bibig ni Vice kung ano ba yung kanyang mga sasabihin tungkol sa mga bagay dito. Anyway,
6: mas maganda na akala nga natin, Jamie, kanina sa kanyang press conference dito sa Davao, mababanggit niya yung sa impeachment. Kaya lang doon lang sa kaso nung dating aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, yung kanyang binanggit. Yung sa impeachment na binanggit niya, ito yun lang kay Terry Redon na conflict of interest. So hindi na siya nag-touch doon sa mga allegation like ng Cali 88. Hindi niya na binanggit yun, yung mga bank accounts. Wala na siyang binanggit tungkol doon sa mga iniharap ng prosecution ng mga testigo at ebidensya.
4: Anyway, sige, tignan natin, sana magbabago ng isip yung defense team, no? Para nang sa ganun ni sabi nga once and for all, sagutin na lang, no? Para ano bang masasabi niya tungkol sa mga pangyayaring ito. Okay, Miss Melanie, so bukas ulit, alas 10 ng umaga?
6: Bukas ulit, gigising tayo ng maaga para hindi tayo maiwan ng bus at makarating tayo dito ng alas 10 ng umaga. Maaga-aga rin kasi ang alis ng bus from Congress sa HREP. So, kailangan talagang gumising ng maaga. Okay, mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
4: Inyo pong napakinggan ang ulat ni Ms. Melanie Valdos Reyes. 5:38 na po ng hapon, nagpapatuloy po Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, kung saan nga po ay maagang natapos, no? Itong pagdinig ngayon pong araw na ito, ika-30 araw, no? Nasa 34 days na po tayo. Anyway, dito naman tayo sa panig ng depensa, defense team, binigyang diin na hindi komot asawa ng Vice Presidente si Attorney Man Scarpio ay may karapatan na ito sa Land Bank account. Si Luisa Irispe sa detalye.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
3: a Radyo Pilipinas coverage.
6: Jamie, naging mabilis nga yung impeachment trial ngayong araw at naging mabilis din yung cross-examination ng defense team dito sa huling testigo ngayong araw na si Land Bank Branch Manager Raquel de la Serna. Isa lang naman ang pinunto ng panig ng Vice Presidente sa naging cross-examination. Ito ay hindi komot asawa ni Vice President Sara Duterte. Si Attorney Man Scarpio ay hawak o may karapatan na ito sa kanyang Land Bank account. Sa pagtestido kasi ni De La Serna, pinatunayan nito na may active account si Attorney Carpio sa Davao na may balanse na 1.3 million pesos nitong 2025. Pero noong 2022 ay nasa 505,000 pesos lang ito. Sa pagtatanong ni Attorney CJ Narvasa kay De La Serna, nilinaw nito na hindi komot nakalagay si VP Sara sa asawa o bilang asawa sa information sheet na isinulitan ni Carpio sa Land Bank ay joint account na ito. Hindi rin sapat na patunay na iisa lang ang nagpapatakbo ng account dahil hindi naman ituturing na iisa sina VP Sara at Attorney Carpio. Hindi rin komot depositor ay signatory at ganito ang rules at guidelines ng banko o ng Land Bank pagdating sa mga account holder na may asawa. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis kanina.

0: ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
1: Being married to someone does not make the spouse an authorized signatory for that account, correct?
2: These are two different or distinct individuals, sir.
1: And you do not automatically notify the spouse whenever a deposit or a withdrawal is made, correct?
2: Yes, sir.
1: Neither do you automatically inform the spouse of the account's balance at the end of the year, correct?
2: Yes, sir.
1: It is the LBP's practice whether the individual account holder is the husband or the wife. It doesn't matter, correct?
2: Again, the question.
1: Kahit yung lalaki or babae, it doesn't matter. Walang difference. Yun yung practice niyo po.
2: The question, sir?
1: I withdraw, Your Honor. In ordinary banking transactions, marriage alone does not entitle a person to obtain the other spouse's account balance directly from the LBP, correct?
2: Yes, sir.
3: Jamie, nabigyan din din naman sa cross-exam na walang access ang asawa kahit sa online banking. At hindi rin basta-basta mapibigyan ng impormasyon patungkol sa account. Samantala, kanina naman ay nagkaroon ng press conference ang defense team sa pangungunayan ni Attorney Michael Poa at natanggap naman sila patungkol dito sa posibleng pag-drop muli yung, kasi naging usap-usapan na ito noon na posibleng ang i-drop ng prosecution itong bribery case.
4: Uh-oh.
3: Ayaw namang komento dito ng defense team hanggat hindi daw minamanifest formally ng prosecution sa impeachment court. Pero kung sakali man na ito ang maging desisyon na prosecution, ay handa naman umano ang depensa para sa kanilang pagpapahayag ng kanilang panig. Pagkatapos nga kasi ng prosecution ay panahon na. Ito na iniintay natin, panahon na ng defense team na talagang maglatag ng kanilang mga ebidensya at sagutin yung mga tanong na noong una pa lang ay binabato na sa kanila.
4: Oo. Luisa, may balak din ba sila? Sana naitanong mo rin kung may balak pa ba sila na iharap si Vice President Sara Duterte?
3: Jamie, matagal na nating tinatanong yan sa defense team kasi isa nga yan sa talagang gusto nating marinig, talagang makita din natin si Vice President sa impeachment trial since na naman talaga yung nililitis dito. Pero ang sabi ng defense team, sa ngayon, hindi pa nila nakikita na kailangang humarap si Vice President Sara Duterte. Pero kung kakailanganin man talaga sa panahon na sila na yung magpepresenta ng kanilang ebidensya, ay kailangang i-recommenda. Ano nang pwede nilang gawin, i-recommend o kaya ay payuhan ang vice-presidente na dumalo at humarap pero nasa discretion o nasa decision pa rin ni Vice President Sara Duterte kung talagang kaharap siya o hindi.
4: Ayun, okay. Sige, maraming salamat sa'yo, Luisa.
3: At yan muna ang pinakahuling balita mula sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
4: Samantala, yung daw pong AMLA records saklaw ng confidentiality pero maaaring gamitin sa otorisadong proseso. Land bank records maaaring gamitin matapos na mapatunayan ang pinagmulan. Si Nymph Asuncion sa detalye.
0: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
4: Nympha.
5: Yes, Jamie, isa nga doon sa mga naging paksa ng naging pagtatanong ng mga senator judges kanina doon sa ating AMLO witness si AMLA Executive Director Donel Buenaventura yung tungkol pa rin sa usapin ng confidentiality nitong mga AMLA records. Sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan, iginiit niya na yung pagiging confidential ng mga record ng AMLA ay hindi nangangulugan na bawal na itong gamitin sa mga otorisadong proseso ng ahensya. Sa impeachment trial nga ay tinanong ni Pangilinan itong si Buenaventura kung nagsusumite ang AMLA ng mga records sa Court of Appeal DOTES o CA bilang suporta sa mga kahilingan nitong mag-issue ng freeze order. Kinumpirma ito ni Benaventura at sinabing ginagamit ng korte ang mga record bilang basehan sa pag-issue nga na o hindi ng freeze order. Ayon kay Benaventura, kung ituturing na absolute yung confidentiality ng AMLAC records at hindi maaaring ibunyag o gamitin sa otorisadong proseso, hindi makakapagsampa ng kaso ang AMLAC dahil mawawalan na nga ito ng supporting documents. Dito sinabi ni Pangilinan na yung absolute confidentiality ay tumutukoy sa unauthorized disclosures o yung mga hindi otorisadong pagbabahagi o paglalabas na pinapayagan ng batas, rules at guidelines. Sumang-ayon naman dito si Buenaventura. Tinanong din ni Pangilinan kung sa ganitong interpretasyon ba ay mawawala ng kakayahan ng AMLAC na mag-freeze ng accounts at magsampa ng money laundering cases. Kinumpirma naman ni Buenaventura na mangyayari ito kung absolute ang ipapatupad na confidentiality sa lahat ng pagkakataon. Binigyang diin naman ni Pangilinan na maging ang pagsusumite ng mga dokumento sa AMLAC para suportahan ng budget request ito ay maapektuhan kung hindi maaaring gamitin ang mga records sa mga otorisadong proseso. Narito yung naging bahagi ng diskusyon na yan tungkol dyan ni na Senator Judge Kiko at ng AMLAC witness.
6: Section 8A. So marami na kayong mga accounts na freeze.
7: In general po, yes sir.
6: Di ba?
7: Apo.
6: At dito sa mga kasong ito na dinadala nyo sa CA, nagbibigay kayo ng AMLA records, di ba?
7: If
6: sinusubitin ninyo bilang
7: may mga yes po.
6: Yes.
7: Po.
6: At tinatanggap ng korte.
7: Apo.
6: At ginagamit ng korte ng basehan para mag-issue o hindi mag-issue ng freeze order.
7: Tama po.
6: At kung wala yung mga records na yun at isus na dahil nga absolute confidentiality, mapapabilis ba yung trabaho nyo?
7: Kung absolute confidentiality po, hindi po kami mapag-file ng kaso. At kung mag-file man kami at wala pong supporting documents, i-dismiss lang po yun ng court po.
6: Kaya ibig sabihin, ay yung absolute confidentiality only pertains to unauthorized disclosures.
7: Tama po, Your Honor.
6: Hindi ba?
7: Apo.
6: Pero pagka-authorized disclosures, the absolute confidentiality will not apply.
7: Apo, insofar as the law, the rules, yes, and guidelines would allow.
6: So kung susundan natin yung argumento na may absolute confidentiality ang AMLA records, edi wala na kayong na-freeze na mga account.
7: Wala.
6: Wala na kayong maisasampang kasong money laundering at iba pa.
7: Tama po, tama po. Hindi rin po kami mga pagsubmit ng halimbawa po, nagre-request ng mga...
6: O, kaya hindi na namin kayo bibigyan ng budget.
7: Ayun nga po, sasabihin ko, hindi na po magsubmit ng mga documents to support the budget request po, Your Honor.
6: Diba? Bakit namin kayo bibigyan ng budget? Sabi nga ni Senate President, so magsara na lang po kayo. Diba?
7: Apo.
5: Samantala, Jamie, bago nga natapos itong pagkatapos ng naging 15-minute parang break ng recess nitong impeachment court para talakayin itong bago iharap yung second land bank witness natin ay nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na maaari nang gamitin dito nga sa trial yung mga record mula sa land bank matapos nga mapatunayan yung mga pinagmulan, pagkakakilanlan at integridad ng mga ito. Ito rin yung parang pinaka naging dahilan kaya medyo naging mas mabilis na yung pagharap ng second witness natin mula sa land bank. Ayon kay Escudero, direktang isinumite ng land bank ang mga records sa impeachment court alinsunod sa mga subpoena at hindi dumaan sa sinumang pribadong tagapamagitan o interesadong partido. Itinala, inibentaryo, iningatan at kinopya naman ng clerk of court yung mga dokumento para magamit ito sa paglilitis. Binigyang diin ni Escudero na hindi lang custody ang naging batayan ng korte kundi ang direktang pagpaproduce sa mga record ng institusyong may regular na custodian ito, mga dokumentadong pagtanggap at pag-iingat ng korte at court supervised reproduction. Anya, sapat ang mga ito para maitatag ang pinagmulan, pagkakakilanlan, integridad at pagiging tapat ng mga kopya ng records. Narito yung naging ruling tungkol dyan ni Presiding Officer Escudero.
8: Collectively, these circumstances establish records of provenance only, identity and integrity, as well as fidelity of the copies. we are not depriving the respondent of any of its available rights to question the authenticity of the documents, but are simply trying to abbreviate the proceedings if there are no allegations nor claims of fraud, palpable mistake in the preparation of the documents, in order to abbreviate the proceedings on these witnesses, which are similarly situated. So ordered.
5: Yes, Jamie, ayan nga yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa impeachment court.
4: Nimpa, lilinawin ko lang ha, kasi kanina, so bali yan yung parang may ruling na. Kasi di ba yan yung parang pinagtatalunan kanina na parang sabi ni Senator Cheese sa panig ng defense na okay, sige, kumbaga parang pagbibigyan muna natin yung prosecution, titignan natin kung ano yung sasabihin ng kanilang witness. Kaya di ba yung unang iniharap na witness. Ng land bank, ang haba nung naging pagtatalo nila eh. So ito yon yung kanyang decision na yan.
5: Sa ano lang to, in particular lang to, sa land bank.
4: Okay. So hindi pa kasama yung...
5: Sa mga ibang bank.
4: Hindi pa kasama sa ibang banko.
5: Titingnan pa natin bukas kung magsistipulate din ng ganito yung ano yung defense.
4: Okay.
5: Kasi ang gaya ng anong sinabi ni Senator Judge Ping Lacson, itong land bank naman ay parang automatic naman na alam natin na sweldo yung nilalaman nitong account na ito. Kaya parang mas mabilis lang siyang mapag-agreean.
4: Hindi ko alam kung baka kasi mali lang ako ng intindi, no? Pero I think si Senator Jesus ko pero kanina, balikan ko lamang, meron siyang sinabi rito, at least ikaw mismo, mama, ipaliwanag mo nga rin sa amin, na meron siyang sinasabi rito na kumbaga parang tinanong niya yung witness, si Attorney Bonaventura, na sabi niya hindi maipaliwanag kung paano ma-reconcile yung sell-in versus dun sa transactions, kasi nga parang kahit daw i-add-add yung sell-in, 5 times na magko-combine, so ang umabot yung transaction ng 4.4 billion yung transaction sa banks. So ano ba ito? Parang in conclusion ba siya, or this is more of hypothetical lang yung sinasabi ni Presiding Officer Cheese?
5: Ayan, yung computation niya, ang sabi lang niya, parang hindi pa naman siya conclusive, kasi yung sabi rin ng AMLOC representative natin ay hindi niya maipapaliwanag ito o masasagot dahil may certain rules din kasi yung AMLOC regarding sa pagda-divulge maging ng mga ongoing investigations. So parang yung mga under ng subpoenas lang yung pwede nilang i-divulge.
4: Pero kahit mismong siya, no, si Presiding Officer Cheese, sinabi niya na kahit na 5 times daw na i-combine yung sell-in, ay parang malabong makakome up ng 4.4 billion pesos in transactions sa banko. Well, tingnan natin kung ano yung mga susunod pa na ano. This has nothing to do with impeachment naman, Nimpa, pero dyan yan sa Senado naman. Balitaan mo nga kami, totoo ba to? Hindi ba kwentong barbero to? Ay, oo pala, teka, yung impeachment pala, ha? Oy, yung paborito kong senator, talagang all over the Philippines siya lagi, ha? Diba? Ngayon naman, taga Plaridel naman pala siya, buti hindi din na itanong kung nasa... Ano, anyway, ko talaga. Syempre gusto ko lang naman na natutuwa naman tayo na yun yung laging bunga niya, 'di ba? Taga saan ka? Okay. So dito naman sa nangyayari diyan sa Senado. Ano ba 'yan? Bakit ano? No, kasi mukhang may statement na ba yung kampo ni Senator Jinggoy Estrada, ba't naman hinubaran daw yung kwarto. Oh, parang talagang literal na parang nasa construction eh.
5: Parang bear condo unit talaga yung
4: mainam pa nga yung bear condominium, kasi yung mga bear condo, mga ano, maganda yung mga palitada. Tina mo, warak yung ano. Tapos yan. So anong paliwanag ni Senator Jinggoy dyan? At saka nagpaalam ba sila sa GSIS? Kasi, di ba, technically, GSIS building yan, pag-aari ng GSIS yan. Oh.
5: Yes. Sa statement ngayong araw ni Senator Jinggoy Estrada, tinanggi niya na may pondo ng gobyerno na nasayang dito nga sa pagsasaayos at paglilipat niya mula sa dating opisina nga niya dito sa 6th floor ng Senado. Ayon dun sa statement na mula sa kanyang opisina ay personal na pera ng senador yung ginamit sa pagbili sa karamihan ng mga fixtures at kagamitan doon sa naging opisina ni Senator Jinggoy Estrada nung siya pa yung Senate President pro tempore, gaya ng mga tiles, glass panels, lighting fixtures at mga cabinet. Pinaliwanag ng kampo ni Estrada na karaniwan ng gawain sa Senado na ang mga senador yung sumasagot

0: at hiniling na wag na itong gawing issue o gawing isyong pampolitikal o kontrobersiya. Samantala, sumagot so, naman o pinabulaan na naman ni Senator Ping Lacson kasi kung bubuuin natin yung timeline, si Senator Senator Ping Lacson, yung dating Senate President pro tempore, under siya ay under nung leadership ni dating Senate President Tito Soto, siya yung Senate President pro tempore. Tapos nung pinalitan ni Senate President Cheese Escudero pa noon, nung pumalit ng leadership na ni Senator Cheese Escudero, si Senator Jingoy Estrada yung naging Senate President pro tempore. Ngayon din nung naging Senate President naman si Senator Alan Peter Cayetano, siya pa rin. At ngayon nga ay papalit na si Senate President pro tempore Tito Soto. Kasi yung opisina na yan ng Senate President pro tempore ay mas malaki kumpara dun sa mga karaniwang senators, 'di ba? Kanya Senate President tapos Senate President pro tempore. So parang mas malaki ng bahagya yung kanyang opisina kumpara dun sa iba dahil nga siya ay
1: So na-curious lang kasi ako eh. So ibig bang sabihin nung lumipat si Senator Jingoy diyan, ganyan ang itsura niya.
0: Ayan, ang sabi ni Senator Ping Lacson na siyang pinalitan ni Senator Jingoy doon sa opisina na yon ay hindi naman daw ganun ka-bare yung kanyang pag-aalis doon na walang laman yung binakante niya na opisina.
1: Diba? Parang courtesy mo na din doon sa kapwa mo, senador, na alam mo namang lilipat doon eh. Or sabihin na natin kahit hindi mo ilipat or hindi lilipat yung kasamahan mong senador, pero courtesy man lang sa siguro sa office of the yung opisina na yun na mismo. Pero curious ako eh, yung Inidoro talaga kasama din.
0: Ay, ako hindi ko personally pa nakita, hindi pa ako nakakaakyat kasi doon sa opisina yun dahil nga busy tayo kahapon eh. Kasi over the weekend siya binaklas at nitong Lunes or kahapon na nung dapat lilipat na si Senate President pro tempore doon sa kanyang bagong opisina nga sa binakanti ni Senator Jingoy ay sa kanila napansin nga o nakita yung lagay na super buried nga daw na tanggapan o opisina ni Senator Jingoy Estrada.
1: Oo. So ako ay naku-curious kasi like halimbawa yung mga fixtures. Ayan, nagkakaroon tuloy ako ng fixtures. At saka yung mga yung kisame, 'di ba? Anong ewan ko, hindi ko alam kung anong talaga kasama daw yun sa pera niya, sabi niya.
0: Yun yung base sa kanyang pahayag. Kasi parang sa pagkakaalala ko, meron atang malaking ilaw kasi yun eh. Yung tingnan din sa isang picture na sinend ni Senate President Sherwin Gatchalian kasi kahapon ay parang dahil nga pumutok yung issue kahapon or parang naging ganito yung issue. Personal daw niyang binisita yung opisinang yun ni Senator Jingoy, dating opisina ni Senator Jingoy para makita mismo yung sitwasyon. At doon nga sa pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi niya na kakailanganin pa ng panahon at pondo na para makalipat si Senate President Tito Soto dun sa kanyang bagong opisina. So, kung may papakita natin, meron pang may malaking kuwang sa kisame.
1: Nakita nga namin kanina dito. Oo, grabe. Grabe naman. As in, ako talaga na-shock talaga ako. Talaga. So, siguro, hindi mo pwede maitanong yan na sa susunod yung mga senador naman natin. I mean, pwede ka magdala ng galing sa bulsa mo, 'di ba? Pwede ka magdala siguro mga ilaw or kung ano pa man. Pero 'wag naman ganoon na talaga batas ngayon gagastusan ulit ng ano 'yan, ng pera ng taong bayan na naman. Ay nako, but anyway, magre-reflect naman 'yan kung sa mismong gumawa, 'di ba? Pagka ganyan, parang ay nako. Ang importante, 'yun ang statement niya. Usual.
0: Yes.
1: Okay. Sige.
0: Usual.
1: Maraming salamat sa iyo, Nympha.

0: Yes, maraming salamat muli sa bahagi ng Impeachment Court. Ito si Infason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 34th na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po ay inaasahang iharap pa ng prosecution ang kanilang mga testigo mula sa 8 bangko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli! Ito po ang paglilitis the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang Ulat Bayan hatid ng PTV. Magandang gabi!
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.

0: pakinabangan mo ng mukha.
1: Pagdating naman sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin ayon kay Kuwa, may paggalaw ng presyo mula sa manufacturers at suppliers at maging sa mismong mga supermarket. Kumukonti din anya ang mga produktong inilalagay ng mga consumers sa kanilang basket at mas pinipili na lamang ang mga bibilihin. Para naman sa Noche Buena, tingin ni Kuwa posibleng makapaghanda ng disenteng pagkain ng isang pamilyang may ilang miyembro sa budget na 1,000 pesos. Samantala, ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricofort, inaabangan ng mundo ang catch-up spending ng pamahalaan lalo na sa infrastructure na anilay mahalaga sa pag-angat ng ekonomiya.
2: I've been talking to the credit rating agencies in recent weeks kasi yung economic growth natin, bibilis lang talaga pagka tuloy na yun yung catch-up spending. No? Kasi yung economic growth nag-average first half of the year sa 2.6%. Unusual growth nag-average first half of the year sa 2.6%. Unusual yun kasi nakasanayan ng buong mundo. Ang economic growth natin, one of the fastest in Asia, in ASEAN, and even among relatively larger countries.
1: Importante anya ang papel ng pamahalaan pagdating sa government spending para sa pagkakaroon ng economic activity. At para makontrol ang inflation, anya makakatulong dito ang pagbawas sa pagiging dependent sa langis ng bansa at mas magkaroon ng renewable source ng energy. Rod Lagusad, para sa Bayan.
3: Oportunidad para mas palakasin ang kanyang commitment sa public service. Ganyan inilarawan ni Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Mel Robles ang kanyang promotion mula sa pagiging Auxiliary Commodore paakyat sa ranggong Rear Admiral ng Philippine Coast Guard o PCG. Binigyang diin ni bagong PCG Rear Admiral Robles ang kahalagahan ng PCG bilang katuwang ng PCSO sa pagpapadala ng mga supply at tulong sa mga apektadong komunidad, lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency. Dagdag niya ang mga posisyon, titulo o ranggo ay makabuluhan lamang kapag ginamit para magsilbi sa bayan.
4: Aktras at host na si Chris Aquino, labis ang pasasalamat sa mga biyaya at suportang natatanggap sa unti-unting pagbabalik sa spotlight. Samantala, sinong veteranang aktres at dating beauty queen ang bibida sa isang suspense drama film na mapapanood na sa mga sinehan bukas, October 7. Narito ang ulat.
5: Mas maraming nakakatakot kesa sa mundo.
6: Sa likod ng bawat mantsa, may kwentong hindi madaling burahin. Ito ang sentro ng mantsa, isang advocacy film na tumatalakay sa mga sugat, lihim at katotohanang maaring matagal nang itinatago sa loob ng ating sambahayan. Sa direksyon ng veteranong filmmaker na si Louie Ignacio at sa produksyon ng Dragon Entertainment kasama sila Bambi Fuentes at Tin Ariola, binubuo ang suspense drama ng isang stellar cast kabilang ang ilang Philippine cinema icons. Narito ang naratibo ay nakasentro kay Lola Pasita na ginampanan ng veteranong aktres na si Pilar Pilapil. Kabilang din sa core cast sila Jelly De Belen, Kai Flores, Shira Tweg at Lloyd Sammartino. Featured din sa pelikula ang screen legends na sina Snooki Serna at Janice De Belen. Ang inaabangang psychological suspense thriller naman siya ay palalabas na sa mga sinehan nationwide bukas, October 7. Matapos ang positive improvement sa kanyang kalusugan, si Chris Aquino ay unti-unting bumabalik sa limelight ngayong taon. Kabilang na dyan ang kanyang role sa streaming giant bilang Chief Head of Insights at Content Analysis, ang kamakailang feature niya sa sikat na fashion magazine, at ang kanyang endorsement para sa isang e-commerce shopping platform. Kaya dito naman niya ipinadama sa social media ang gratitude sa sunod-sunod na blessings at suportang natatanggap niya sa mga malalapit na kaibigan. Anya, ang autoimmune disease ay unpredictable. Merong excellent days at may mga araw na kailangan lamang niya pakinggan ang kanyang health. Ang kanyang trabaho ay nagsisilbing inspirasyon at pati ito ng kanyang proseso sa paggaling. Abangan muli ang aming celebrity stories dito lang sa Ulat Showbiz.
4: Para sa iba pang updates at balita, follow at like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. Bayan, 80 days na lang, Pasko na. Atin pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat

0: Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: 6 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
14: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
15: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
14: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
16: To give the facts the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
14: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: in the evening. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. October 6, 2026. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Samahan niyo ako hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Ihatid namin sa inyo ang iba't ibang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, may mga pag-uusapan talakayan tayo na ihatid sa inyo. Oy, kanina ba tumuto kayo na ika-34 na araw ng paglilitis ni Vice President or kay Vice President Sara Duterte. Madaming pagsisiwalat ang nangyari ngayong araw na ito. Well, almost every day naman, no? Ang kagandahan naman yon ay lagi tayong may natututunan. On the corners of law. Oo, di ba? Alam mo yun, para nakailang impeachment trial na din ng Senado from Chief Justice, Pangulo. Mukhang malapit na makumpleto yung mga impeachable officer. Ah. Di ba? Kasi impeachable officers lang yung pwedeng dumaan sa impeachment trial. Yung sa Senado. So, meron na tayo, Chief Justice, di ba? Former President or President during those time. And then ngayon ay Vice Presidente. Anyway, 7:09 in the evening. Samahan niyo ako para sa ating mga kababayan dyan. Lakas ng ulan kanina. Kumusta naman kayo? Inaasahan natin ang Super El Nino. Dapat ay maging handa na din po tayo. Dahil official nang tinapos din ang pag-asa ang habagat. And supposedly dapat nararamdaman na natin yung amihan. Pero wala pa namang official. Yun yung pagpapalit, no? From monsoon. Ngayon naman, amihan. Supposedly, sabi nila, itong amihan ay nagdadala ng malamig na hangin mula sa North Pole. At yun nga po, kaya every sea or month, so bear months rather, malamig na simoy ng hangin ang nararamdaman natin. Kaya lang, dahil nga sumabay itong si Super El Nino na baka daw tumagal hanggang next year, baka siguro, ewan, kung mararamdaman pa o may mga oras na pwede natin maramdaman ang amihan. Kasi sa umaga, maalansangan, maliwalas masyado, in the evening naman. Although, yun na nga, no? Kagabi. Oo, kagabi. Malakas din yung pag-uulan. Alam mo kung most na napansin ko sa pag-uulan ngayon is that yung kulog and kidlat. Oo, malalakas. Anyways, 6 days passed at ang sabi ng Bangsamoro ay particularly the BFP, kasi isa ito sa mga parties na nakalap na malaking numero, ay nakabuo na daw sila ng numero na karapat dapat para mailuklok ang kanilang chief minister na napipili. O kanilang napipiling chief minister. Di na natin alam. Hopefully, sana pero sa November 1 pa natin ito malalaman. Or rather, October 31. Or October 30, if I'm not mistaken. Kasi yun yung unang araw ng kanilang panunumpa or kanilang trabaho. Pero just recently, sila ay nanumpa sa Supreme Court, no? Sa kanilang tungkuling bilang unang halal ng parlamento. Nandun yung BFP, nandun yung dalawang member ng UBJP, nandun yung non-Moro Indigenous People, NMIP, and then nandun din yung BGC. Diba yung isa sa members ng BGC na kausap natin? Yung si Attorney Rakim. So October 30, yun yung unang araw ng which falls on a Friday, pero para mag-uopisina sila, although 'di ba may 4 working week, no? Or 4 day work week. Pero at least so far mag-uopisina sila kasi yun yung mandato nila by October 30 dapat ay o before yung regular, no? Working ng members of the parliament, the government of the day, or the government, the Bangsamoro government, for their first day. Actually, it would be November 2, which is a holiday pa rin. O, holiday ba? November 2. Kasi 31 is Saturday. Then November 1, which is a holiday nga. No, holiday naman talaga. And then, November 2 is a Monday. Eh, doon naman, yung kanilang paghalal. Hindi, dapat sa Friday, October 30, on the morning ay makahalal na sila ng upong Prime Minister and or Chief Minister rather, no? And then in the afternoon, yun na din yung tatalaga na mga sino. Pero sa ngayon, talaga ongoing yung talks, which is hindi naman mawawala, almost every day nakikipag-usap. That's the wisdom of the parliament, no? Na after the members of the parliament have been voted by the people, ay sila naman yung mag-uusap-usap para alamin kung sino yung mga miyembro tatalaga bilang mga members of the, or rather ministers and also the chief minister. Yun yung pinaka-importante na dapat nilang unahin. Anyways, ito lang headline ng ating mga balita.
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Una sa ating mga balita, headline, apat sugatan sa pagsabog ng rifle grenade sa Rojas Isabela. Department of Agriculture may hakbang na kontra pagtaas ng presyo ng pagkain. MLC official, hindi maipaliwanag ang agwat ng SALN ng bank transactions ni VP Sara Duterte. BIR nilunsad ang taxpayer portal para sa large taxpayers. Mga pribadong guro ng Iligan City Association of Private Elementary and Secondary High School, kaisa ng Iligan City LGUs sa pinasiglang pagdiriwang ng World Teachers Day. Access ng mga magsasaka sa Ilocos Region sa makabagong teknolohiya at impormasyon mas pinalawak. 20 tourism products at packages bookable na sa Ilocos Region.
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Iyan po ang ating mga headlines, ating mga balita. Para sa mga detalye naman,
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Apat patay, apat sugatan sa pagsabog ng rifle grenade sa Rojas Isabela. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
17: Radyo Pilipinas. Report.
18: Kumpirmadong nasawi ang apat na individual kabilang ang tatlong bata habang apat pa na bata ang nasugatan matapos na sumabog ang isang rifle grenade sa Rojas Isabela noong Linggo. Batay sa Philippine National Police o PNP, nangyari ang insidente sa Purok Ranyag, Barangay Sinamar, bandang alas 9 ng umaga. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico, may nakitang bagay ang mga bata sa isang kanal at ginalaw ito na isa palang kalawanging rifle grenade. Posible anyang matagal na itong naroon at sa halip na iulat sa nakatatanda ay hinawakan ito ng mga bata. Kabilang sa mga nasawi ang 28 taong gulang at isang 10 taong gulang na bata. Nasawi rin ang isang 85 taong gulang na lola na naglalakad lang sa lugar na mangyari ang pagsabog. Isinugod pa siya sa ospital pero kalaunan ay pumanaw rin. Nasa stable naman ang kondisyon ng apat na sugatang bata na nasa edad 5, 8, 9 at 10. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, Department of Agriculture may hakbang na kontra pagtaas ng presyo ng pagkain. Para sa detalye, alamin natin kay Riverer.
10: Radyo Pilipinas. Report. Report. Report. Report. Report. Report.
17: kumikilos na ang Department of Agriculture para mapigilan ang patuloy na pagtaas na presyo ng pagkain matapos umakyat ang inflation itong Setyembre. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maglalaan ang gobyerno ng 45 bilyon piso para sa El Nino response, kung saan 6.2 bilyon piso ang nailabas na. Layunin itong mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at maiwasan ang matinding pagtaas ng presyo. Sa ulat ng PSA, umakyat sa 6.8% ang food inflation noong Setyembre mula 4.6% noong Agosto. Malaki ang naging ambag ng bigas, gulay, isda at iba pang pangunahing pagkain sa pagtaas ng presyo. Samantala, inaasahan ng PAGASA ang Super El Nino mula sa huling bahagi ng taon hanggang unang kalahati ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, access ng mga magsasaka sa Ilocos Region sa makabagong teknolohiya at impormasyon mas pinalawak. Para sa detalye, mula tayo galamin natin kay Mildred Coquia.
14: Radyo Pilipinas, Report.
19: Pinalalawak ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 na ang access ng mga magsasaka sa makabagong teknolohiya, impormasyon at learning resources para sa mas epesyenteng produksyon sa agrikultura. Ito'y tampok sa pagbubukas ng selebrasyon ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month sa Barangay Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Kabilang sa mga pinasinayaan ang Agri Innovation Hub na nakatuon sa paggamit ng mga makabagong inobasyon, teknolohiya at idea para mapahusay ang produksyon. Inilunsad din ang Agri Amuana na Your Online Learning Hub for Agriculture and Fisheries and Innovation, isang online platform para mas madaling ma-access ang impormasyon at kaalaman sa agrikultura at pangisdaan. Pinasinayaan rin ang Knowledge Resource Center para sa mga magsasaka at extension workers. Ayon kay API 1 Center Director Dr. JB Brian Carillo, patuloy ang kanilang hakbang upang mailapit sa mga magsasaka mga serbisyong makatutulong sa produksyon. Hinihikayat naman ng mga magsasaka na gamitin ang mga bagong teknolohiya, inobasyon at learning resources. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
13: Maraming salamat, Mildred. 7:20 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
21: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
20: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
0: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
20: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at manging isda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at update tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas.
11: Radio Publico
12: 738.
7: At Radio Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3
7: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 7:30 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Sa ngalan ni Princess Aviva Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Tayo po yung napapakinggan 738 or 104.3 The Capital. Ayan, itong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, yun yung po napapakinggan din. 104.3 The Capital FM. At syempre pa sa Facebook. Ayan, sa Facebook, 2 million. Yun po yung 2 million, Radyo Pilipinas, 2 million, more than 2 million views na po tayo, or rather 2 million followers na po tayo. And syempre pa sa digital TV at free TV, tayo po yung napapanood din doon, PTV, sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49.
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Ayan, at araw-araw din po ninyo napapakinggan dito sa 104.3 yung impeachment trial, ang paglilitis. Kaya tumutok lang po kayo every day. Medyo napaaga lang ngayong araw na ito. Ay, kaya naman bukas ulit, 'di ba? Bukas meron na namang mga titistigo, o kaya iuupo mga testigo sa nasabing paglilitis.
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Samantala, tuloy-tuloy po tayo. AMLAC official, hindi maipaliwanag ang agwat sa SALN at bank transactions ni VP Sara Duterte. Mula Senado, alamin natin ang detalye kay Nympha Asuncion.
12: Radyo Pilipinas. Report. Hindi maipaliwanag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretary at Executive Director Atty. Ronel Benaventura ang malaking agwat sa pagitan ng idineklarang SALN ni Vice President Sara Duterte at ang iniulat ng mga transactions nila ng kanyang asawang si Atty. Manas Escarpio. Sa D34 impeachment trial, pinunto ni Presiding Officer Chis Escudero na umabot sa 424 million pesos ang kabuang perang pumasok at lumabas sa mga account ng mag-asawa mula 2022 hanggang 2025. Bapay yan sa AMLAC records. Samantala, ng pagsamasamahin ni Escudero ang mga SALN ni Duterte mula 2022 hanggang 2025, umabot lang ito na humigit kumulang 336 million pesos. Binigyan din ni Escudero na kahit ipagpalagay na walang ginastos mula sa lahat ng assets ng Vice Presidente at lahat ng ito ay nakadeposito sa mga bangko ay hindi pa rin anya aabot ng 424 million pesos ang halaga. Tinanong niya si Benaventura kung ano ang posibleng magpaliwanag sa natuwang agwat kabilang ang posibilidad na ang pera ay paulit-ulit lang na pumasok at lumabas sa mga account. Pero sinabi ni Benaventura na hindi niya ito maipaliwanag at maaari lang siyang umasa sa mga record na iniharap sa korte. Muling kunestyon ng presiding officer kung paano umabot ng 424 million pesos ang transactions mula 2022 hanggang 2025 ngayong 350,000 pesos lang kada buwan ang sweldo ng Vice Presidente. Muling sagot ni Benaventura, hindi niya ito maipaliwanag. Tinaharap din ni Escudero ang mas malaking agwat sa kabuang panahon mula 2007 hanggang 2025. Ayon sa presiding officer, umabot ng 4.4 billion pesos ang combined transactions sa mag-asawa habang humigit kumulang 840 million pesos lang ng pinagsamang halaga ng kanilang SALN sa parehong panahon. Tinanong niya si Benaventura kung paano maaaring umabot sa 4.4 billion pesos ang transactions kung ang pinakamataas na idineklarang net worth ay 98 million pesos noong 2025 at 7 million pesos naman noong 2007. Muli, sinabi ng AMLAC official na hindi niya masasagot o maipapaliwanag ang naturang halaga batay sa mga datos sa ng SALN na inilahad ni Escudero. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Mula Senado, maraming salamat, Nympha. Samantala, BIR, inilunsad ang taxpayer portal para sa large taxpayers. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas. Report.
19: Ipinatupad na ng Bureau of Internal Revenue ang taxpayer portal para sa large taxpayers na sakop ng Ease of Paying Taxes Act. Sa portal, maaaring tingnan ng taxpayers ang kanilang registration records, status ng tax returns, tax payments at account ledger. Maaari rin sila makatanggap ng tax reminders at iba pang system-generated notifications. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, sakop na rollout ang large taxpayers sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular Number 109-2026. Anya layunin ng portal na gawing mas mabilis, simple at accessible ang mga transaksyon sa ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, dumako naman tayo sa ilang mga balita sa Mindanao. Mga pribadong guro ng Iligan na City Association of Private Elementary and Secondary Schools, kaisa ng Iligan City LGU, sa pinasiglang pagdiriwang ng World Teachers Day. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Makarambon. Gikan
13: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas. Report.
20: Naging magkahulugan at masiglang pagdiriwang ng World Teachers Day kahapon Oktubre 5 para sa Iligan City Association of Private Elementary and Secondary Schools o ICAPES dahil sa simpleng salo-salo at pamamahagi ng regalo at iba pang aktibidad. Nagpasaya sa okasyon, idinao sa La Salle Academy Gymnasium, dinaluhan ng Alkalde na Lungsod, Mayor Frederick Shao. Nagpasigla sa okasyon ang sorpresang anunsyo ng Alkalde sa mga pribadong guro ang miyembro ng ICAPES ang 7,000 pesos na kabuang tulong ipamamahagi ngayong taon. 6,000 piso rito ay makukuha sa pamamagitan ng regular na proseso at dagdag na 1,000 pesos ipamamahagi sa buwan ng Disyembre 2026 sa pamamagitan ng Supplemental Budget 2. Ayon kay Mayor Shao, simpleng bagay lamang ito ngunit ginagawa ito ng pamalaang lokal dahil ramdam ang pagsisikap at sakripisyo ng mga guro. Hindi lamang ito matatawag na allowance, kundi dito sa Iligan, pinapahalagahan, pinapakinggan at iginagalang ang ating mga guro. Ayon sa Alkalde, kaugnay nito, pinasalamatan ni Mayor Shao ang mga guro, sabay paalaala sa kanila ang iba yung pag-iingat. Muli, Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Dandy Makarambon. Samantala, 20 tourism products at packages bookable na sa Ilocos Region. Para sa detalye mula Tayug, alamin natin kay Mildred Coquia.
13: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas. Report.
11: Mildred.
21: May kabuhaw ang 20 tourism products at packages na maaari ng i-book ng mga biyahero sa Ilocos Region na ayon sa Department of Tourism Region 1. Ayon kay DOT Region 1 Regional Director Benjamin Manahan Jr., bahagi ito ng hakbang ng ahensya na gawing mas accessible sa mga turista ang mga karanasan at produkto sa rehiyon. Kabilang sa mga inisyatiba, ang Mekan at Ranyag o Rediscover Artistry, Nurture Identity and Accelerate Growth na nag-uugnay sa lokal na kultura, pagkain, crafts at community stories sa mga biyahero. Kasabay nito, pinalalawak ng DOT ang market linkages sa South Korea at Thailand habang pinagpapatuloy ang engagement sa China. Layunin ng mga hakbang na mahikayat ang mga turista na manatili ng mas matagal, gumasto sa lokal at tuklasin ang mas maraming destinasyon. Ayon kay Manahan, ang tourism value chain ay mula sa destination patungo sa experience, product package, marketing, booking at kalaunan, livelihood. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Ay, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, sa pagkakataong ito, iiwan po namin sa inyo ang nangyaring presentation and exchange of signed agreements and the joint press conference of President Ferdinand R. Marcos Jr. and Poland President Karol Nawrocki. Muli po nating balikan ang pangyayaring ito.
22: May we invite the Honorable Frederick A. Vida, Acting Secretary of Justice,
1: and the Honorable Ignacy Niemczycki, Secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, for the signing of the agreement. The agreement on mutual legal assistance in criminal matters will strengthen cooperation between the Philippines and Poland in preventing and combating crime, including through enhanced legal assistance and cooperation in criminal proceedings.

0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab.
1: World League Service
2: Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278,
10: Sports Radio 918,
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko
13: 738,
14: at Radyo Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3,
18: the AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas
22: and Capital 104.3 collab.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
23: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
23: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track
23: with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber.
23: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
26: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Music and memories.
2: Memories.
0: Music and memories.
2: Light the corners of my
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Memories. Music and memories.
1: Light the corners of my heart.
2: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Sasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacanang.

0: And finally, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has renewed his call for access to the Red Sea as fighting in the country's northern Tigray region threatens to deepen tensions across the region. Speaking after being sworn in for another five-year term, Al Jazeera reports, Prime Minister Abiy said Ethiopia could pursue an agreement that would give the landlocked country an outlet to the sea. He described maritime access as essential to Ethiopia and said his government would seek it through a principle of mutual benefit. The demand comes as Ethiopian forces push back against opposition groups in Tigray that are reportedly backed by neighboring Eritrea. Fighting between federal forces and the Tigray People's Liberation Front resumed in August, breaking a three-year-old peace agreement that ended a devastating conflict. The renewed violence, along with accusations involving Eritrea, Egypt, and Sudan, has raised concerns that the conflict could develop into a broader regional crisis. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
4: Mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo atin po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kasama ang ating Global na Tayo production team mula po sa ating master control. Of course, kasama natin si Hero Lucero sa Wirecast, si JP Lumuntad at ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Sama-sama po kami maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito. Alright, marami po tayong tatalakayin. Ano po, unang-una, uunahin natin yung tunay na kalalagayan na nakikita ng ating mga magsasaka at ng mga farmer groups sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Partikular, makakasama natin dito ang isa sa pinakamalaking farmer organization sa bansa. Ito po yung SINAG. So alamin natin muna sa SINAG kung ano na ang on the ground na nangyayari. Ano po sa ating mga sakahan, sa sektor ng agrikultura, sa likod po ng napakalaking banta ng strong El Nino na nararamdaman na po sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama po natin ngayon ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang iba kundi si Engineer Rosendo So. Engineer So, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
5: Namanong Ray, magandang umaga at magandang umaga sa lahat.
4: Thank you very much po, Chairman So, sa pagpapaulak sa aming himpilan sa ating programa. Alright, napatawag po kami, Chairman So, sapagkat itong mga nakalipas na araw, kaliwat kanan, ang mga panayam sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa iba't ibang mga himpilan, mapa radyo, mapa TV, social media, hinggil sa mga paghahanda para sa epekto ng El Nino o strong El Nino. Pero gusto naming malaman dito sa ating programa kung ano na nga ba talaga ang aktwal na sitwasyon sa ating mga palayan, sa ating pangistahan o sa kabuuan ng agrikultura, lalong-lalo na sa mga nasasakupan po ng inyong organisasyon. Ano po ang assessment ninyo sa ngayon? May mga nakikita na po ba kayong paghahanda ng pamahalaan ng gobyerno para tugunan ang malaking epekto ng Strong El Nino?
5: Yeah, so far naman, itong cropping season, sa tingin naman natin hindi katindi, no, yung effect doon sa drought. Yung habagat kasi, yun na from third week of August, August time up to September, towards almost ano, 1.5 months yung ulan. So ang akala natin is magda-drought na kasi unang announcement is kulang ng tubig na by this coming September. So so yung reverse pala nangyari, dumating yung ulan tapos ngayon na sinasabi nila November to February. So doon yun ang tingin natin na dapat bandingin natin. Pero yung programa na nangyari ng Department of Agriculture, nagbigay sila ng yung foliar fertilizer, no, yung pang-spray. So hindi nagamit ng magsasaka yung foliar. And yung dating binibigay na triple 14 na o urea na 50 kilos, ang binigay lang nila yung pang-spray is 1 kilo, no? So talagang nadismaya yung mga magsasaka kasi yung balita namin doon sa presyo ng 1 kilo is almost 1,300 o 1,400 din yung isang 1 kilo na dati nakukuha nila sa isang bag nasa 1,500 to 1,600 lang yung triple 14 na 50 kilos na, di ba? Na dapat na ibigay sa magsasaka.
4: So, yung pong mga nababanggit nyo, Chairman, so hindi yan nabigay pero hindi buong nabigay. Tama po ba yung dinig ko?
5: Manong Ray, kasi ano dapat kung inorganic ang kunin nila yung nilalagay sa lupa, no? At least, makakatulong yon dahil 50 kilo yon isang hektarya. Ang nangyari dito is yung binigay na lang is 1 kilo. No? Yung 1 kilo, alam naman natin, hindi makakatulong yon, no, sa isang hektarya. So ang tingin natin is hindi na-achieve yung gusto ng ating government na matulungan ang ating mga magsasaka. Yun ang malaking problema. Yung mga regional director kasi ang inano nila is yung foliar na hindi nakatulong sa ating mga magsasaka.
4: All right. Okay. So sino ang ahensya na supposed to be dapat mas siniguro, ano po, Chairman, so na 50 kilos ang dapat maibigay sa inyo, na tama ba yung foliar? Tama ba yung dinig ko?
5: Dapat, yung foliar, dapat yung synthetic na bag, no? Sinong
4: ahensya dapat ang naniguro na natanggap nyo yung 50 kilos na foliar na yun?
5: Hindi, 50 kilos na ano sana, yung inorganic.
4: No? Inorganic?
5: Na fertilizer. So, ang nangyari, foliar lang ang binigay, no?
4: Alright.
5: So ang tingin natin is hindi natin ma-achieve yung harvest natin dahil yung tulong ng government walang use, no, kung ganun ang gagawin. So mas mabuti pa pag cash na lang ibigay sa magsasaka, sila na lang pumili kung anong kailangan nila doon sa sakahan nila. Yun ang nakikita natin. Kailangan natin ayusin mabuti ito. Kung yung budget ganun na naman mangyayari sa susunod na taon o yung remaining na taon, sayang lang. Kung may mabigay ang ating Pangulo, cash na lang ibigay. At least sigurado tayo mapupunta sa magsasaka yung hindi sa corruption yung pera na yan, no? And secondly, dapat yung buying price ng palay eh may buying support, no? Ibig sabihin eh para umakyat yung pagbenta ng mga magsasaka. Mm-hmm. Ang presyo kasi last month nasa 14 to 16 pesos lang yung fresh eh. Pero ngayon medyo gumanda na.
6: Mm-hmm.
5: Nasa 20 pesos yung dry, no? Ang to 21 pesos yung dry na palay.
6: Mm-hmm.
5: Pero last month medyo hirap yung magsasaka.
4: All right. Just to put this in perspective, ang kung magkakaroon kayo ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos Jr. para sa pag-suporta sa agrikultura lalo na sa panahon nitong El Nino,

0: sapat doon sa 1414 or urea doon sa area. And ang most, kung makita natin doon sa mga bidding na ginagawa ng Department of Agriculture, mas mataas kaysa yung presyo doon sa outlet. Eh imagine volume na binibili yun, pero ang presyo mas mataas pa kaysa doon sa mga outlet, di ba? So,
1: Nagtataka nga lang ako, Chairman, so sa tagal-tagal ng panahon, mga inputs ang binibigay sa inyo, hindi nga cash. Pero may paliwanag ba dyan ang DA kung bakit nga ba hindi cash ang ibinibigay sa inyo?
0: Kaya 'di ba doon sa hearing doon sa Kongreso, may taga Nueva Ecija na congressman na nagsabi, hindi naman tama yung pagbigay sa mga magsasaka. So hopefully ang hinihiri nila is mabili na lang sa mga outlet yung mga pataba, 'di ba? So yun ang the best siguro na gawin. Pera na lang ibigay. So sila nang maghanap ng sapat and tamang pataba para sa kanila.
1: Kung hindi man siguro cash, ano po, Chairman So, kasi baka iniisip ng gobyerno, baka mamaya kung saan lang dalhin yung cash, baka ipangsugal lang o ipambili lang ng ganito, ganyan. Eh bakit din nila gawing voucher, di ba? Para siguradong ipipresenta na lang nung magsasaka dun sa outlet yung voucher para makabili mismo kung ano yung kinakailangan niya.
0: Yeah, pero alam naman natin kung ang mga magsasaka kung gagamit ng gagamitin nila sa farm, bumibili rin sila, di ba? Kaya sinasabi natin kung cash maski paano magagamit nila pagbili. Kung nagamit man nila sa iba yan, bibili pa rin sila ng pataba. So yung pera at least nasa kanila pa rin, di ba? So yun ang inaano natin. Tsaka for the past year, kung makita natin, hindi naman nag-increase yung production natin. In spite of nagbigay sila ng itong hybrid na sinasabing mas malaki kaysa yung local inbreed natin. Kung titingnan mo yung production, bumaba pa yung mga production natin. So, ibig sabihin nun, may problema talaga yung bigay nila. Yun ang nakikita natin. Right. Anyway, we hope to move on. Hopefully, may ibigay ito ng tama para at least baka mapunta ulit tayo sa jok-jok bolante. Imagine, okay. isang ganung kamahal na kung titingnan mo dun sa presyo sa online, may polyer lang mabibili na 100 pesos, 150, di ba? Ito is 1,000 plus. Wow. So, ang layo yung presyo. So, okay. Pero, ang tingin natin is yung cash pa rin. Kung kukuha sila ng polyer sa online, 100 plus lang. Di 10 polyer ang mabibili nila, di ba? Kaysa isang polyer lang per hectare. So, okay. ang inaano natin is dapat itutok ito. Kung hindi, kawawa yung mga magsasaka. Hiningi natin sa government yung pera, pero mali naman yung paggastos ng mga regional director.
1: Alright. Now, balikan ko lang tong epekto ng El Nino at maaaring epekto, Chairman So. Sa inyo pong organisasyon sa SINAG, ano ba ang rehiyon o probinsya, particular probinsya ngayon, sa under your monitoring na lubha na talagang apektado ng El Nino, strong El Nino?
0: From El Nino is ang tingin natin itong cropping season.
1: This cropping season.
0: Hindi masyadong apektado, intense yung problema.
1: Okay.
0: Ang babantayan natin is yung November to February. Pero sa irrigated area naman, kung makita natin yung dam level, yung kagaya ng San Roque, mas mataas pa yung dam level natin this year compared last year. Yung itong Nueva Ecija at Isabela, medyo mas mababa yung level ng tubig, around 6 to 10 meter yung pagbaba.

0: ba? Pero sa tingin natin okay pa naman up to December yan, no? Ang worry natin is between January to March, yun ang babantayan. So yung mga irrigated area, ang tingin natin pwede pa magtanim. Pero yung itong area ng non-irrigated, ang advice na lang natin dahil mataas yung fuel, wala naman sapat na pondo ang government para sa kanila, magtanim na lang ng fast crop, no, na gulay.
1: Ano yan, munggo, for example, ganun, munggo.
0: 40 to 45 days, ani na.
1: Okay.
0: No? Hindi tayo tatama dun sa problema na itong between January, February.
1: Alright, when you say past crop, yan po yung mga, ano ba yan, munggo, tama ba? Munggo, ano ba?
0: Ito is ano, mga pechay, kamote. mga talong, yung mga pwedeng mas mabilis, no, itong mga cabbage, yung mga yan. So okra, yung shorter time ang kamatis, mga yan, no? Ibig sabihin yung shorter time na pwedeng mag-harvest.
1: Alright.
0: Para at least hindi tayo tatama dun sa problema natin by January, February.
1: At itong mga halaman, itong mga tanim na to na banggit nyo, hindi siya water intensive, ano po, Chairman So?
0: Yeah, hindi naman, no. Sa tingin natin hindi naman ganun ka problema kung dumating yung El Nino.
1: All right. Now, siyempre pinag-uusapan natin dito sa pagtugon sa El Nino is magkaroon tayo ng sapat na supply ng irrigation para sa ating mga magsasaka. Although nabanggit nyo nga po yung mga dams natin, ano po, which is of course ilan dyan is under the National Irrigation Administration. Sa tingin nyo po ba sapat ang patubig para sa irrigasyon na dapat handang ipamahagi ng National Irrigation Administration, Chairman So?
0: Yeah, kasi kung shallow tube well lang, tingin naman natin hindi ito makakatulong itong time ng El Nino, no? Ibig sabihin kung magbibigay sila yung dalawang tubo, tatlong tubo, walang kwenta 'yon, no? Dapat ito is yung 100 meters down. Yun ang nakikita natin na pwedeng matulong. So ang tingin natin is dapat yun ang tutukan natin ng ating government para makatulong. And of course, kailangan may impounding. No?
1: Yan, okay.
0: Kasi kung wala naman impounding, wala rin masyadong effect ito yung sinasabi nila na tulong. Kasi kung walang impounding, saan pupunta yung kokolekta mong tubig, di ba? Hindi naman kailangan daily na ipaano yung tubig. So, kailangan may impounding area.
1: Oh, having said that, ano po, Chairman, so, impounding. So, nakikita nyo ba yung direksyon na gustong mangyari ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkupursige niyang magkaroon nga ng mga water impounding facilities, Chairman So?
0: Hopefully, no? Hopefully, inaasahan pa rin natin na ito is makakatulong. Yun ang tingin natin. Para at least matulungan ang atin magsasaka, no? Yung vision ng ating pangulo, ang problema natin yung economic team, no? Nakikita natin na sa gabal kasi yung tariff ng rice na sinasabi natin, dapat yung production ang i-concentrate. Ang ginawa kasi is yung tariff ng rice binaba, no? So lumaki yung importation natin, sinisisi nila sa rice tariffication, Dapat hindi doon ang sinisisi, no? Kasi scapegoat ng gobyerno yon. Kasi yung import, bakit pa na umimport ng malaki? Dahil binaba nila yung tariff. Yun ang ayaw aminin ng ating gobyerno, no? Etong rice tariffication, maganda sana yung tariff collected papunta sa magsasaka. Maski mag-import ka lang ng maliit, yung tariff ibalik sa 30% saka 40%, mapupunta sa magsasaka yon. So ito is mag-import ka ng 4-5 million, pero yung tariff naman binaba, so mas maliit yung mapupunta pa rin sa magsasaka, and sobra naman yung pagpasok ng import, no? Pero yung tariff collected almost the same lang dun sa 1 million or 2.5 million na dati natin pinapasok. So, yun. Dapat ibalik yung tariff para at least yung magsasaka dito sa atin bayan, mas interesado na magtanim ulit, at yung makokolekta sa tariff mapupunta sa kanila.
1: Alright. So, yung pinag-uusapan natin dyan, yung RCEP, di ba, Chairman? So, yung nakokolekta doon sa rice tariffication na tariff sa mga imported na bigas, supposed to be, ang plano talaga diyan is yung makokolekta diyan pupunta sa mga projects at services para sa ating mga magsasaka. Yun ang ano noon, eh, yun ang idea noon, yun ang principle noon, yung sa RCEP. Pero sabi nyo nga, binabaan yung tarifa, pumasok lahat yung mga bigas, binabaan yung tarifa, mas flooded ngayon yung market ng imported rice, tapos mas lumiit yung benepisyo na napupunta sa agriculture, local agriculture sector. Tama ba yung analysisyon na yon, Chairman So?
0: Yes, oo. Pag sinasabi nila, mas malaki naman yung tariff na makokolekta. Hindi, no? Yung tariff kung 30%, binaba ng 15%. So, yung 15%, kung makita natin, nawala doon sa kung dapat mag-import lang tayo ng 2.5 million saka yung 5 million, parang pareho lang kasi yung tariff collected napunta doon sa number of bags, di ba? So yung na-collecta dapat, kunyari, nakokolekta is 30 billiones, pwede mong ipasok lang ng 2.5 million metric tons, no? Pero ang nangyari, kailangan mo ipasok yung 5 million metric tons para makuha yung 30 billion na amount. Yun ang inaano natin. So kung binalik yung tariff sa original, siyempre makita ng mga magsasaka, makaka-compete sila doon sa binigay ng WTO, kasi yun ang protection ng WTO, binaba ng economic team ng mas mababa doon sa threshold ng binigay ng WTO. So yung ibang bansa nga, sinasabi nga Pilipinas, may bibigay kaming minimum na threshold para at least sa yung collection makatulong sa inyo, and yung magsasaka mabuhay, binaba nila doon sa mas mababa. So na bugbog talaga doon sa import ng ating mga magsasaka. Hindi lang itong rice, no, pati yung pork, binaba rin nila sa 15% yung dating 30% tariff.
1: Alright.
0: So ang nangyari is bumagsak yung presyo ng live wheat sa 90 to 110.
1: Okay. Alright.
0: Per kilo yung live wheat. Pero yung retail hindi naman masyadong bumababa, no? So yun, gusto ng pangulo natin na yung value chain ang tutukan ng gobyerno. Shortcut ang gusto ng economic team, pero hindi na-achieve yung mapunta sa ating mga consumer na mas mababa presyo.
1: Alright. So ganito, Chairman, so just to wrap this up, sa pananaw po ninyo at sa pagtasa ng SINAG, is the government you know, adequately preparing sa epekto ng El Nino sa tingin po ninyo, ha, para masiguro na meron tayong sapat na supply ng pagkain once na tumama talaga itong strong El Nino? Sabi nga, by next year pa talaga mararamdaman ito, okay, sa 2027. Chairman So.
0: Yeah, ang ano natin is dahil yung by next year pa natin maramdaman, so pag iniisip nila yung importation, siguro yung import, mag-start sila ng December up to yung buffer stock lang, no? For itong March, up to March ang kailangan nilang tinna. Pero yung suporta dapat is yung sa local pa rin, para at least yung mga irrigated area pwede pa rin magtanim. Mm-hmm. And tulungan, no, kung may kulang man, pwedeng magkaroon ng patubig nila para at least matapos yung cropping season. So ang nakikita natin is ang ating government dapat tutukan yung harvest price, no? Mm-hmm. Ito ang dapat tutukan natin para at least maingganyo ulit bumili ang ating magtanim ang ating mga magsasaka. Hindi naman lugi, no, na nangyayari for the past 2 years na.
1: Alright. Okay, at from time to time kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo, Chairman So, para malaman naman ang panig ng private sector at ng mga samahang agrikultura katulad po ng SINAG para sa aktual na sitwasyon on the ground, ano po, sa ating agriculture sector, para malaman din, mapulsuhan din po ng programang ito yung talagang dinaranas ng ating mga magsasaka, maaring baka makatulong pa kami makakonect sa ibang mga government agencies para makatulong din po sa sektor ng agrikultura. Maraming salamat po, Chairman So.
0: Yeah, maraming salamat, Manong Ray. Magandang umaga po.
1: Ang ating pong chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, Engineer Rosendo So. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
8: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo, ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
9: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At tayo po ay nagbabalik upang ipinid na ang episode na ito ng Global na Tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pero siyempre, bago tayo mag-pinid ng ating episode na ito, paalala po, ah, medyo nararamdaman na rin po yung init ng panahon dala ng El Nino. Para na lang, habang maaga, advance sa ikang paalala. Ingat po tayo. Lagi po tayo magdadala ng ikanga. May inom na malinis na tubig. Diba? Ano yan? Okay? Inflation. Nako! Nako po! Diyos ko pong Ginoong mahabagin! Talaga naman ang inflation rate natin. Bumilis sa 7.2%. Maghanap, tawagan si ano, si 7.2% ang inflation for the month of September. For the month of September. Nung August, ilan yung inflation natin nung August? 6.1 lang yata nung August. Ano po? Naku, Diyos ko po. Napakabigat po nito. Baka naman pwede tayo mag-extend ng programa. Biruin ninyo yan. 7.2% ang inflation rate ng Pilipinas for the month of September 2026. 7.2 noong August 6.1. Okay? Samantala, the same month last year, 2025, nasa 1.7% lang tayo noong 2025 September. Ha? Ngayon, 2026 September, 7.2% ang naging pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kumpara mo naman sa 6.1% noong August ng 2026. Oh my gosh, may gali, Panginoon ko. Magkano na lang ang halaga ng 100 piso mo? Ah, lalo pa si JP, hindi pa sumusweldo hanggang ngayon. Ano pang mangyayari kay JP? Ah, talaga naman, ah, talaga naman. Talaga, Sis Mario, paano ka pa maghihigpit ng sinturon? Nako, Diyos ko po. Pero siyempre sasabihin diyan kasi patuloy yung gera sa Middle East. Patuloy yung kaguluhan sa pagitan ng US at Iran. Patuloy yung gera sa Houthi at saka sa Yemen. Patuloy yung gera sa Ukraine. Sabi nga nila, hindi natin makokontrol ang nangyayari sa labas ng bansa, sa geopolitical. Hindi natin makokontrol. Pero makokontrol natin kung ano yung pwedeng mangyari dito sa loob ng ating bansa. Di ba? Yun, hindi natin makokontrol yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ng diesel, kasi international market yan. Pero makokontrol natin kung paano natin ito magamit at matipid dito sa Pilipinas at paano ka mag-imbak. Yun yung pinag-usapan namin ni Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Management. Yung gustong mangyari ng Saudi Arabia at ng UAE na magtayo ng oil depot dito sa Pilipinas, ng strategic oil reserve. 'Di ba? Nako, sa ibang ano, sa ibang pagkakataon na natin pag-uusapan 'yan, pero nakakagulat lang. Ano po, nakakagulat lang. So, ang tanong ko lang bilang alam ko this is a government station, pero of course, tayo individual din, tayo mga Pilipino at kami nasa inyo, lalo na yung mga overseas Filipino workers natin. Hindi porket padala kayo ng padala ng mga remittances sa inyong mga mahal sa buhay, akala niyo ayos ang buhay dito sa Pilipinas dahil nagpapadala kayo ng remittance. Ulitin ko, ang inflation po for the month of September 2026, 7.2%. 7.2% compared sa 6.1% noong August. At compared sa 1.7% the same month of last year, 1.7% lang. Okay? Ibig sabihin, hindi porke dolyar ang pinapadala ninyo, ay malaking halaga rin. Kasi, maski malaking halaga yung equivalent, dahil sa taas, pagbilis ng presyo ng mga produkto dito, nalilimitahan din yung halaga ng pinapadala ninyo. Okay? So, yun, that's the real truth. Yun ang truth. Di ba? Let's call a spade a spade. Ganun lang po yun. Pero maraming salamat pa rin sa mga remittances na pinapadala ninyo, sapagkat yung mga remittances na yan ang tumutulong, isa sa mga tumutulong upang patuloy na makalutang, makabangon, makatindig ang ekonomiya ng Pilipinas. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo.
9: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
9: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: I love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw po, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Mahigpit na conservation measure sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan.
5: Headlines.
6: Sapat na supply ng pagkain sa harap ng very strong El Nino, tiniyak ng Department of Agriculture.
5: Headlines.
4: Pag-asa opisyal nang idineklara ang pagtatapos ng habagat season sa bansa.
5: Headlines.
6: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umaasa na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan.
5: Headlines.
4: Cross-examination kay AMLC Executive Ronel Buenaventura, itinutuloy ngayon ang depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Headlines.
6: Inflation rate bumili sa 7.2% noong Setyembre ayon sa Philippine Statistics Authority.
5: Headlines.
4: Dagdag bawas sa produktong petrolyo epektibo na ngayong Martes.
5: Headlines.
6: At Foreign Minister ng Cyprus bibisita bukas sa Pilipinas.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
7: Radyo Pilipinas
8: News. News Nationwide.
4: Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, mahigpit na conservation measures sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan. Si Alvin Baltazar para sa balita.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Report. Hindi malayo ang posibilidad na maglabas ng direktiba hinggil sa pagpapatupad ng mahigpit na pagtitipid sa mga government offices. Pinahayag ni DNR Secretary Cunha sa Malacanang na napag-usapan na ang nabanggit na hakbang sa harap nang nagsisimula ng Super El Nino. Malaking bagay ani ito, sabi ni Cunha, na dati na rin ginawa sa pagtitipid ng kuryente at gasolina ng nakaraang taon sa mga opisina ng pamahalaan. At sa pagkakataong ito, ayon sa kalihim,

0: nationwide.
1: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng pagkain, partikular ang bigas at iba pang agricultural commodities sa harap ng banta ng very strong El Nino. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa na patuloy ang pagbili ngayon ng National Food Authority o NFA ng palay sa local rice producers. Hindi din ipinagbawal ang rice importation kaya naman makatitiyak na ang national buffer stock ng bansa ay mananatiling sapat kahit may matinding El Nino. Malaking tulong din ang iaambag ng mga cold storage facility dahil mas makakapag-imbak ng mga produktong karne at gulay sakaling maapektuhan ang produksyon nito.
2: Ganitong mainit na panahon, madaling masira yung ating mga agricultural commodities. So yung role ng cold storage para ma-preserve at mapatagal yung shelf life, mabawasan yung tinatawag natin na post-harvest losses kasi napakalaki ng losses natin. So sa pamamagitan nito ay bukod dun sa ma-insure natin na siguradong quality yung mga produkto natin, ay ma-insure din natin na yung ating mga agricultural commodities mapapakinabangan at mapapababa talaga yung ating mga losses. So ibig sabihin yan, mas kukonti rin yung pangangailangan natin na mag-export pag ganitong, meron tayong ganitong mga klaseng establishment at facility.
1: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Aabot sa 45 billion pesos ang target na pondo ng Department of Agriculture para sa El Nino response ng ahensya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may pauna pang 6.2 billion pesos na inilabas para sa uplift assistance para sa mga magsasaka at mangingisda, kabilang na dyan ang fuel assistance at iba pang tulong para sa agri-sector. Sa ngayon, kabilang aniya sa mga kritikal na sektor ang palay at mais, kaya kailangan ng karagdagang pondo para sa solar irrigation systems, farm machinery at fertilizer. Dagdag pa ni Laurel, nasa 8 billion pesos din ang hinihinging karagdagang ponong ng DA para sa fertilizer assistance, partikular sa pagpapalakas ng seeding sa mga lugar na hindi gaanong maapektuhan ng El Nino. Iginiit din ang kalihim na seryoso ang paghahanda ng gobyerno sa El Nino dahil maaaring maapektuhan ito ang local agricultural production.
5: The plan is there. We're just waiting for the plan. Definitely, hindi na namarinig ng ating national government or ang Department of Agriculture because this really affects our productivity, our farmers, our fisher folks, even our livestock sector. Kung umainit ang panahon, masyado, buwag ang reproductive rate ng manok. So we are watching things very closely. That's the day-to-day position.
4: Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pumalo na sa mahigit 5.5 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng very strong El Nino sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 201,322 na mag-asaka at mangingisda ang apektado ang kabuhayan. Pinakamaraming naapektuhan sa Region 2, habang may mga apektado rin sa Calabarzon, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 at Caraga. Sa kaparehong datos, umabot naman sa kabuuang 388,375 na individual o 104,149 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino. Isinailalim naman sa state of calamity ang 106 na lungsod at bayan kung saan 66 dito ang nasa Region 2. Samantala, nasa migit 39 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tinututukan na ng Department of Agriculture o DA ang pagkakasa ng cloud seeding operations sa mga lugar na nakakaramdam na ngayon ng drought condition at dry spell dahil sa very strong El Nino. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kasado na ang kanilang mga paghahanda sa cloud seeding operations kung saan una munang tutukuyin ang lokasyon ng mga seedable clouds sa mga lugar na dumaranas na ng epekto ng El Nino. Oras na matukoy na ito ay direkta na silang makikipag-ugnayan sa Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng actual cloud seeding operations. Ayon kay De Mesa, malaking tulong ang cloud seeding para hindi na lumala pa ang epekto ng El Nino sa mga lupang sakahan sa bansa.
2: Kailangan nito may mga seedable clouds talaga at doon sa mga lugar priority na

0: opinion talaga nakakaranas na sa ngayon ng dry and drought conditions in coordination with PAGASA. So ang tanging kailangan lang natin dito talaga yung tinatawag nga na seedable clouds para masigurado natin na yung efficiency at masigurado natin na talagang may ulan na papatak dun sa mga watershed areas na nangangailangan.
1: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Ikinokonsidera ng Department of Agriculture o DA na isama sa tupad program ang mga mag-asaka at mangingisda na hindi makakapag-ani sa kasagsagan ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng work plan para sa kanila. Kabilang sa plano ang mga alternatibong gawain tulad ng paggawa ng kanal at paghahanda ng sakahan para sa susunod na planting season. Ang tupad program ay nagbibigay ng pansamantalang trabaho at emergency employment para sa mga manggagawa na nawala ng kabuhayan, kulang ang kinikita o naapektuhan ng mga kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Hiniling ng grupong Sinag sa pamahalaan na ipagkaloob na lang sa mga magsasaka ang tulong pinansyal sa halip na mismong agricultural inputs. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Sinag Chair Engineer Rosendo So na layunin nilang matiyak na matutugunan talaga ng mga magsasaka ang pangangailangan sa kanilang pananim sa gitna na rin ng inaasahang very strong El Nino. Mismong ang mga magsasaka na aniya ang bibili ng input sa mga fertilizer outlet na rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya sigurado ang kalidad ng mga ito.
4: Yun ang the best siguro na gawin, pera na lang ibigay. So sila nang maghanap ng sapat and tamang pataba para sa kanila.
1: Yan po ang tinig ni Sinag Chair Engineer Rosendo So.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nakikipag-ugnayan ngayon ang Toll Regulatory Board sa toll operators para sa posibleng pagpapatupad ng toll holiday o discount sa mga agricultural delivery truck hanggang December 31, 2026. Bahagi ito ng pag-isikap ng gobyerno para makatulong na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at epekto ng very strong El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Undersecretary Aray Perez, inaasahan ng DA na magkakaroon ng kasunduan ngayong buwan para agad maipatupad ang panukalang toll relief. Bukod sa inaayos na toll holiday o discount, may pagkakaloob na one-time 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga mag-asaka at mangingisda habang 2,000 piso kada linggo para sa mga driver ng agricultural delivery trucks.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Opisyal na pong nagtapos ang habagat season sa Pilipinas. Sa programang Boses, sinabi ni PAGASA Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis na natapos na rin ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa ngayon ay nagtatransition na aniya ang bansa sa amihan habang umiira lang intertropical convergence zone. Sa dagdag pa niya, posibleng strong to very strong El Nino ang maranasan ngayong buwan habang madaragdagan ang mga lugar na makakaranas ng dry condition, dry spell at drought.
5: Strong to very strong El Nino na po yung possible po na mananatili po ngayong buwan na ito. Patungo po by end of 2026 ay mararating po natin yung tinatawag nating very strong El Nino. Marami na pong areas under dry spell, dry condition at drought.
1: Yan po ang tinig ni PAGASA Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga komunidad at lugar na labis na maapektuhan ng very strong El Nino. Bukod kasi sa ibibigay na family food packs at cash assistance sa mga komunidad na sasalantain ng matinding tagtuyot, iginit ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may long-term intervention din ng DSWD kontra El Nino. Ito nga ay ang Project Lawa at Binhi. Ani Gatchalian, 2 taon na nakalilipas ang simulang ilunsad ang nasabing proyekto na isinusulong ang pagtatayo ng water impounding facilities sa mga maliliit na komunidad. Umaasa naman ng DSWD na mapapalawak pa ang nasabing proyekto para mas maraming komunidad ang maabot at makinabang dito.
6: tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Bigli. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpa-provide ng water security at food security. Maliliit man sila, at least itong mga looban ng mga communities natin 2 years ago na paghandaan o naturuan na natin na may mga intervention na pwedeng gawin bago pa tumating ang NEA.
3: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may maayos na heat insulation at magandang ventilation system ang mga warehouse ng DSWD. Sa panayam ng programang Boses kay Dumlao, hindi aniya basta-basta maapektuhan ng mainit na panahon ang family food packs at makakasigurong hindi ito basta masisira. Bahagian niya ito ng walang patid na mga paghanda ng DSWD para maging El Nino ready ang kanilang mga pasilidad, partikular ang mga warehouse na nag-iimbak at nagpo-proseso ng mga family food pack.
7: Yung ceiling ay merong heat insulator. Aside from that, mag-i-install sila ng high ceiling grade fan. Yung pang mga industrial fan na malalaki, ano? Kasi tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabandayan ng temperatura ng ating mga warehouses kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods, kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din sa mga ibang warehouses natin, meron na rin tayong mga ganyang naka-install at meron tayong pang-measure ng temperatura para alam natin kung kinakailangan din na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans kasi meron naman lahat ng ating mga warehouses niyan. But ang mahalaga, no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
1: Yan ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: House Deputy Speaker Janet Garin nanawagan ng health preparedness sa posibleng mas matinding El Nino. Si Kathleen Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nanawagan si Deputy Speaker Janet Garin sa publiko at pamahalaan na isama ang kalusugan sa mga paghahanda sa posibleng mas matinding El Nino. Ayon kay Garin, kailangan paghandaan hindi lamang yung supply ng pagkain at tubig, kundi pati ang epekto ng matinding init sa kalusugan ng mga Pilipino. Anya, mas madaling ma-dehydrate ang katawan kapag mataas ang temperatura, habang tumataas din yung panganib ng heat exhaustion at heat stroke. Ayon ni Garin, uminom ng sapat na tubig kahit hindi pa nauuhaw at iwasang magtagal sa ilalim ng araw, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Hinikayat din niya ang publiko na huwag baliwalain ang mga sintomas gaya ng matinding pagkahilo, panghihina at pagsusuka na maaring senyales na kailangan magpahinga at magpalamig. Partikular na dapat bantayan naman yung mga bata, senior citizen, outdoor workers at mga may dati ng karamdaman dahil mas vulnerable sila sa matinding init. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Hinimok ng Department of Health o DOH ang publiko na gamitin ang National Emergency Hotline 911 sakaling kailanganin ng emergency care sa gitna ng epekto ng very strong El Nino sa kalusugan. Pangunahing alalahanin ang heat exhaustion kung saan makakaranas ng panghihina, matinding pagkapagod, pagkahilo, pamumulikat ng kalamnan, pagsusuka o pagdudawal at matinding pagpapawis. Maaari ring mauwi ang heat exhaustion sa heat stroke, isang nakakamatay na medical emergency kung saan posibleng mawala ng malay, may mapanganib na high body temperature, hirap sa paghinga, pagkalito, pagkautal at kumbulsyon. Inirekomenda ng DOH ang pagsusuot ng magagaan, maluluwag at light-colored na damit, gayon din ang madalas na pag-inom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw. Dapat ding limitahan ang mabibigat na gawain sa mga oras na tirik ang araw. Sakaling makita ang anumang senyales ng heat stroke, maaaring tumawag sa 911 o di kaya dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na pagamutan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mga hakbang para sa kaligtasan ng mga pulis, ipinag-utos ng PNP kasunod ng inaasahang hagupit ng very strong El Nino. Si J. Mark Dagala sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ipinag-utos ng Emirato ng Philippine National Police sa mga commander sa ground na paigtingin na kanilang mga hakbang upang pangalagaan ang kaligtasan kaya hindi ng kapakanan ng kanilang mga tauhan sa field. Ito dahil sa inaasahang pagtaas ng heat index bunsod ng matinding epekto ng very strong El Nino sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., mahalaga maprotektahan ang mga tauhan ng pulisya laban sa matinding init para manatili sila malusog at handang gampanan ang kanilang tungkulin. Una rito ay sinabi ng mga eksperto na maaaring umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa mga urban area kabilang na ang Metro Manila habang umiiral ang El Nino phenomenon. Kasunod ito ay pinarerepaso na rin ng PNP chief ang kanilang mga deployment plan sa isa at isa alang-alang ang rotational shifts upang mabawasan ang matagal na pagkakalantad ng mga tauhan sa matinding temperatura. Layunin na hakbang na mabawasan ang mga panganib dulot ang init sa mga tauhan na nagsasagawa ng pagpapatrolya, traffic management, seguridad, pagtulong sa publiko at iba pang tungkuling nangangailangan na matagal na pananatili sa labas. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umaasa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na umaasa siyang makikita ng mga Pilipino na hindi layunin ng gobyerno na magpasikat kundi ginagawa lamang ang sa tingin ng nito ay makakabuti para sa bansa. Batid ni Pangulong Marcos Jr. na maraming interpretasyon ang publiko sa pagtatrabaho ng gobyerno pero darating din aniya ang panahong mauunawaan ng pamahalaan ang malinis na layunin ng kanyang administrasyon. Itinuturing din ng Pangulo na tagumpay siya sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa kapag naunawaan ng publiko ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan. Sinabi rin ng Pangulo na pinakamagandang pribilehyo ang pagkakataong maging leader sa kabila ng maraming hamon na kinakaharap ngayon ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, sa 34 na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinutuloy ngayon ni Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Benaventura ang pagsalang sa witness stand para sa cross-examination ng depensa. Patuloy na kinestyon o kakwestyonin ni Defense Counsel Mark Binluan si Benaventura hinggil sa Article 2 na impeachment case, hinggil sa umunay hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Matapos ang cross-examination ay bibigyan ng pagkakataon ng prosecution at depensa para sa redirect at recross examination sa testigo. Susundan ito ng pagkakataon para sa interjections ng senator judges.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: House Lead Prosecutor, suportado ang panawagan sa mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang implikasyon ng China remittance kay Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Suportado ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro ang panawagan ni dating Senador Antonio Trillanes IV na imbestigahan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang mga isinuwalat ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment court. Partikular na tinukoy ni Luistro ang pagpapatunay ng AMLC sa mga pumasok na remittances mula sa ilang kumpanya sa China patungo sa Calle 88, isang kumpanyang naiuugnay sa mag-asawang Duterte at Carpio. Matatanda ang matapos ang naging testimonya ni AMLC Executive Director Ronel Benaventura na naglantad sa tinatayang 319 million pesos na remittance mula sa China, naglabas ng panawagan si Trillanes ukol sa malalim na implikasyon nito sa pambansang seguridad ng bansa. Ayon kay Luistro, mahalagang malaman ng publiko at ng pamahalaan ng lawak at lalim ng relasyon sa pagitan ng China at ng pamilya Duterte, lalo na sa gitna ng mga sensitibong issue sa West Philippine Sea. Sa pagsang-ayon ni Luistro, sa hakbang na ito, igilit niyang nararapat lamang na suriin ng mga angkop na ahensya ang mga dokumento at impormasyong ibinunyag sa paglilitis upang maprotektahan ang kapakanan ng bansa. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro.
11: I find it compelling also to call on the other government agencies such as the National Security Council, the PNP, the NBI, look into this and see ano bang extent ng connection mayroon itong pamilyang ito sa China. That is, of course, should be taken in line with our context of our situation in the West Philippine Sea.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Defense team sa impeachment trial, nilinaw na hindi nais bantaan ang sinuman sa kanila naging cross-examination kahapon. Si Luis Erispe sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na hindi nila nais na bantaan ang sinuman sa kanilang cross-examination kahapon sa testigo na si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Sa isang panayam kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, nagsisisi o may regret ang kanilang kampo na naramdaman ng sinuman o kahit ng senator judges na pinagbabantaan sila. Hindi anya ito ang intensyon ng kanilang kampo, bagkus ay pinapaliwanag lang nila ang batas patungkol sa confidentiality ng AMLAC records at posibleng parusa ng breach of information na kay Attorney Mark Finluan, defense counsel na naman, kung paano niya ipapakita sa pagpapatuloy ng cross-exam ngayong araw na hindi talaga nila nais na magbanta ng sinuman. Matatandaan na maraming senator judges ang umalma sa cross-exam kahapon ni Attorney Finluan matapos nitong paulit-ulit na pagdiinan na base sa Section 9C ng Anti-Money Laundering Act of 2001, maaaring makulong ng 3 hanggang 8 taon ang sinumang sangkot sa breach of information ng AMLAC records. Mayroon din anyang 500,000 hanggang 1 million penalty ang sinumang sangkot dito. Dagdag pa ni Finluan, bawal i-reproduce o i-broadcast ang mga records ng AMLAC at tinanong nito si Executive Director Buenaventura kung maaari bang managot ang media, miyembro ng korte sa pag-broadcast o reproduce ng mga dokumento na pinatunayan at ipinresenta ng prosecution mula sa AMLA. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol nilinaw na walang deadline sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye ay hatid ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Nilinaw ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tongol na ang December 16 na una niya binigit bilang posibleng paglalabas ng verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay projection lang at hindi deadline na itinakda ng korte. Ayon kay Tongol, nakabatay ang kanyang o yung naturang petsa sa administrative at logistical calculation kabilang ang bilang ng mga testigong nakasaad sa pre-trial order, kalendaryo ng Senado at mga naunang pahayag ni na Senate President Sherwin Chalian at Presiding Officer Chisi Escudero. Binigyan din ni Tongol na maaaring lumampas sa December 16 ang paglilitis kung kinakailangan ng mas maraming panahon para suriin ang mga ebidensya. Maaaring din namang matapos anya ng mas maaga kung magkakaroon ng dagdag na stipulation ng mga partido. May mga testigong iuurong o mga artikulong babawiin na ng House Prosecution Panel. Samantala, una nang nagpasalamat si Tongol sa mga Senator Judge sa kabila ng mga batiko sa umunay paulit-ulit niyang pagkakamali sa kanyang mga pahayaga. Ito ay matapos nga siyang sitahin ni Senator Judge Rafi Tulpo sa open court dahil sa naunayang pahayag na tila nga nagtatakda ng posibleng magtatapos ng impeachment trial. Sinabi ni Tulfo na dapat i-admonish yung Tongol dahil sa kanyang naging pahayag. Ayon naman kay Tongol, tinatanggap niya ang puna ng mga Senator Judge at nagpapasalamat sa kanilang paggabay sa kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng korte. Anya, bilang bahagi ng kanyang tungkulin, tinatanggap niya ang mga komento at puna ng Senator Judge. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bumilis ang inflation rate o antas ng pagtaas sa mga pangunahing bilihin noong Setyembre ng taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bunsod ito ng pagtaas ng gastos sa pagkain at utilities noong nakalipas na buwan. Ayon kay National Statistician and PSA Chief Claire Dennis Mapa, tumaas ang inflation rate sa 7.2% noong isang buwan mula sa 6.1%. noong Agosto ng 2026. Ang inflation noong September ay pareho ng naitalang inflation noong Abril ng taong kasalukuyan at ito rin ang pinakamabilis buhat noong Marso ng 2023 na pumalo sa 7.6%.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Epekto ng El Nino posibleng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ayon sa PSA. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Report.
13: Inaasahan ng Philippine Statistics Authority o PSA na magsisimula ng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ang epekto ng very strong El Nino. Kasunod ito ng naitalang pagbilis sa inflation sa 7.2% noong Setyembre mula sa 6.1% itong Agosto. Ayon kay PSA National Statistician at Undersecretary Claire Dennis Mapa, isinasa pinal na rin ngayon ng ahensya ang datos sa production value ng agriculture production, fisheries para sa ikatlong quarter. Dito anya mas makikita ang epekto ng El Nino sa production side na maaari namang magkaroon ng epekto pagdating sa presyo ng mga bilihin sa retail market. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga hakbang para sa sapat na food supply, pinaigting ng pamahalaan sa gitna ng pagbilis ng inflation. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, si Diane Liar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Pinaigting ng pamahalaan ang mga hakbang para mapalakas ang food supply, mapababa ang gastos sa enerhiya at maprotektahan ang mga consumer mula sa tumataas na presyo. Ito ay matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis sa 7.2% ang inflation ng Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, pangunahing dahilan nito ang pag-aantala ng supply ng pagkain dulot ng masamang panahon at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Para mapagaan ang epekto nito, sinuspinde ng pamahalaan ang excise tax sa LPG at kerosene at pinalawak ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grids para bumaba ang singil sa kuryente. Isinusulong din ang toll waiver sa mga pangunahing highway para sa mga nagbabiyahe ng agricultural products. Para naman sa food security, pinalalawak ang palay storage sa Tarlac at inulunsad na ang kauna-unahang commercially approved na bakuna contra African swine fever para mapatatag ang supply ng baboy sa paparating na holiday season. Samantala, bilang paghahanda sa mas matinding El Nino, pinabibilis din ang pagbili ng mga agricultural input at nagsasagawa na ng cloud seeding operation sa mga lugar na tinamaan ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba nating balita, ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap. Si AJ Ignacio para sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: AJ, go ahead. Babalikan po natin ang ulat na yan ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Epektibo na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo base na rin sa inilabas na advisory ng Department of Energy o DOE. Magkakasabay na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang piso at 30 sentimo sa tapyas sa kada litro ng diesel. Habang meron namang piso at 93 na sentimong pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang 3 pesos at 30 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balikan natin ang ulat ni AJ Ignacio. ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Yes, John, na binuksan na nga ng ASEAN countries na magtutulungan sila para sa sustainable aviation fuel sa ilalim nga dyan ng ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation Roadmap. Ito'y pagsapit ng taong 2023 o 2030. Dinaluan nga dyan ang mga kinatawan mula sa pamahalaan, airline companies, energy firms, investors, researchers at development partners ang naturang forum para nga talakayin kung paano magpapalakas ng kooperasyon pang-rehiyon ang produksyon para sa sustainable aviation fuel. Layunin na pagtitipon nga dyan na pagsamasamahin ang mga feedstocks, resources, industriya ng malinis na enerhiya at teknolohika na may kakayahan para masutugunan ang naturang problema sa aviation fuel. Ang hakbang ay nakaayon nga dyan sa ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation pagsapit ng 2030 kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas ngayong 2026. Inaasahan dyan na makatutulong ang regional cooperation sa paglikha ng mas matatag na industriya sa sustainable aviation fuel sa Southeast Asia at ang pagsusulong ng mas pagpapaigting ng sektor ng aviation security sa buong ASEAN region. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo
0: publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bibisita bukas sa Pilipinas si Cyprus Foreign Minister Dr. Konstantinos Kombos. Inaasahang magsasagawa ng bilateral meeting sina Kombos at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kung saan tatalakay ng political at economic cooperation, maritime engagements, people-to-people exchanges, consular concerns, gayon din ang regional at global developments ng mutual interest. Dalawang kasunduan naman ang inaasahang lalagdaan sa pulong, isa para sa kooperasyon sa sports at isa para sa pagkilala sa certificates na inisyo sa ilalim ng International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. May mahigit 8,000 overseas Filipino sa Cyprus. Pumalo naman sa $4.52 million ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong 2025.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Plano ng Poland na palakasin pa ang trade relations sa Pilipinas, partikular sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Philippine Embassy in Warsaw, Poland First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr. ang pahayag sa gitna ng state visit ni Polish President Karol Nawrocki sa Pilipinas hanggang October 8. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Suligin kung gaano kainteresado ang Polish company sa Pilipinas at suportado aniya ang free trade agreement nito sa European Union. Magugunitang naabot ng Pilipinas at EU ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad.
15: Laging nababanggit ng ating mga Polish partners na very supportive sila sa negosasyon na ito sa pagitan ng EU at ng Pilipinas na FTA. At tuwing magkakaroon kami ng meeting sa MFA ng Poland, lagi nga nilang sinasabi na very supportive sila dito. Kasi gusto nga nila na lalo pang maging maganda yung trade relations at partnership ng Pilipinas at saka ng Poland. Sa katunayan, mayroong ilang inaayos no, na procedures pa yata. Kasi gusto rin na ng Poland na mapataas din yung kanilang pagpapadala ng mga agricultural products sa Pilipinas.
1: Si Philippine Embassy in Warsaw, Poland First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matinding paghahanda na ang ikinakasan ng Philippine National Police o PNP, partikular ang National Capital Region Police Office o NCRPO para sa nalalapit na 49th ASEAN Summit simula November 16 hanggang 18. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, aktibo na ang binuong Task Force Metro Manila ASEAN 2026 na pangunahing titiyak ng seguridad para sa ASEAN Summit. Ani Asilo, patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang partner agencies maging sa mga local government units upang mapahigpit pa ang kordon ng seguridad. Isinasapinal na rin ng NCRPO ang security plan para sa nalalapit na ASEAN Summit upang maikasana ang komprehensibong latag ng seguridad sa malaking pagtitipon.
16: Pina-finalize po natin yung bilang, depende doon sa ating ginagawang assessment, pero tinitiyak po natin na sapat po yung gagawin nating seguridad para po sa mga delegates, ganun din po sa ating general public. So, pina-finalize natin yung deployment plan sa pamamagitan po ng ating coordination meeting. So, i-announce po natin yung mga lugar na magkakaroon po tayo ng dagdag na police presence and assistance kapag final na po yung ating mga plano. So, ngayon po yung ating patuloy na police visibility at mga patrol ay nagpapatuloy lalo po dun sa mga identified natin or mga places of convergence natin.
3: Si NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iginiit ni dating BSP Governor at ekonomistang si Felipe Medalla na dapat amyendahan ang ASEAN Free Trade Agreement. Sa panayam ng IBC TV 13, sinabi ni Medalla na ang pagpapabuti sa online payment na magpapalakas sa kalakalan ng ASEAN countries.
17: Filipino in any ASEAN country should be able to use his bank account or his GCash or his Maya to make payments wherever he is. So that's one possible great technical improvement that could be achieved, which will require, of course, coordination between central banks and individual banks.
1: Yan po ang pahayag ni dating BSP Governor at Economist Felipe Medalla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na tuluyang malalagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa Nobyembre. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCCI President Ferdinand Peri Ferrer na tiyak na pakikinabangan ang kasunduan ng lahat ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa buong ASEAN. Layunin ng DEFA na magkaroon ng iisang patakaran para sa paperless trade, data protection and privacy, online consumer protection, electronic payments, trade facilitation, cross-border e-commerce at kooperasyon sa artificial intelligence at iba pang teknolohiya.
18: 100% ang target nitong DEFA or Digital Economic Framework Agreement is talagang matulungan itong mga MSME, mga negosyante natin para bumukas ang merkado at makita nila ang lawak ng merkado digitally and seamless transaction when it comes to payments and also deliveries.
3: Si PCCI President Ferdinand Peri Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Grupo ng truckers nagbabala ng port congestion ngayong paparating na holiday season. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nangangamba ang grupo ng mga truckers gaya ng Confederation of Truckers Association of the Philippines sa pagkakaroon ng pagisikip ng mga pantalan ngayong nalalapit na panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa CTAP, malaking perwisyo sa kanilang kasalukuyang proseso ng mga shipping lines kung saan sa halip na maibalik na nila ang mga walang laman na containers at makabook ng panibagong biyahe, ang kanilang mga drivers ay nananatili sa likod ng mga truck ang mga empty containers dahilan para hindi sila makakuha ng panibagong biyahe. Dahil dito ay nagpapasaklolo na ang grupo kay Cabinet Secretary Benher Abalos. Ayon kay CITA President at CITA President Mary Zapanta, si Abalos lang ang makatutulong sa kanila gaya ng ginawa nito noong nasa DILG pa ang nasabing opisyal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever. Hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa mga lalawigan, ekonomiya sa Kalinga, tumaas ng 4.9% nitong nagdaang 2025. Ang detalye ng balita hatid ni Estrella Loque ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Nagtala ng 4.9% pagtaas ang ekonomiya ng Kalinga noong 2025 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority hinggil sa Provincial Products Account ng lalawigan. Ay kay Provincial Statistics Officer Maribel Talayday ng PSA Kalinga, pinakamataas sa buong Cordillera ang gross domestic product noong 2025 na 31.40 billion pesos, 29.92 billion pesos lamang noong 2024. Naobserbahan ang pinakamabilis na pag-unlad sa agriculture, forestry at fishing na 18.1%. Sinusundan ito ng education at human health and social work activities na 11% at 10.7%. 127.711 pesos ang per capita GDP noong 2025. Mas mataas ng 3.5% kumpara noong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Bontok. May gagawin pag-ulat si Donalyn Kawis Balio. Mga programa at IEC campaign ipatutupad laban sa epekto ng very strong El Nino sa Mountain Province.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Ipinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan ang iba't ibang information, education and communication campaign bilang paghahanda sa epekto ng El Nino sa Mountain Province. Sa Consumer Welfare Month kapihan, sinabi ni na DOST Provincial Director Angel Magan at Adam Palayan ng Provincial Environment and Natural Resources Office na patuloy ang kanilang information campaign kaugnay ng El Nino. Ayon kay Palayan, dapat paghandaan ang epekto ng dry spell, partikular ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Hinihikayat niya ang publiko na magtipid at maging responsable sa paggamit nito. Nanawagan naman si Bontok LGU Executive Assistant Benedict Odsi II na iwasan ang pagsusunog upang makatulong na maiwasan ang mga sunog sa kagubatan. Samantala, sinabi ni Provincial Agriculturist Pedro Pinosan na may mga programa ang Department of Agriculture katuwang ang lokal na pamahalaan para suportahan ang mga magsasaka kabilang ang pagbibigay ng mga makinarya at iba pang intervention. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawis Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Dumako tayo sa Visayas, lokal na pamahalaan ng Bohol, tiniyak ang kaligtasan sa mga universidad mula sa banta ng Karahasan. Si Jessa Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Siniguro ng probinsyal na pamahalaan ng Bohol maging ng Tagbilaran City Government na kontrolado ng otoridad ang seguridad ng mga pamantasan sa lalawigan. Ito ay kasunod ng panibagong banta na natanggap Lunes, Oktubre 5 ng tatlong malalaking universidad kaugnay ng presensya ng isang pampasabog. Agad naman na nagsagawa ng masusing investigasyon ng Tagbilaran City Police Office katuwang ang Bohol Police Provincial Office upang suyurin ang tatlong universidad at napag-alaman na isang false alarm ito. Gayunpaman, nagsuspindi pa din ng pasok ang isa sa tatlong pinagbantaang universidad upang masigurong ligtas ang mga estudyante, teachers at non-teaching personnel. Ayon kay Bohol Governor Erico Arisita Lumentado, walang dapat na ikabahala ang mga Boholano at ang mga bisita sa lalawigan dahil nakatutok ang lokal na pamahalaan at ang kapulisan sa anumang banta kagaya ng nangyari sa mismong araw ng National Teachers Day. Tiniyak naman ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap na mananagot ang responsable sa nangyaring bomb threat sa tatlong universidad matapos niyang makausap ang mga nakatataas na opisyal ng PNP na sina Police Regional Office 7 Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad maging mismong si PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. Hindi aniya titigil ang kapulisan at ang LGU Tagbilaran at Bohol Capitol hanggat hindi natutukoy ang nagpakalat sa nasabing social media bomb threat. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
7: Radyo Pilipinas, news nationwide.
12: Mula naman sa Mindanao, Department of Agriculture Region 10, pinalawak ang mga teknolohiya sa pag-asakan ng palay na climate smart at resource efficient. Sa detalye, mula kay Cocoy Medina.
7: Radyo Pilipinas Report.
15: Upang palakasin pa ang industriya ng palay sa Northern Mindanao, pinabilisan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang pagpapalawak ng mga teknolohiya sa pagsasaka ng palay na climate smart o angkop sa klima at resource efficient. Ang DE10 sa pamagitan ng kanilang research division ay nagdaraos ng technology demonstration o Technodibo Farm para sa System of Rice Intensification, Integrated Rice Duck Farming System, Herlom Agroecology at One Rice sa PH Extended Technology Demonstration sa kahapunan Valencia City, Bukidnon sa pakipagtulungan ng International Rice Research Institute, Philippine Rice Research Institute at pamahalaang lungsod ng Valencia. Ang Technodibo ay nakabatay sa layunin na magtatag ng teknolohiya sa pagsasaka ng palay na partikular sa lokasyon at nagtataguyod ng mahusay na paggamit ng mga reserba ng mga magsasaka para sa pinakamahusay na produksyon sa kanilang sakahan. Ayon kay Maridit A. Flores, DE10 Senior Science Research Specialist, ang mga nasabing teknolohiya ay pinalawak sa buong rehiyon upang suportahan ang mga pagsisikap ng DE na mapataas pa ang aning ng mga magsaka, mabawasan ang gastos sa produksyon at maitaguyod ang wastong paggamit ng mga pataba. Kasama rin sa agrotechnologies ang mga pamamaraan na naglalayong tulungan ang mga magsaka na makabagay sa nagbabagong kondisyon ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hanggang bukas, ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva sa magandang araw sa ating lahat.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, pasyenteng nabali ang paa na bebenepisyuhan ng Zero Balance Billing Program sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa lungsod ng Batac. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
17: Dakila tulong para kini Crystal Jade Manuel, residente de Barangay Magnuang iti siyudad ti Batac, Ilocos Norte, ti zero balance billing ni President Ferdinand R. Marcos Jr. gapo taawan ti parikot da iti mabayadan iti ospital. Iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ha magagasan ti live-in partner na kalpasan ang natukol ti saga na gapo iti panakadungpar da itoy. Second kini Manuel, napaspas ti panakaiproseso ti benepisyo gapo ta dagiti kaming ti social services ti imasidig karigiti bantay ken pasyon pasyente tapno magundawayan ngayon sige dati zero balance billing. Kunan ni Manuel ngay mabutin itinasarok o patagasot aribo a pisos kalpasan ana opera tilip in partner daytoya. Nagyaman ni Manuel kani President Ferdinand R. Marcos Jr. gabutad dati kastoya programa na amang palagan iti gastos kasamot kadigitida dumapay nga masapsapol dagitoy. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Department of Trade and Industry La Union sinimulan ang pagdiriwang ng Consumer Welfare Month sa pamamagitan ng pagtatanim ng bakawan. Para sa Kabuang Ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas sa Goo.
18: Rinugyan ti Department of Trade and Industry La Union ti selebrasyon ti Consumer Welfare Month itaatawan. Babaan ti panagmula ti mangrove sa Jay Bawang La Union na timaan ti Safe Products Confident Consumers na isayang kati aktibidad akadwa dagiti negosyo a sertipikado iti bagwis Consumer Groups Municipal Environment and Natural Resources Office Unumendro ti Bawang kenda dumapay a partner agencies. Sigon kini DTI La Union Provincial Director Victoria Ordonio napili ti panagmula ti mangrove kas panglukat nga aktibidad tapno may pakita apaset met ti responsibilidad dagiti konsumidor ti panang salaknib taglawlaw ken komunidad kinunana at ti panang kaykaysa dagiti negosyo consumer groups menro ken dadumapay a partners ket mangipakita at ti panang salaknib iti consumer welfare ket responsibilidad ti intero a komunidad mangnamnaman ni Ordonio nga dadupay a konsumidor ken negosyo ti maparigta a makipaset kadagiti programa ang mga tandodo saan lang at tinatalged a produkto ken responsibilidad sable a consumidor no di pay ket tinataltalged ken nasalunat a komunidad. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Provincial Veterinary Office sa Eastern Samar naghahanda na kontra sa inaasahang epekto ng El Nino sa mga hayop. Ang kabuuan ng balita ay ihatid sa atin ni Pen Pomida mula Radyo Pilipinas Borongan.
19: Ginaaghatan Provincial Veterinary Office PVO han Eastern Samar ang mga nagahayupan nga magandam kontra ha posibleng epekto ng Super El Nino labi na livestock and poultry sector. Sumalakan OIC Provincial Veterinarian Dr. Melanie Usita, tikang pahakabubot nga ang hantuig ang epekto ng El Nino ngan ginalauman nga magpapadayon, tumtub habut nga masunod nga tuig. Ginsusuisyon han PVO ang pagtirukin tubig uran, pag-recycle han tubig, ngan paggamit hin dry cleaning method ng mga tangkal base makatipid hin tubig samtang nagpapadayon ang biosecurity. Pahinumdumliwat ni Usita nga ang sobrang kapaso ngan kakulang hin tubig mahimo magpahataas ang stress sa mga hayop ngan magpapaubos sa ireproduksyon. Ang mga ready-to-lay chickens mahimo umabot ha 50, tubtub 70% ha normal ang egg production tungod han heat stress ngan diriigo nga tubig. Ginkikinang landiwat ang temprano nga pagbalhin ng mga hayop ha mas talwas nga lugar kung may piligrohin baha o landslide. Ginaaghatliwat ang mga nagahayupan nga magandamhin mga sirungan, pakaunin ang mga hayop hamas mataghum nga oras, tikang alas 5 tubtub alas 8 aga ngan papahuayon durante han pinakamapaso nga oras. Para mga nagkikinanglan himbulig, mahimo kumadto ha Provincial Veterinary Office para mangaruhin mga medisina, depende ha pagkaadahan supply. Tikang didya syudad han Borongan, ini hi Penelope Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Pen mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Mahigit 3,000 benepisyaryo sa bayan ng Silago sa Southern Leyte nakatanggap ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ang kabuuan ng balita ay hatid sa atin ni Aljon Malot mula Radyo Pilipinas Sugod.
20: Nakadawat ang kapin 3,000 ka benepisyaryo sa Silago Southern Leyte ug tagjis ka kilos nga bugas sa nasa rin kiniilawom sa Local Government Support Fund o LGSF First Distribution Program. anaa sa 3,242 ka benepisaryo na kadawat sa mga ayuda, din magkabat sa 648 kasako sa bugas ang kinatibukang na pang-apod-apod. Tumong sa mga programa nga makatabang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga pamilya ug makahatag og dugang suporta sa mga residente. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot, para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Aljon mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. 19 na Korean nationals binisita ang mga tourist destination sites sa Misamis Oriental. Para sa detalye, narito si Kokoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
15: Misuroy ang 19 ka mga Korean nationals sa mga tourist destination sa Misamis Oriental aron masinati ang kanindot nini. Una ang ibisita sa mga turista mao ang Luhas Hotel o Luhas Aqua Resort, din ilang nasinati ang katahom o kanindot sa baybayon uban sa naglalaing mga water activities sama sa seawalk, snorkeling o banana boat ride. Gibisita usab sa mga Korean nationals ang Divine Mercy Shrine, diin giilang faith tourist destination sa probinsya. Ila usab giadto ang Claveria, diin ilang nasinati ang katugnaw o kanindot sa mga lugar. Ang pagbisita sa mga Korean nationals na kung tabang sa dugang pagpalambo sa turismo sa probinsya ngadto pa sa lapar nga merkado nini. Samtang gibutyag ni Min Kyung Si, usa sa mga turista gikan sa Korea nga mabalik sila pag-usab sa Misamis Oriental. Kini nga isyatiba, usa sa mga prioridad ng programa ni Governor Juliet Oy sa probinsya aron mapalamo pa ang turismo sa lalawigan ngadto sa mga lokal o mga langyaw ng mga turista. Gikan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Kokoy mula Misamis, baling naman tayo sa Zamboanga. Harvest Festival sa bayan ng Diplahan sa Zamboanga, Sibugay, naging matagumpay. Para sa detalye, narito si Lesti Kubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
21: Nagbalampuson ang gipahigayong Harvest Festival sa Barangay Balangaw sa lungsod sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Naimong sentro sa atensyon ang ikapasigarbong ani o ang potensyal sa teknolohiya sa 250 ka-hektaryang scalable hybrid rice model farm sa Ginto Sasakahan Irrigators Association Incorporated sa Maong Dapit. Pinagi sa field tour og harvest demonstration, nakita sa mga nanambong ang kanindot sa nagkalainlaing hybrid rice variety o ang resulta sa mga nindot nga teknolohiya sa produksyon. Gipaila kini aron matabangan ang mga mag-uma nga mapataas ang ilang abot o makahimo o mas malamong mga desisyon sa umahan. Gipakita sa kalihukan ang ligong suporta nga gihatag ngadto sa mga mag-uma sa Departamento sa Agrikultura, LGU Diplahan, NIA o mga kaabag sa agrikultura. Gipamatudan pag-usab sa niya ang sa dini nga suportahan ang mga asosasyon sa patubig o mga mag-uma pinagi sa pagmintinar sa mga serbisyo sa irrigasyon nga nagtubag sa ilang mga panginahanglan sa produksyon.

0: Ako po si Win Peñano. Muli, magandang araw.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa palatuntunang Warm Heart. At syempre, napapakinggan nyo pa rin po kami sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yes, at syempre, ito na naman po ang ating programang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page sa pamamagitan po ng ating Facebook live streaming at napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede po kayong mag-download ng Evox PBS receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre ay mas pinalakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan ng ating mother agency, Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag The Voice of America. Dahil ang mga English program po natin at Filipino program ay mapapakinggan na sa shortwave radio. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na 12.02 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre ang mga programa po sa Radyo Pilipinas World Service, particularly ang Warm Heart ay nire-replay din po para sa mga listeners sa local, no, Metro Manila sa pamamagitan ng ating sister station, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Dito po yan sa Metro Manila. Okay, so Steph, ano bang pag-uusapan natin today at sino ang ating makakapanayam?
1: Siyempre, bilang bahagi ng ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service na i-cater ang interes ng ating mga overseas Filipinos, lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon sa Middle East, ay ating makakasama dito, no, muli dito sa ating himpilan, no, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at siya rin po ang opisyal na tagapagsalita ng DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao, para sa topic na psychosocial services para sa mga repatriated OFWs na galing sa Middle East. Asek Dumlao, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga, Steph and Bea. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Maraming salamat po, Asek, sa pagpapaunlak. Alam namin, it's a Sunday, so I think...

0: It's a family day for you sana, pero maaga po namin kayong inistorbo. Thank you po sa inyong time. So sige, simulan na po natin ang una po naming katanungan. Ase, kumusta po yung ating mga kababayang overseas Filipino worker na na-repatriate mula sa Middle East in terms of psychosocial services po?
1: Well, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa DMW, gayon din sa UWAT, iba pang ahensya ng pamahalaan. Nang sa gayon ay yung mga kaukulang tulong ay naipapabot natin sa mga repatriated overseas Filipino workers. On the part of the DSWD, patuloy po kami na nagbibigay ng psychosocial first aid sa ating mga kababayan na umuwi mula sa Middle East. Sa pamamagitan ng pag-deploy namin ng mga social workers sa ating pong mga airports na sinasalubong at nabibigyan nga po sila ng agarang intervensyon upang matugunan and of course maibsan yung trauma na kanila pong nararanasan sa gitna ng kaguluhan sa Middle East.
0: Mm-hmm.
1: So yung ganitong intervention kasi very critical upang matiyak natin na maging kalmado and mabawasan yung sintomas ng stress tulot ng naranasan nila sa Middle East. And sa pamamagitan din ng psychosocial first aid, maaring matulungan yung ating mga overseas Filipino workers na hindi po lumala yung nararanasan nila na stress na maaring mauwi sa post-traumatic stress disorder kung hindi ito mabigyan ng agarang intervention.
2: Asek, meron po ba kayong datos no ng mga sumailalim na repatriated OFWs sa psychosocial services po ng DSWD?
1: Well, umabot na po sa mahigit 1,200 na overseas Filipino workers ang nabigyan po natin ng initial psychosocial first aid. Isinagawa po yan ng ating mga social workers ano sa mga airports nung dumating po itong mga repatriated overseas Filipino workers. Out of the more than 1,200 na mga nabigyan nga natin ng psychosocial first aid, more than 800 ay repatriated dahil sila ay humingi ng tulong upang makauwi po sa ating bansa. Samantalang mahigit 400 naman ay yung mga stranded na mga overseas Filipino workers na naantala sa airport dahil nga po sa travel restrictions.
0: Okay. And Asek, dito po sa mga binigyan po ninyo ng psychosocial first aid, ano-ano po yung unang-unang ginagawa ng DSWD by the time na makalapag po sila sa airport? Paano po yung process?
1: Well, pagdating po nung mga overseas Filipino workers natin na repatriated from the Middle East, tayo po sa DSWD ay, again, in coordination, ano, in partnership with DMW, OWA, gayon din ng DOH, ay agad na sumasalubong po sa ating mga overseas Filipino workers. May ginagawa tayo na salubong sa kanila. Unang-una upang ginagawa natin actually to sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na nabibigyan nga ng agarang tulong at intervention yung ating mga overseas Filipino workers na umuwi mula sa ibang bansa. So sinasalubong po natin sila sa airport, binibigyan ng suporta, ng tulong, at upang maramdaman din nila yung malasakit no, ng ating pamahalaan. And then dun sa holding area, yung mga overseas Filipino workers natin ay nilalapitan po at kinakausap ng ating pong mga social workers. Siyempre, kinukumusta yung kanilang kalagayan and then ina-assess na rin po sila para matukoy kung ano yung kaukulang intervention na maari nating maipaabot sa kanila. Mahalaga kasi yung kwentuhan, ano, yung kumustahan because that establishes rapport. Hindi po lahat ng mga overseas Filipino workers ay handa at bukas na makipagkwentuhan o i-mention na yung kanila pong pinagdaanan because to some, ano, hindi madali ang mag-disclose nung emotional distress o yung emotional na pinagdadaanan Kaya mahalaga yung kumustahan na is nasa gawa ng ating pong mga social workers. So that's the first thing that we do when the overseas Filipino workers who have been repatriated arrive at the airport.
0: Okay.
2: Ito naman po, ASEC. Ano-ano pong mga mental health condition ang karaniwang nasusuri po, no, mula dito sa mga repatriated OFWs?
1: Actually, yung ating pong mga social workers, hindi sila nagbibigay ng mental diagnosis, ano? Nais nating linawin na yung pagsusuri ng mental health condition ay ginagawa ng mga medical experts. Kaya po merong team din ang Department of Health na nandun, kasama po natin sa airport, nang sa ganon ay mabigyan ng karampatang medical attention yung mga overseas Filipino workers na nakakaranas ng mental health problems o matinding trauma dahil sa crisis na pinagdaanan nila sa Middle East. Ang ginagawa po ng DSWD, particularly our social workers, ay nag-a-assess at ino-observe po yung kanila pong behavior, tinitingnan kung meron bang mga red flags, kagaya ng sobrang pagka tulala o hindi makausap ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito yung sinasabi ko na the first thing that we do is we do kumustahan with them, kasi nga we establish rapport, and then kapag may mga na-observe tayo na mga pagkabalisa nila o yung sobra yung pag-iiyak nila, that's the time na rini-refer natin sila sa mga psychiatrists na kasama po ng team ng Department of Health. Yun po kasi yung tinatawag natin sa social work na case referral pathways.
0: Okay.
1: So nakita po natin dun sa initial assessment na matindi yung pagkabalisa o sobra na yung kanyang pag-iiyak, talagang matindi na yung pinagdadaanan, we refer them to our partners from the Department of Health.
0: Okay. ASEC Dumlao, how about yung follow-up natin? Kasi although meron nga po tayong isinasagawang kumustahan or kumbaga initial, yun nga, first aid, psychosocial service, pero meron po ba kayong ginagawang follow-up? For example, kasi umuuwi sila sa kani-kanilang mga provinces. So how about yung emotional support ng mga OFW na nakauwi na sa kani-kanilang probinsya together with their dependents or family? Ang DSWD regional offices po ba, meron po tayong kumbaga follow-up checking or monitoring sa kanila?
1: Yes, that's correct. Kasi ang pagbibigay natin ng tulong ay hindi lamang po natatapos sa airport. Sabi ko nga kanina, no, meron tayong mga referral services bahagi ng ating case referral pathways, kasi kinakailangan nga na masubaybayan o mamonitor itong mga overseas Filipino workers, lalo na kapag sila ay nagsiuwi na sa kanilang mga probinsya. So kami po sa DSWD ay nakikipag-coordinate sa aming pong mga field offices upang sila yung patuloy o magsagawa ng monitoring nung mga umuwi na mga overseas Filipino workers. Nagsasagawa rin sila ng assessment nang sa gayon matukoy natin kung ano pa yung karagdagang tulong na may-ari nating maipabot sa kanila, kasi marami dyan, baka ayaw na rin pong bumalik sa Middle East. So in-explore din natin yung ibang mga programa na maaari nating maibahagi po sa kanila once na nandun na po sila, nakasettle na sa kanila pong mga probinsya.
2: Ito naman po, ASEC, nakita po kasi natin na may mga kasamang bata o dependents ang mga repatriated OFWs po natin. Meron din po bang hiwalay na psychosocial support para sa mga anak nila na nakasaksi rin ng kaguluhan po sa Middle East?
1: Well, yes. Sa DSWD po kasi, holistic yung pong ating pong mga interventions na hindi lamang po sa isang individual, ano, naka-focus, pag-focus doon sa buong pamilya. Kaya kinukumusta din ng ating mga social workers, yung mga anak ng mga overseas Filipino workers at that point, ano, o tuwing sinasalubong natin sila. Makikita nyo po, meron ding mga ibang mga interventions para sa mga bata, halimbawa mga pagsasagawa ng mga art therapy. Yan, kasi syempre, yung mga interventions natin ay tailor-fitted doon sa edad ng ating pong mga kliyente. But these are initial, initial interventions upang matulungan yung mga bata na maibsan din ano, yung kanila pong nararamdaman at yung kanila pong experiences din. And of course, tinutulungan din natin sila kasama na noong pong kanilang mga magulang. Kasi sabi ko nga, comprehensive eh, yung ating interventions, ano, hindi buo and holistic din yung ating pong pagtugon sa kanila. So, aside from the art therapy na ginagawa natin sa airport, binumonitor din natin hanggang sila ay makauwi. Nang sa gayon matiyak natin na maayos yung kanila pong kalagayan.
0: Okay. All right. Asek, eto naman po, ano po ang ating mensahe sa mga kababayan nating nandoroon sa Middle East na perhaps worried or concerned na pag umuwi sila sa Pilipinas ay baka wala po silang madat ng trabaho o tulong dito sa ating bansa?
1: Gaya nga po ng nabanggit ko sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat po ng tulong ay maipaabot natin sa mga repatriated overseas Filipino workers. Ang DSWD po katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalan kagaya ng DMW, OWA, DOH ay nagpuspusan ang koordinasyon at pagtutulungan. Nang sa gayon, maibigay natin yung kaukulang tulong po sa kanila. Hindi po nagtatapos sa psychosocial first aid ang ginagawang tulong ng DSWD. Sabi ko nga, merong mga assessment na ginagawa ang ating pong mga social workers para matukoy yung kaukulang intervention o tulong o karagdagang tulong na maaari nating maipabot sa mga kababayan po nating umuwi mula sa Middle East. So may mga programa tayo kagaya ng assistance to individuals in crisis situation, yung sustainable livelihood program para naman na magkaroon sila ng pampuhunan kung nais nila magtayo ng sariling negosyo o tulong naman sa paghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng skills training at tulong sa pagpoproseso ng mga pre-employment requirements. Sa ilalim kasi yan ng sustainable livelihood program kasi we have two tracks. First is the micro-enterprise development track and the employment facilitation track. So, ang mensahe po natin sa ating pong mga overseas Filipino workers at gayon din sa kanila pong mga pamilya, bukas po ang DSWD sa ilalim ng pamumuno ng aming butihing sekretary Rex Cachalian upang tulungan kayong makapag-umpisa muli. Kami po ay narito para po sa pangangailangan ninyo. And huwag po kayong mahiyang lumapit o tumawag sa aming pong mga tanggapan. Nang sa gayon ay maipaabot po namin o ma-address din po, makatulong po kami na ma-address yung pong mga suliranin na kinakaharap po nyo bunsod nga po na naging epekto ng kaguluhan sa Middle East. Okay. So again, ang DSWD po patuloy na magpo-provide ng maagap at mapagkalingang serbisyo sa ating pong mamamayang Pilipin.
0: Okay. Maraming salamat po, Asek Irene, sa inyong oras at sa pagbabahagi po ng serbisyo ng DSWD sa ating mga repatriated OFWs. Thank you, Asek, and mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat. Magandang umaga.
0: Magandang umaga. Okay, yan po si Asek Irene Dumlao, ang opisyal na tagapagsalita at Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magbabalik po ang programang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
7: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
6: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
8: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Attitude of gratitude.
11: Attitude of gratitude.
12: Attitude of gratitude.
13: Attitude of gratitude. Gratefulness.
14: Gratefulness.
13: Gratefulness.
14: Joy.
13: Joy.
14: Joy.
13: Appreciation.
14: Appreciation.
13: Appreciation.
14: Attitude.
13: Attitude
14: of gratitude.
13: Of gratitude.
0: Nagbabalik ang palatuntunang Warm Heart dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, kami po ay inyo napapakinggan at napapanood pa rin sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. at sa audio streaming o online radio gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, i-download nyo na ngayon na sa inyong Google Play Store kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre, ipinagmamalaki namin na sabihin sa inyo na mas malawak at mas malakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng ugnayan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, dahil napapakinggan na rin po tayo sa Shortwave Radio. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 AM hanggang 4:30 AM mapapakinggan naman sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre, ang programa pong Warm Heart ay nire-replay din po sa ating sister station, ang Radyo Magazine, 1278 kHz na napapakinggan din po dito locally sa Metro Manila tuwing Sabado at Linggo, 1 PM hanggang 2 PM. So kung na-miss nyo po ang ating full episode for Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service, pwede nyo po mapakinggan ang mga replays nito tuwing Sabado at Linggo, 1 PM to 2 PM sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oh, alive na naman po ang comment section. Yes. Steph, go ahead.
2: Oo, kasi nag-comment regarding our topic kanina.
0: Okay.
2: Oo, yung ating naging panayam kay Asek Dumlao ay mm-hmm. nag-comment ang ating taga-subaybay na si Marco Polo.
0: Kilala natin to.
2: Kilala natin to. No? Pero syempre, di na natin sasabihin kung sino ba talaga
0: oo,
2: siya.
0: Para manood din kayo.
2: Oo. Ang sabi niya, eto, tatlo-tatlo pa ang comment niya regarding this. No? Sabi niya, mabuti na lang po at may DSWD na handang tumulong sa ating mga repatriated OFWs. Ayan, tapos siguro may sinasabi si Asek kanina, no? Kasi eto sabi niya, I agree po, Asek.
0: Talagang
2: may pagsang-ayon itong si Marco Polo.
0: We agree din po.
2: Oo. At syempre, bukod dyan, sabi nga ni Marco Polo, thank you for assisting our OFWs, Asek. Mm-hmm. Ayan. Grabe, aktibong-aktibo si Marco Polo this Sunday. No?
0: Yes. Maraming salamat po sa pag-subaybay sa palatuntunang Warm Heart. Maganda po yung topic natin kasi talagang para po sa ating mga overseas Filipino workers. Oo. Kasi ang focus po natin lagi, syempre yung mga financial assistance, livelihood assistance, pero ang dahil ang Warm Heart po ang advocacy natin dito ay mental health awareness and education, nakatutok naman po yung ating pagbabahagi ng impormasyon sa kung ano naman po ang ginagawa ng pamahalaan para doon sa pagtugon sa mental health concerns ng ating mga overseas Filipino workers galing sa Middle East, dahil syempre iba rin yung experience na makasaksi ka ng isang talagang bombahan, di ba? Hindi yon biro. At marami pong nagsasabi na posibleng magkaroon ng PTSD or meron silang stress or merong trauma. So, ano ang ginagawa ng pamahalaan doon? Syempre, sabi ni Asek Irene kanina, meron talagang mga psychosocial first aid na binibigay ang DSWD, and at the same time, yung pagda-diagnosis na siguro and other treatment, yung Department of Health naman, sabi niya kanina, yung nakatutok doon. Okay, so moving on dito sa talagang ating pag-uusapan na dahil ito po sa puntong ito ay ipinasok na natin yung ating attitude of gratitude. Ipagpapasalamat din naman natin itong mga tulong para sa ating mga repatriated OFWs. But we will still share pa rin po ang ating mga reflections and insights for the week, no? Para sa ating attitude of gratitude. Pero bago natin yan ibahagi, ay tutulungan tayo ni Steph doon sa kanyang mga tanong para makapag-facilitate ng grateful heart.
2: Ayun. So, ang una dyan ay what happened today that was good. Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim po dyan ay what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Ang pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-apat, what can I celebrate today?
0: Ayan. Yan, okay, stuff. So, ano ang ating sharing for today?
2: Ayun, siguro dun sa unang bahagi ng aking sharing, may kinalaman pa rin ito sa topic natin kanina, no? Mm-hmm. Kasi before, yung aking father ay nasa United Arab Emirates.
0: Ay, oo, totoo. Oo. Nakwento ni Steph yan. Sige,
2: oo, go. Before. Siguro, not to invalidate yung, syempre, yung ibang OFWs, no? Kasi syempre, ngayon pa lang talaga sila nagsisiuwi dito sa Pilipinas. Pero yung sa case ko kasi, ano pa ako eh, siguro mga early 20s ako, nakauwi na siya dito talaga, permanently, no? And siguro yung masasabi kong yung part na thankful ako is wala na siya dun nung nangyayari lahat ng to. No? Kasi kung nandun siya, siguro, syempre, yung buong family namin ay mag-aalala din, no? Pero I still feel, no, bilang bahagi ng Radyo Pilipinas World Service, ay nararamdaman ko pa rin talaga, no, yung pag-aalala ng mga families ng ating OFWs, no? Siguro dahil sa mga past interviews natin na puro nakatutok sa Middle East. Kaya kahit papaano, no, although wala na talaga ako dun sa sitwasyon na ako'y mag-aalala sa isang kaanak na nasa Middle East, pero nararamdaman ko pa rin yung masasabi na anxiety and all kasi yung pakikipag-simpatsya mo nandun pa din eh. Kasi once at one point sa buhay ko, meron din akong malapit sa akin na nasa Middle East. At just to share, no, bukod sa dito ako nag-OJT, no, sa Radyo Pilipinas World Service, no, isa sa mga naging drive ko noon, no, kung bakit ako napasok dito, no, for hopefully for good ay syempre dahil sa aking father na former OFW. So I guess thankful ako in a way na siya ay nandito na, no, nung bago pa man ng ano. Pero at the same time, nakikiano pa rin ako. Kumbaga, may empathy pa rin ako, no, towards the other OFWs. Kasi yun nga, no, kahit wala ka na dun eh, syempre pagka naririnig mo yung mga balita, nakaka-interview ka ng mga OFWs din sa iba mong programa and also the embassies and yung DMW. Syempre, pag makakarinig ka, mapapaisip ka din na what if, paano kung sa case ko, no, paano kung nandun pa yung tatay ko sa UAE, nasa sa Dubai siya noon eh, 'di ba? Doon sa Dubai talaga yung
0: inaano ngayon.
2: Inaatake talaga sa na part ng UAE. Mapapaisip ako na puro may what ifs ako, no, regarding doon. Kaya kahit papaano talaga ay naalarma din ako sa mga balibalita and I'm just kumbaga hopeful ako, no, sana matapos na itong lahat ng to kasi knowing na ang dami nating kababayan na nasa Middle East, no, kumbaga malaking concentration ng ating OFWs ay nasa Middle East, kaya talagang we hope and we pray, no, bilang tayo ay nandito sa istasyon na talagang nagka-cater sa interes ng ating overseas Filipinos, no, we hope talaga na magkaroon na, no, ng world peace, no, hindi lang naman sa part ng Middle East, no, kasi ang dami, meron pang
0: Ukraine and Russia.
2: Yes. Oo, may mga hindi pa natatapos na sigalot and hopefully, no, makita ng, of course, the world leaders, no, makita nila na ano ba yung nagiging epekto ng mga ganitong klaseng kaguluhan, no. Syempre, not for the personal interest of their countries, no, kundi maging dun sa mga foreign nationals, no, na naiipit dun sa kaguluhan. So that's the first part, no, ng aking sharing dito sa Attitude of Gratitude. At yung pangalawa naman, kasi itong dito nung ako'y nag-day off, no. Mm-mm. Eh syempre napadpad na naman ako sa Marikina, no. At nataon, nailibre na naman kami ng aking ninong.
0: Oo. Kayo ng lola mo.
2: Yes, syempre, no, thankful for the good food, yes, and hearty meal. Pero above all, ako'y nagpapasalamat talaga sa ninong ko. Kasi yung ninong ko na yun, mula pagkabata pa lang ako, ay siya na talaga yung tumutulong sa akin. No, maging sa aking expenses nung college. No. Mm-mm. Hindi lang ako scholar noon ng gobyerno, scholar rin ako ng aking ninong. Kaya very thankful ako kasi masasabi kong isa siya sa mga pinaka mahalagang tao, no, sa journey ko ngayon. Of course, aside from my parents, no, aside from my grandparents, no. Mm-mm. And yung aking friends and colleagues. And syempre, ako'y thankful sa aking ninong na talaga namang very supportive sa aking mga endeavors. And syempre, pati sa aking appetite. Ayan, supportive siya. Ayan. So, maraming salamat, ninong. Sana mapanood mo ito, no?
0: Oo, mapapanood niya yan. Kung hindi niya mapapanood, i-curate natin at ipapadala natin sa kanya.
2: Oo, maraming salamat sa'yo. So, yun ang aking sharing yes, dun sa Steph. Attitude of Gratitude.
0: Okay, susugan ko lang yun kasi nabasa ko rin ito. Akmang-akma doon sa sharing ni Steph. Appreciate the people who make an effort for you, sabi. Right now, we are all busy trying to do better in life, focused on our hustle and dealing with struggles, often forgetting the people around us. That's why when someone makes an effort for you, be grateful. People like that are rare in this phase of life. Ayan. So yan, in relation to Steph na pagpapakita ng kanyang appreciation sa mga taong nakapaligid sa kanya, good food and good company ang nangyari kay Steph sa kanyang day off.
2: Tama.
0: It's a good food, good company. So, na-appreciate natin yon. So, yan, oo, tama yon. Kasi, lahat nga naman tayo busy. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Minsan, self-absorbed tayo, no? Oo. Parang yung sarili lang natin yung iniisip natin kasi may mga problema tayo, ganyan, na nakakalimutan natin yung ibang tao, yung mga simpleng bagay na ginagawa para sa atin ng ibang tao na sila man din ay meron din silang pinagdadaanan, ano? So, yung mga bagay na ganoon, ipinagpapasalamat natin. At syempre, doon din sa part kung saan si Steph ay nag-share tungkol sa kanyang father na nagtrabaho before sa Middle East, no, na sabi niya grateful siya na yung mga ganong experiences parang nakapagpatuto sa kanya kung paano mag empathize Mm-mm. sa iba na ganoon naman ngayon yung pinagdaraanan. Kasi yung husband ko, actually, OFW po siya. So, yung mga ganoong bagay ay nakaka-relate din ako. Ang ipinagpapasalamat ko naman po ay hindi naman po sila pinababayaan. I-relate ko na rin po doon sa information. Actually, it's a disinformation na pinakakalat sa social media na meron daw pong discrimination pagdating sa protection yes. among foreign nationals na nasa ibang bansa. For example, yung sinasabi nilang kaya daw yun nga namatay si Mary Ann De Vera mm-hmm. dahil hindi siya pinapasok sa bomb shelter, which is binabulaanan na po ng isang official, yes. Particularly ng ating Philippine Ambassador to Israel,
2: yes.
0: si Mendiola, yes. si Ma'am Eileen, Ambassador Eileen Mendiola. Sinabi na po niya na hindi po yun totoo kasi sa Israel, meron talaga silang batas kahit saan ka pumunta kapag merong emergency alert na may paparating na missile at i-intercept na nila yon, kakatok ka kahit saan pinto ka malapit at pagbubuksan kanila at papupuntahin isasama ka sa bomb shelter. Yung ating Philippine Embassy sa Israel, sinabi nila na meron silang bomb shelter at 50 person ang capacity noon. Ang Philippine Embassy in Israel pala ay katapat siya ng isang parke. So kapag ka merong mga nag-outing doon sa park at merong emergency alert, i-open talaga yung embassy. At kahit hindi sila empleyado doon, dumaan lang, papapasukin. Ganoon daw po yung new normal sa kanila, no? Yes. Actually, that's a new normal kasi sabi ni Ambassador Eileen during the interview with our station manager, Sir Ray, sinabi niya yon na yun na po kasi yung gawain talaga na kapag may narinig kang emergency alert, kung saan ka malapit, tatakbo. And also sinabi niya rin na kung puno na yung bomb shelter, pwede ka pang kumatok sa kabilang kapitbahay at tignan mo kung mas maluwag doon at doon ka pumasok. So yung mga ganoong bagay na pagkokorek ng impormasyon at nagpapasalamat tayo doon lalo na sa protection ng host countries na hindi pinababayaan kahit hindi naman po nila talaga mga ka-nationals yun. Yes. Like for example, in Israel, hindi rin naman talaga sila Israeli people. They are Filipinos pero wala pong pagde-discriminate sa pagbibigay ng protection at doon tayo nagpapasalamat. The same way din sa, actually ang husband ko, sa Qatar naman siya. And nagpunta naman ako sa Qatar, nakita ko naman yung estado ng buhay doon. At hindi ko naman po sinasabing 100% na wala tayong worry. Pero kasi kung malayo ka sa mahal mo sa buhay at may mga bagay kang hindi mo na kontrolado, ang trust mo na is doon sa entity or institution na makakapagbigay talaga ng protection. Like for example, yung mga Filipinos, they ask help sa OWA, DMW, yes. Philippine Embassy, Migrant Workers Office doon sa bansang iyon. At saka syempre doon sa government, pakikinggan mo yung impormasyon na ipalalabas ng gobyerno o pamahalaan doon. So, yung trust mo na kung ginagampanan naman ng mga institusyon na yon, yung kanilang tungkulin, hindi ka naman all the time mag-worry. So, yung mga bagay po na iyan, pag fulfill ng kanilang mga obligations and responsibilities, lalo na po yung mga nagbibigay protection sa kanilang constituents, including the foreign nationals, ay ipinagpapasalamat natin. So, yung mga bagay na hindi na natin kontrolado, ang masasabi ko lang po dyan ay ipag-pray po natin. So, thankful naman tayo sa guidance at syempre yung ating divine intervention. Yun po ang aking siguro reflection talaga dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Lalo na po sa mga pinagdadaanan ng ating overseas Filipino workers, yes, doon na talagang iba rin ang kanilang sacrifices for their families here in the Philippines. Wala na ako talaga masabi dahil actually yung mga UAE, napanood ko rin kasi yung documentary ni Atom Araulio tungkol doon sa ginto. Yung family na shinare din nila doon, actually mahirap din yung buhay. Pero ang sabi niya, ang nag-inspire, isa kasi siyang nanay ang nag-inspire sa kanya na iraos talaga yung family ay yung kanyang experience bilang OFW doon yung pagpapaaral naman sa kanyang mga anak. So, yung mga ganoong sacrifices, thankful din tayo sa sacrifices ng ating family member na nasa malayo para makapagbigay ng magandang buhay sa kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas. So, siguro yun ang aming sharing ni, yes, Steph. Puro mga OFW family stories.
2: Oo nga.
0: Yan. Okay, pero antabayanan nyo po dahil meron pa po tayong mga public service announcements mula kay Steph. In the meanwhile, magkakaroon muna po tayo ng paalala mula sa himpilan.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Warm heart.
22: Warm heart.
21: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
23: Alamin ang ilang mga self-help tips.
21: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
22: Warm Heart.

0: Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Narito na po ang ating public service announcement sa tin po ni Steph.
1: Ayun. So bago muna ang lahat ng ating PSAs ay eto muna. No? Nagsabi na naman si Marco Polo. Ayan. Ang sabi niya, such an inspiring story daw. Yung binahagi niya natin kanina sa Attitude of Gratitude. So salamat Marco Polo for listening at salamat dahil na-inspire ka sa aming kwento. So eto na yung ating PSAs, no. So backed by popular demand mula sa PsycLink Consulting, ayan, meron silang psychological first aid or PFA training, no, mula April 23 to 24, 2026. Ayan, sabi, no, miss our last run, here's your chance. We're opening only 30 exclusive slots for our next live online PFA training via Zoom. Ayan. So ano yung mga matututunan dito, no? Learn how to support people during crisis with practical, evidence-based psychological first aid skills perfect for professionals in education, healthcare, HR, social services, and community leadership, no? Ang ano po dyan, ang resource person po dyan ay si Dr. Homer Yabut na counseling or consulting rather, no, consulting director ng PsycLink, no. So tulad ng ating nabanggit kanina, limited to 30 participants only. Ang training fee ay 1,500 pesos, no. Early bird promo until March 31, 2026. Yung CPD points ay abangan pa po natin, no, kung ilang CPD points ang pwedeng maibigay, no, para sa ating mga professionals na nagpapa-renew ng kanilang mga licenses, at ito ay first come first serve. So ayan, no, mag-register na para hindi maubusan ng slots. Ayan. So meron silang link and also a QR code, no, para makapag-register. Gamitin lamang ang inyong mga email addresses upang ma-access ang form o kaya mag-send ng private message dyan sa PsycLink Consulting. Ayan. Kung merong tanong, mag-send lamang ng message. Samantala, para sa ating PSA 2, galing naman sa Bloomwell. Ayan, Bloomwell Mental Health Consulting Services. Ayan, dahil meron sila, no, nag-o-offer sila ng guidance and counseling consultancy for schools, organizations, and communities. Ayan. So, ano ba yung mga exact, no, na services nila? Una dyan, online individual counseling para dun sa mga 18 years and above. Ayan. Kasi kailangan din, no, lalong-lalo na yung mga young adults naman talaga, no, yung karaniwan na kumbaga kabilang sila sa talagang naapektuhan, no, pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan, no, yung online youth and student counseling para naman sa mga eto talaga 13 years pataas. Ayan, para sa ating mga teenagers dyan, meron din dyan na virtual or in-person training, seminar, workshop, in-person counseling. By appointment po yan, a consultancy kung saan ay kasama po dyan ang guidance and counseling. So, ang makakasama nyo po dyan sa mga services na yan ay si Ma'am Maria Luisa S. Mirano na siyang registered guidance counselor, no, ng Bloomwell Mental Health Counseling Services. So yan ang kanilang mga services at meron din silang mga contact details, no. Pwede niyo po silang ma-contact gamit ang Viber, no, na 0962-295-8093. Meron din naman silang Facebook page na Bloomwell Mental Health Counseling, ay Mental Health Counseling Services. At meron din silang QR code para siguro dun sa mga gustong mag-scan na lang, no, para hindi na mahirapan sa kanilang pag-avail ng services. Ayan, meron din po. Scan nyo na lamang po. Sa pangatlo naman nating PSA, ito ay itong webinar na ito ay magaganap sa March 27, 2026. Sa Biyernes na po yan, mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay galing sa AHA, no? I think this is pronounced as AHA, Psychological Training Services, kung saan ang inyo pong resource person para dyan ay si Mr. Ray Rayo Divina Gracia, no, licensed physical therapist dyan sa Mindanao State University. Ang ano dito, no, ang topic nila is happiness index, what makes us happy, no, kasi di ba base sa datos, no, base sa mga pag-aaral, isang Pilipina sa mga kumbaga pinakamasaya nga ba? Ayan. Pero yun nga, no, pag-aaralan dito, no. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa mga Pilipino, no? Learn about the happiness index na isang global index na ginagamit internationally sa pagsusukat ng mga factors, no, na nagpapasaya sa atin. So, para inyong malaman, no, kung bakit nga ba masaya ang mga Pilipino, eto ang nandyan ang kasagutan. Paano ba mag-register? Syempre, magbayad ng registration fee. Merong mode of payment sila dyan, no, na nakalagay sa kanilang poster at maging sa ating screen. Syempre, mag-send ng proof of payment sa registrations at Project Taha, no, projecttaha.com. Ayan, na may information tulad ng inyong pangalan, contact number, email address, at yung title ng training, which in this case ay Happiness Index, What Makes Us Happy. At hintayin lamang ang confirmation email with the link. Ayan, so ang registration date deadline, no, ay sa March 27, 2026. Ayan, same day pala as the seminar, as the webinar rather, no, at 11 a.m. or until slots are available, whichever comes first. So good na, no, para dun sa mga gustong mag-aral, no, pag regarding the happiness index. Samantala, para naman sa ating ika-apat na PSA, ay ito naman ay manggagaling sa Child Fam Possibilities Psychosocial Services. Meron silang dalawang webinar, no, to be exact, no. Dahil alam naman natin na ngayong Marso ay National Women's Month, at hindi lamang 'yan, no, meron ding a World Bipolar Day, no, this March. So meron silang dalawang must attend webinars, no. At ito, no, ang una diyan ay Let's Talk About Hormones. Ayan, hormones kasi her, eh. Ayan. Sabi nga nila, no, ito yung pinaka-content, no, a safe and empowering webinar about the unseen rhythms of a woman's body and mind, because behind every mood, every shift, and every strength is a story worth understanding. This session is a step towards self-awareness, compassion, and balance. Ayan. So, ang mga makakasama po natin dyan ay ay mga psychometricians, no, mga registered psychometricians, sina Ma'am Ariel Nicole Agustin at si Ma'am Dara Jean Ferrer. So iyan po ay gaganapin sa darating na Biyernes, alauna hanggang alas 3 ng hapon, live via Zoom. At yung isa naman para sa World Bipolar Day ay ito po ay isang maituturing, no, na isang powerful reminder, itong More Than a Label, Seeing the Person Behind the Bipolar Diagnosis. Isang powerful reminder na walang diagnosis ang nakakapag-define, no, nakakapag kumbaga yun niya, no, na yun na talaga yung pagkakakilanlan ng isang tao. Sabi nga dito, together we'll listen, learn, and unlearn, seeing individuals not for their condition but for their resilience, identity, and lived experiences. Ayan. So, makakasama po natin dyan na isang registered psychologist, si Ms. Kay Vardeleon Binayas. Ayan. Para sa World Bipolar Day. At kailan to gaganapin? Sa March 30, 2026, alauna ng hapon, live pa rin via Zoom. At para sa ikalima at panghuli nating PSA for today ay galing naman sa GLB Management Consultancy. dahil meron silang certificate program on the essentials of human resource, an engaging learning experience designed for HR practitioners, supervisors, and aspiring HR professionals who want to strengthen their core HR knowledge and apply best practices in today's workplace. Ito po ay gaganapin sa darating na Sabado, March 28, 2026 mula 8:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. Ayan. That's ano po, Manila time, no, Philippine Standard Time, no. Talagang specify nila ito, siguro ito ay kumbaga welcome din yung mga nasa ibang bansa kaya naka-specify yung time. So yan po, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. Philippine Standard Time, live via Zoom. So ayan, meron silang mga syempre merong mga payment, no, may payment po dito ang early bird rate ay merong kumbaga ang halaga po niyan ay 2,899 pesos, ang regular rate naman po ay 3,500 pesos, may group rate naman po na 2,899 per person. Ayan po. So, meron din silang QR code kung saan pwedeng mag-register. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito.
0: Thank you, Steph, for the public service announcement ng ating programang Warm Heart. Okay, so naku, wala na tayong oras. So, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama. Syempre, sa ating production. Pero master control na rin siya ngayon.
1: All around.
0: Sir Leo Magpayo, ano may programa mamaya. Discarding Wise, panoorin nyo po 3 p.m. no, Steph?
1: Yes.
0: 3 p.m. to 3:30. Panoorin nyo po si Sir Leo Magpayo sa kanyang programang Discarding Wise. At maraming salamat din sa ating Warcast operator kay Hero Lucero. Maraming salamat din po sa lahat na sumama sa amin sa programa ngayong araw ng
1: yes.
0: Linggo. Lalong-lalo na po kay Marco Polo.
1: Shout out.
0: Hanggang ngayon ay...
1: Tingnan natin, baka may sinabi pa siya.
0: Nangungulit sa comment section.
1: Oo, may sinabi mo ka, baka may sinabi pa siya. Teka, check natin ha. Ayan, ayos. Ayan, saka sumasaludo siya sa atin. Salamat sa pagsaludo.
0: Thank you po. Sa Sunday ulit ha, manggulo ka sa comment section para may kausap naman ka. Interactive tayo dito sa Warmark.
1: Yes.
0: Okay, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood. Naway sa susunod na episode ng ating palatuntunan, nariyan pa rin po kayo. Muli, maraming salamat at ito po si Bea Gazzetti Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
0: Warmheart. Warm

0: Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

naroon ako. Ay, ganito. Kung di ka pizza hot o shakies, you're not welcome ina mo. Ngayon sa aking pizza pie, ayoko nang mahiwalay para sa'yo. Handa kong magpakamatay, cause now I love pizza pie. Yeah, as long as I eat.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: para sa kanya.
1: Gayun din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakda

0: Sa Foreign Affairs Department ang mapanganib na pagmaneobra ng mga Chinese fighter jet sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Bajo de Masinloc.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang daluhan ng isang high-level gathering ng mga global business leaders sa Singapore. Ito'y kung saan magkakaroon ng punong ekutibo ng oportunidad na may presenta ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 24th Forbes Global CEO Conference bilang bahagi ng 5-day working visit nito sa Singapore. Sa naturang konferensya ay magkakaroon ng oportunidad ang punong ekutibo na maipresenta ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Mahigit sa 470 business leaders ng Singapore at iba't ibang mga bansa ang lalahok sa nabanggit na conference na inorganisa ng Economic Development Board sa ilalim ng Ministry of Trade and Industry ng Singapore. Sinasabing magandang pagkakataon din ang okasyon para maipakita ng Pangulo ang investment and economic priorities ng Pilipinas sa mga industriya o larangan na mabilis lumalaki at malaki ang potensyal na kumita o lumikha ng trabaho. Ilan naman sa mga miyembro ng gabinete na kasama sa working visit ng Pangulo sina Finance Secretary Frederick Go, Trade Secretary Maria Cristina Roque at Fiscal Secretary Dave Gomez. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapatatag ng ugnayan ng Pilipinas at Poland. Ayon sa Pangulo, nakabatay ang ugnayan sa magkatuwang na pagpapahalaga, paggalang sa international law at bukas na komunikasyon. Sa joint press conference, binanggit ng Pangulo ang pagbunlad sa defense cooperation kabilang ang pagkuha ng Pilipinas ng S-70 Black Hawk helicopters mula sa Poland.
3: The immediate connection between Poland and the Philippines is the belief in a value system and the respect for international law. Of course, these incursions or attempts to change territorial definitions are unacceptable in both Poland and in the Philippines. And that is why it was when answering the question, the president was very clear that he lines of communication remain open as much as possible. This is exactly the policy that the Philippines is undertaking.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilagdan din ng Pilipinas at Poland ang Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Nauna na rin napagtibay ang kasunduan sa paglipat ng mga convicted persons o sentenced persons. Inihayag din ng dalawang bansa ang kahandaang simula ng negosasyon para sa isang extradition agreement bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang kooperasyon sa larangan ng seguridad at batas. Samantala, sinabi rin ni Polish President Karol Narocki na kailangang palakasin ang pagtutulungan sa civil at military security, maritime security, disaster response at industriya. Umaasa rin siyang susuportahan ng Pilipinas at ASEAN ang hangarin ng Poland na magkaroon ng permanenteng pwesto sa G20.
4: We are at a time where threats to security or to values in one region does not remain without an impact to what is happening in a different place, in a different region. Therefore, it is so important to build bilateral relations between Poland and the Philippines.
0: Yung pong bahagi ng pahayag ni President Karol Navrocki ng Republic of Poland.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Super El Nino, puspusang pinagandaan ng Department of Energy. Yan ang balitang atid ni Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas!

0: Radyo Pilipinas Report.
1: Walang humpay ang mga hakbang na isinasagawa ng Department of Energy bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ito ang tiniyak ni Energy Secretary Sharon Garin sa media conference na bahagi ng 2026 ASEAN Energy Business Forum nitong Martes sa Pasay City. Inaasahan kasing sisipa ang demand sa kuryente sa kasagsagan ng El Nino sa unang bahagi ng 2027 na makakaapekto sa mga planta at presyo ng kuryente, ayon kay Secretary Garin. Kung kaya't sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency, patuloy na sinusuri ng DOE ang lawak na magiging epekto ng El Nino upang matukoy ang mararapat na aksyon. Kasama dito ang maigting na pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko ukol sa tamang pagtitipid ng kuryente. Narito ang pahayag ni Secretary Garin.
2: This will have an impact on our demand. Hotter the climate is, the higher the demand, basically. So this is something we need to prepare and also try to do our education campaign on energy savings or demand management.
1: Samantala, nakatakdang buksan ngayong Miyerkules ang 44th ASEAN Energy Ministers Meeting sa pangungunan ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, kung saan kabilang sa mga pangunahing agenda ang pagtugon sa epekto ng climate change sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lumagpas na sa 5.5 billion pesos ang tinatayang pinsala sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ayon sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit sa 201,000 na magsasaka at mangingisda ang naapekto ng tagtuyot at nawala ng pangunahing pinagkakakitaan. Pinakamalaki ang pinsala sa Cagayan Valley, sumunod ang Calabarzon, Bicol, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargen at Caraga. Patuloy namang namamahagi ng tulong pinansyal ang national government at mga lokal na pamahalaan. Kabilang dito, ang suporta para sa mga alternatibong kabuhayan ng mga apektadong pamilya. Kasabay nito, pinaigding ang pagbabantay sa mga lugar na kapos sa supply ng tubig upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa sektor ng agrikultura at sa mga susunod na ani.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang magiging operational ngayong taon ang 6 pang water treatment plants para sa karagdagang malinis na tubig para sa Metro Manila at mga Karatig probinsya. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, bahagi ito ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino at sa pagbuo ng iba pang mga mapagkukunan ng tubig bukod sa Angatnam. Tatlo sa mga bagong planta ay nasa Cavite, habang tigisa naman sa Pasay, Antipolo at silangang bahagi ng Laguna Lake. Sa kasalukuyan, mayroon ng 5 water treatment plants mula sa Laguna Lake na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa MWSS, sumabot na sa pinakamababang elevation ngayong taon ang Angat Dam mula nang maitayo ito noong 1967. Gayunpaman, naiwasan ang pagkakantala sa supply kahit bumaba ang level nito sa 150 meters.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maagap na ayuda sa mga magsasakat mangingisda mula sa banta ng Very Strong El Nino. Pinanawagan, yan pong balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Manibagan si Akmayan Cartelis, Treaty Sensitive Shell Jokmo sa pamahalaan ng palakasin pa ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda bilang paghahanda sa banta ng Very Strong El Nino na posibleng maranasan sa huling bahagi ng 2026 at magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Jokmo, hindi dapat hintayin na maramdaman ng todo ng epekto ng El Nino bago kumilos at dapat iyakin na mayroong sapat na resources sa mga magsasaka at mangingisda. Una nang inanunsyo ng Department of Agriculture na nakakuha ito ng 45 billion pesos na fertilizer assistance para sa mga magsasaka at mangingisda. Gayun man, sinabi ni Jokmo na kailangan pang dagdagan yung suporta upang maprotektahan ang kabuhayan, mapanatili yung produksyon ng pagkain at matulungan yung mga apektado ng El Nino na makabangon. Pinpanidyok mo na dapat unahin ng sapat na supply ng tubig At gayon din yung agricultural inputs pati na ang financial assistance dahil mas magiging mahirap at gastos ang pagbangon kapag wala pa ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananatiling naka-heightened alert ang National Capital Region Police Office mula nang itas ito noong September 21. Nilinaw ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco na walang kaugnayan ang heightened alert sa kilos protesta sa Office of the Vice President. Ibinatayaan niya ito sa iba't ibang factor at sa assessment ng regional director. Sa ngayon, handang NCRPO sa anumang posibleng sitwasyon. Matatandaang nagsagawa ng kilos protesta ilang grupo sa tanggapan ng Vice President sa Mandaluyong City kahapon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinayagan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang paggamit sa impeachment trial ng mga record mula sa mga bangko at insurance companies. Ito'y matapos mapatunayan ang pinagmulan, pagkakakilanlan at integridad ng mga ito. Sa ruling ni Escudero, pinuntong direktang isinumite ng mga bangko ang mga records sa impeachment court alinsunod sa mga subpoena at hindi dumaan sa sinumang pribadong tagapamagitan o sa iba pang mga interesadong partido. Tiniyak naman na itinala, inimbentaryo, iningatan at kinopya ng clerk of court ang mga dokumento para magamit sa paglilitis. Binigyan din pa ni Escudero na hindi lamang simpleng pag-iingat sa mga record na ang batayan ng korte, kundi ang ligtas, dokumentado at court-supervised na proseso ng pagsusumite ng mga ito. Nilinaw din niya na maaring ituring na orihinal na dokumento ang electronic printout ng mga record basta tama nitong naipakita ang datos. Gayun pa man, sinabi ng presiding officer na hindi nangangahulugan ang ganitong proseso ng authentication na otomatikong totoo o tama ang bawat nakasad sa dokumento. Maaari pa rin anyang questionin ng depensa ang mga record o hilingin ang testimonya ng custodian kung makakapagpakita ito ng partikular na ebidensya ng pandaraya, pagbabago sa dokumento o iba pang mga irregularidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Impeachment ruling para mapabilis ang presentation ng mga bank documents. Welcome sa House Prosecution Panel. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Welcome sa House Prosecution. Ang desisyon ng Impeachment Court na pasimplihin ang proseso ng presentasyon ng mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay legal spokesperson at private prosecutor attorney Jay Torosa Jr., malaking tulong ito upang mas maging mabilis at epesyente ang paglalahad ng kanilang ebidensyang pinansyal. Para ngayong araw, nasa 11 pa na bank officials mula sa 8 bangko ang haharap sa impeachment court para i-authenticate ang bank records ni Vice President Sara at ni Attorney Manasseh Scarpio para sa unexplained wealth. Maalalang sa day 34 ng paglilitis, nagdebate ang magkabilang panig hinggil sa pagpapatunay ng mga dokumentong direktang galing sa mga financial institutions. Naging mabagal din ang presentasyon dahil tumanggi ang depensa na mag-stipulate. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpasok ng pera sa pamilya ni Vice President Sara Duterte mula China, tinuturing na national security risk ng Defense Department. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nagbabala ang Department of National Defense hinggil sa seryosong implikasyon ng pagpasok ng pera mula China patungo sa pamilya ni Vice President Sara Duterte. Ito ay makaraan lumabas sa ulat na anti-money laundering council sa impeachment trial na tumanggap na mahigit 315 milyong pisong remittances mula China ang kumpanyang Calye 88 na pagmamayari ni Second Gentleman Attorney Man Scarpio. Nabatida na nasabing kumpanya rin mismo ang nagsusupply ng banana chips sa China mula 2021 hanggang 2024. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., nangangamba siyang posibleng maka-impluensya sa mga opisyal ng bansa ang perang nanggagaling sa mga banyagang bansa na may tuturing na national security risk.
7: Well, kung mapapatunayan talaga ito at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito tuntunan ng lalim pansin ito kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa na maaaring influensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ng law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad aksyonan na ito.
6: Bukod dito, lumalabas din sa ulat ng AMLAC at ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes Tuput na may 150 milyong pisong donasyon ang embahada ng China sa Pilipinas kay Vice President Sara Duterte nung siya'y alkalde pa ng Davao City noong 2019. Una rito, sinabi ng National Security Council na kanilang iniimbestigahan ang usapin, lalo't seryoso anya mga naturang impormasyon. Kaugnay nito, inatasan na ni National Security Advisor Secretary Eduardo Oban Jr. ang intelligence kaya hindi ng investigative agencies na magkipag-ugnayan sa mga iba pang ahensya upang ma-assess ang implikasyon ng mga naturang transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kapag wala ka ng mahanap na pandepensa, wala na talagang mangyayari kundi ang magturo na lang ng iba. Itong pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa Manoy Malacanang ang nasa likod ng lahat ng aligasyon at akusasyon sa kanya. Ayon kay Castro, dapat tandaan na may na balitang may mga pondo na Manoy naibigay sa Vice Presidente at sa asawa nito, subalit wala namang ebidensyang may pakita na wala silang natanggap. Sinabi ng Palace Press Officer na kung may natanggap mano-manong Vice Presidente at asawa nito, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito at hindi ang administrasyon ang nagpasasa sa di umano'y tinanggap nila.
8: Siguro yun talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang ng iba. Kung may natanggap man silang pera, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito. Hindi ang kasalukuyang administrasyon ang nagpasasa sa mga pondong di umanong tinanggap nila. Sa kanila ito itinuturong na ibigay. Hindi kayang ibenta ng Pangulo ang bansa sa dayuhan. Isa itong karumal-dumal na gawain.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas!
0: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Idudulog ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Foreign Affairs ang mapanganib na pagmaniobra ng mga Chinese fighter jets sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Bao de Masinloc noong Sabado, Oktubre 3. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na isumitin na nilang mga kaukulang dokumento at detalye ng insidente sa DFA para sa nararapat na diplomatic action. Nabatid na nangyaring insidente habang nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight ang C-208 aircraft ng Philippine Air Force. Ito'y kung saan nagsagawa ng dangerous maneuver ang isang J-16 fighter jet ng China nang lumapit ito ng nasa 100 meters. Dumaan pa raw ito sa harapan ng aircraft ng Pilipinas para ilagay ito sa jet wash at tamaan ng turbulence. dalawang J-16 military aircraft ang sangkot sa insidente na posibleng nagmula sa Hainan, China. Tinawag ni Trinidad na mapanganib at unprofessional ang naturang aksyon, pero hindi anya natinag ang mga piloto at ligtas silang nakabalik sa base matapos ang misyon. Tiniyak naman ng AFP na patuloy itong kikilos ng profesional at alinsunod sa batas at sa rules of engagement.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pilipinas, i-host ang ASEAN Conference on Women, Peace and Security. Narito ang report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pangunahan ng Pilipinas ang ASEAN Conference on Women, Peace and Security o WPS na gagarapin hanggang sa Oktubre 8 sa Pasay City. Bahagi ito ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026 na layuning palakasin ang pagtutulungan ng mga bansang kasapi sa pagtataguyod ng papel ng kababaihan sa kapayapaan at seguridad. Pinapangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU at Philippine Commission on Women o PCW ang pag-host ng nasabing konferensya. Inaasahan magiging tampok sa mga talakayan ang pagpapalakas ng regional cooperation, paglalapat ng mga programa sa WPS sa mga lokal na komunidad at pagbabahagi ng mga karanasan sa peace building. Kasama sa mga kalahok ang mga kinatawan ng ASEAN Member States, Civil Society, Women Peace Builders, Development Partners at mga institusyong pang-edukasyon. Inaasahang bubuo ang mga kalahok ng mga rekomendasyon para palakasin ang pagpapatupad ng Women Peace and Security Agenda sa buong ASEAN. Isusumite naman ang mga rekomendasyon ito sa mga opisyal ng ASEAN para sa kanilang pagtalakay sa darating na summit sa Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nagnanais bumiyahe sa ilang lugar sa Africa at Middle East na patuloy na nakakaranas ng kaguluhan at banta sa seguridad. Kabilang dito ang Northern Ethiopia, partikular ang Tigray, Amhara, Afar at Benishangi Gumuz na nanatiling magulo at pabago-bagong sitwasyon sa seguridad sa nasabing mga lugar. Nagbabala rin ang DFA sa pagpunta sa North Kivu, South Kivu at Ituri sa Democratic Republic of Congo dahil sa patuloy na armadong labanan at paglikas ng mga sibilyan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, kasama rin sa mga lugar na patuloy na nakakaranas ng matinding gaguluhan ang Sudan at Yemen. Sa Sudan, nagpapatuloy ang labanan ng Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces. Nananatili na ring mataas ang banta sa Yemen dahil sa mga armadong sagupaan, missile at drone attacks at iba pang insidente. Sa Syria, nagpapatuloy naman ang armadong sagupaan, terorismo, kidnapping, criminal violence at iba pang banta sa seguridad. Pinapayuhan ng mga Pilipino na maging maingat at suriin ang mga travel advisory ng DFA bago umiyahe sa mga nabanggit na lugar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagrepaso sa Ombudsman Act, welcome kay Ombudsman Crispine Remulla. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Mukha si Ombudsman Jesus Crispine Remulla sa pagrepaso ng Ombudsman Act of 1989 para mapalakas ang anti-corruption efforts sa pamahalaan. Kasunod ito ng pagtalakay sa Senado ng Senate Bill 2394 ang proposed Ombudsman Anti-Corruption Law Enforcement Powers Act. Ayon kay Ombudsman Remulla, handang makipagtulungan ng kanilang tanggapan sa Kongreso para repasuhin ang mga umiiral na polisiya at mapubuti ang pananagutan sa gobyerno. Sa pagdinig ay tinukoy ang layo ng panukala na amyendahan ng Section 15 ng RA 6770 at tugunan ng mga enforcement gaps sa anti-corruption investigation at pagpapatupad ng mga legal na utos at direktiba ng Ombudsman, kabilang sa mga tinalakay ang mga mekanismo para sa search, arrest at contempt na dapat sumunod sa mga itinatakda ng konstitusyon at batas. Ayon naman sa Ombudsman, bagamat malawak ang investigative authority nito, limitado ang pagpatupad ng mandato dahil sa kakulangan ng kaukulang enforcement mechanisms. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Flood inlet sa Espanya Boulevard sa Maynila, mas malaki na ayon sa Department of Public Works and Highways. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Triple na ang laki ng apat na drainage inlet sa kanto ng Espanya Boulevard at M. De La Fuente Street sa lungsod ng Maynila matapos itong palaparin mula sa dating 0.5 meters hanggang 1.5 meters. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, layan itong mapabilis ang daloy ng tubig at mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar lalo na tuwing malakas ang ulan. Patuloy din ang pagpapalapad ng 16 pang lumang inlet sa paligid. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na ayusin at palakasin ang mga drainage at inlet sa mga pangunahing lansangan at flood-prone areas sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pagbawas sa paggamit ng single-use plastics, sinusulong ng bayan ng Santa Fe sa Bantayan Island, Cebu. Narito ang report ni Manuel Francisco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kaugnay ng pagbubukas ng kauna-unahang Blue Dot Store sa bayan ng Santa Fe sa isla ng Bantayan sa Cebu, target ng lokal na pamahalaan na magbukas pa ng mas maraming katulad na tindahan upang muling mapanumbalik ang kultura ng refill and reuse sa pamimili. Sa panayamang Radyo Magazine kay Municipal Administrator Attorney Jay Contento, ibinahagi niya ang planong pagbubukas ng karagdagang refill and reuse stores sa nalalabi pang 9 na barangay ng Santa Fe tungo sa pinaigting na kampanya sa pagbawas sa paggamit ng single-use plastic sa isla.
15: What we're hoping din po is matransform yung mga sari-sari stores dito sa aming lungsod na bumalik sila kung ano yung sari-sari store noon. At yung sari-sari store noon ay isang store na nagre-refill, isang store na nagre-reuse para maiwasan yung paggamit ng mga single-use plastics.
14: Ang Blue Dot Store ay naisa katuparan sa ilalim ng Plastic Free Pilipinas Project ng Eco-Waste Coalition, katuwang ang impactblue.org. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump pinaprubahan ng pagbitay sa dating Army psychiatrist na sangkot sa 2009 Fort Hood shooting. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Inaprubahan ni United States President Donald Trump ang pagbitay sa dating Army psychiatrist na sangkot sa karumaldumal na pamamaril sa Fort Hood, Texas noong 2009. Ayon kay Pentagon spokesperson Sean Parnell, sinang-ayunan ni Trump ang rekomendasyon ni Defense Secretary Pete Hegseth na bitayin si dating Army psychiatrist ni Dal Hassan sa pamamagitan ng firing squad. Anya ang United States Army ang magdedetermina kung kailan at saan isasagawa ang bitay. 2013 nang ibinaba ng military jury ang parusang kamatayan laban kay Hassan buwat sa 45 counts ng premeditated murder at attempted murder. Nag-ugat ito sa kanyang walang habas na pumamaril sa Fort Hood, Texas na siyang ikinasawi ng 13 individual at ikinasugat ng 32. Bibihira ang military execution sa Estados Unidos at ang kaso ni Hassan ang inaasahang magiging kauna-unahan magmula noong 1961. Ang firing squad ay isa lamang sa mga federal capital punishment na inaprobahan ng Administrasyong Trump. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
3: PBA 50th Season Governor's Cup muling magbabalik ngayong hapon sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Matapos ang halos 2-month break, magbabalik ang PBA 50th Season Governor's Cup Elimination Round ngayong hapon sa Ninoy Aquino Stadium. Nagkaroon ng break ang liga matapos magbigay daan sa FIBA Basketball World Cup at Asian Games 2026. Mamayang 5:15 p.m., una maghaharap ang NLEX Road Warriors kontra sa Macau Giant Pandas. Nasa 7-2 ang record ng NLEX, samantalang 2-6 naman ang Giant Pandas sa Group A. Magsisilbing 7:30 p.m. nightcap naman ang tapat ng Terra Firma Jeep at TNT Tropang 5G. 4-4 ang kartada ng TNT na reigning champions ng torneo. Samantalang 3-5 naman ang Jeep heading into tonight's game. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
19: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
18: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
20: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon ng kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama ang information at update tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay maging stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 40 million pesos na halaga ng emergency cash transfer pinagkaloob ng DSWD sa mga magsasakang apektado ng El Nino sa Isabela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao. Narito ang report ni April Racho.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: April.
6: Sinaklolohan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang halos 8,000 rice farmers sa lalawigan ng Isabela na naapektuhan ng nararanasang El Nino sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program ng ahensya. Umabot sa mahigit 41.6 million pesos ang naipamahaging cash assistance sa mga magsasaka ng palay sa halos isang buwang payout sa 24 na local government unit. Bawat kwalipikadong rice farmer tumanggap ng 5,250 pesos bilang tulong sa kanilang pangunahing pangangailangan matapos maapektuhan ng El Nino ang kanilang kabuhayan at produksyon. Ang pagsaklolo ay kasunod ng naging deklarasyon ng State of Calamity sa buong Isabela dahil sa malawakang epekto ng matinding init ng panahon sa sektor ng agrikultura. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa mga listahang isinumiti at na-validate ng mga City at Municipal Agriculture Office. Ang ECT ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang agarang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at iba pang krisis. Sa atas na rin ni Secretary Rex Gatchalian mula sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugay-Garaw.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Lalawigan ng Pangasinan, pinaigting ang tulong sa sektor ng agrikultura bilang paghahanda naman sa epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito report ni Ricky Casipit.
3: Radyo Pilipinas, report.
5: Ricky.
7: Pinalalakas ng pamahalang pananawigan ng Pangasinan ang sektor ng agrikultura bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sa panayam kay Pangasinan Governor Ramon V. Guico III, kabilang sa mga hakbang ng lalawigan ang umiiral na corporate farming program na naglalayong mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang ani sa pamamagitan ng farm consolidation, mahusay na paggamit ng production inputs at farm machinery at pag-aangkop ng mga teknolohiya sa pagsasaka. Ayon kay Guico, maring maapektuhan ng hamon ng supply ng tubig ang produksyon ng agrikultura, kaya mahalaga ang maagap na koordinasyon sa mga kaugnay na ahensya. Binigyang diin ng gobernador ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration o NIA upang matiyak ang pagpapatubad at pagpapaunlad ng mga proyektong patubig na makakatulong sa mga magsasaka. Tiniyak naman ni Guico na sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Council at Corporate Farming Program, layo ng pamahalang palalawigan na matiyak ang agarang paghatid ng kinakailangang tulong sa mga magsasaka sakaling maapektuhan ng El Nino ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Dole at the Department of Agriculture na bahagi ng mayigit sa 4 na milyong pisong halaga ng agri-tupad assistance sa lalawigan ng Sorsogon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
3: Radyo Pilipinas, report.
5: Diana.
8: Aabot sa 3,603,600 pesos na tulong pinansyal ang hatid sa mga benepisyaryo sa Sorsogon sa ilalim ng pinagsanib na programang Agritupad Beyond Emergency Employment ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol at Department of Agriculture o DA Bicol. Ayon sa DOLE Bicol, nasa 88 tupad workers ang saklaw ng programa mula Hunyo hanggang Oktobre 2026 bilang tugon sa pangangailangan para sa agarang trabaho habang isinusulong ang agricultural sustainability sa lalawigan. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o tupad ng DOLE, ang mga benepisyaryo ay tinalaga sa 90 araw na proyekto sa mga DA Dairy Farm sa Sorsogon City na may 455 pesos na daily wage. Binigyang diin ni DOLE Bicol Regional Director Geraldine M. Panlilio na bukod sa pagbibigay ng pansamantalang trabaho, layunin ng Agritupad na mabigyan ang mga benepisyaryo ng aktual na karanasan sa operasyon ng mga sakahan. Ayon kay Panlilio, nakatutulong ang programa upang magkaroon ng mga manggagawa ng praktikal na kaalaman at kasanayan sa agrikultura at livestock production na maaari nilang magamit sa paghahanap buhay maging matapos ang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mayigit sa 30 kabahayan na sunog sa Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito report ni Jillian Faye Ibanez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Jillian.
9: Tinupok ng sunog ang 36 na kabahayan sa Bonifacio Street, Barangay Masipag, Puerto Princesa City, Palawan. Ayon kay SFO1 Paulo Lumanan, Chief ng Public Information Unit ng CTBFP, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang silid sa Batalya Residence dakong alas 7:26 ng gabi kamakalwa. Anya ay rumesponde ang BFP, Philippine Navy, Air Force, Coast Guard, CDR, RMO at iba pang pribadong fire brigade upang apulahin ang apoy sa komunidad. Naapektuhan ng insidente ang 53 pamilya at 177 individual, habang 29 na bahay ang totally burned at 7 ang bahagyang napinsala. Nagtamo naman ng mga sugat at pilay sa paa ang 63 taong gulang na si Ginoong Arsenio Josefino Batul matapos mahulog mula sa mataas na lugar. Tinatayang umaabot sa 4.2 million pesos ang pinsala, habang patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Naghatid ang pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa ng 150 kilos na bigas at halos 200 mga delatang pagkain sa mga residenteng naapektuhan ng sunog sa lungsod ng Puerto Princesa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: LTFRB sa Region 7 nagsagawa ng final payout para sa mga unclaimed fuel subsidy sa lalawigan ng Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Angeli Tahapal.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Angeli.
10: Muling binigyan ng pagkakataon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng fuel subsidy program na hindi pa nakakuha ng kanilang financial subsidy. Halos 500 mga traditional public utility jeepneys at TNVS beneficiaries mula sa Cebu at Bohol ang nakakuha ng kanilang fuel subsidy sa isinagawang final payout ng LTFRB 7. Ang final payout schedule na itinakda noong Lunes ay para sa mga natukoy na benepisyaryo na bigong makakuha ng kanilang fuel subsidy sa mga una ng itinakdang schedule. Ang mga benepisyaryong nasa lalawigan ng Bohol ay hindi na kailangang lumuwas ng Cebu dahil ang team na ng LTFRB 7 ang pumunta sa kanila upang maihatid ang tulong pinansyal. Bahagi ito ng commitment ng LTFRB na gawing accessible ang mga programa ng pamahalaan at maging responsive sa pangangailangan ng transportation sector, lalo na ngayong panahon na mataas ang presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Police Regional Office sa Eastern Visayas pinaiding ang kanilang Safe Eastern Visayas Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Ria Micate.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Ria.
11: Naobserbahan ang mas maayos na komunikasyon sa pagitan ng pulisya at mamamayan sa pagitan ng Safe Eastern Visayas Program ng Police Regional Office Eastern Visayas sa panayam ng Radyo Pilipinas kay 2nd Southern Leyte Police Mobile Force Company Force Commander Police Lieutenant Colonel Julius Clark Presco Macariola IV sa programang Oras sa Panglawas. Inihayag nito na ang safe ay nagagahulugang seen, appreciated, felt, and extraordinary police service. Hinihikayat anya sa programa ang mga pulis na hindi lamang magpakita ng presensya sa publiko, kundi aktibong makipag-ugnayan sa komunidad. Sa pamamagitan ng regular at overlapping checkpoints, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga pulis na lumapit at makipag-usap sa mga mamamayan upang direktang marinig ang kanilang mga concern tungkol sa public safety. Ayon kay Macariola, hindi na kailangang hintayin ng pulisya ng publiko ang lumapit dahil ang mga pulis mismo ang lumalapit sa komunidad. Sa ganitong paraan, higit na napapalakas ang komunikasyon, pagkakaunawaan at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa mas ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugun.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Grass fire muling naitala sa Tandag City, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Darito ang report ni Raymond Aplaya.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Raymond.
22: Muli na naman nakapagtala ng isa pang insidente ng grass fire ang lungsod ng Tandag dito sa larawigan ng Surigao del Sur. Nangyari ito kamakailan lang sa Purok Maganda 2, Barangay Rosario, sakop nitong lungsod. Agad naman itong narespondihan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Tandag City Fire Station, na kung saan ay dalidaling nagsagawa ng paunang pagsusuri sa sitwasyon upang malaman ang laki ng sunog at tukoy ang posibleng mga panganib na magkakapekto sa mga ari-arian, istruktura at sa seguridad ng mga residente dahil ang grass fire ay mabilis kumalat lalo na sa mainit at yung kapaligiran ngayong panahon ng El Nino. Kinakailangan ang agad na pagpapatay ng sunog upang ito ay mapigilan at hindi na kumalat pa. Kaugnay nito, ang Tandag City Fire Station ay patuloy sa pagpapaalala sa publiko na manatiling mapagbantay at ugaliin ang mga tamang hakbang sa pag-iwas sa sunog lalo na sa panahon ng mataas na init at yung panahon. Pinayuhan din ito ang lahat na iwasan ang pagsunog ng damo o mga tuyong halaman sapagkat isa ito sa mga pangunahing sani ng grass fire. Matatandaan na nito nakalipas na buwan, dalawang insidente rin ng grass fire ang naitala sa lungsod. Isa sa barangay Tilahi habang ang isa ay sa barangay Awasyan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Cagayan de Oro revenue mas mataas sa national benchmark ayon sa World Bank. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ryan.
23: Ayon sa isang regional economic policy forum na ginanap sa Xavier Ateneo, ang Cagayan de Oro City lang ang tanging highly urbanized city sa Mindanao na humigit sa national revenue benchmark sa labas ng Metro Manila. Dumalo ang mga opisyal ng City Hall kasama ang mga kinatawan ng World Bank Philippines, DepDev Region 10 at Xavier Science Foundation sa regional launch na ang policy forum na ginanap sa Xavier Ateneo. Binigyang diin sa forum ang ulat ng World Bank na pinamagatang Building the Filipino Middle Class Toward the Resilient Futures and Poverty Eradication. Binanggit sa ulat ang poverty reduction status ng Northern Mindanao, kabilang ang Cagayan de Oro na namukod tangi sa local revenue na nagkakahalaga ng 3,389 pesos bawat tao. Higit ito sa average na 3,114 pesos na nakukulikta ng ibang mga highly urbanized city sa buong bansa sa labas ng NCR. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, October 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
21: News Nationwide.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
19: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
24: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
19: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
25: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
26: Ampalaya!
27: Ampalaya!
26: Kumakain kayo, ampalaya!
19: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
27: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
26: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Araw po ng Biyerkules, ngayon ay October 7, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, ano man ang inyong pinagkakabalan this morning, do keep us company until 8 AM. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz. At napapanood naman din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Miyerkules, Miyerkules ha! Siyempre may number coding ngayon ha. Ito ho mga kaibigan ang ating traffic update direkta mula naman sa MMDA Metro Bay.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning.
2: Good morning po Sir Alan Alyanige at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ito po ang lagay ng traffic ngayong umaga. Unahin po natin ang EDSA southbound mula North EDSA. North EDSA po natin, southbound lane, papunta po ng Kamuning. Medyo maluwag pa po ang ground din ang trapiko natin. After naman po niya, may flyover, pabumba po ng Kamuning. Pakaranas na po tayo ng heavy traffic hanggang makarating na po tayo ng EDSA, Monte Dipidad, Cubao area, Pituason. Hanggang pagbaba po ng Main Avenue at hanggang pakyat po ng Santolo flyover, moderate, heavy na po tayo. Ito po ay tuloy-tuloy hanggang makarating po tayo ng EDSA Connecticut. Hanggang pakyat po ng EDSA split ng Ortigas. Ito naman po nun, makakaranas po tayo ng konting ganda ng daloy ng trapiko hanggang makarating po tayo ng Shovelibad. Moderate heavy naman po tayo. Makakaranas po tayo ng moderate heavy Shovelibad. After naman po nun, hanggang makarating po ng Guadalupe, maluwag po tayo. At ito po ay moderate heavy na po mula sa Rockwell Drive ng Buendia hanggang makarating po tayo ng Magallanes Flyover. Ito po ay luluwag hanggang makarating po tayo ng Evangelista. Ito naman po nun, tramo, makakaralas po tayo ng moderate to heavy na po tayo. After, hanggang makarating po tayo ng EDSA. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. FB Harrison po natin, malawag pa po tayo hanggang makarating po tayo ng P. Zamora. After naman po na, makakaranas po rin po tayo na malawag na daloy ng traffic hanggang Magallanes. At ito po ay bibigat sa northbound ng Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Pioneer. Pero naman po na, medyo lulog na po tayo. At babalik na po ulit tayo ng heavy traffic mula ng Mega Mall. Light traffic naman po tayo, papunta ng People's Power Monument. At ito po ay masusundan po ulit ng moderate to heavy hanggang makarating po ng gate rin ng Camp Aguinaldo, pocket po na Santolan flyover. Pero naman po nun, makakaranas tayo ng konting bilis ang daloy trapiko at bibigat na ulit na pocket ng Pituason. After ng Pituason po, luluwag na po tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Q-Mart hanggang mapapunta na po ng SM EDSA. Ngayong araw po ay meron po tayong tinatawag na number coding at bawal po tayong lumabas sa alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na may plakang 5 at 6. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po tayong magatubiling tumawag sa hotline 136 mula po sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning.
0: Thank you, Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan.

0: Kaibigan, meron tayong 10 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Ay, ito ho, eGovPH Caravan. Lilibot sa iba't ibang panig ng bansa ngayong buwan ng Oktubre.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa. Mary!
2: Tuloy-tuloy na mag-iikot ang eGovPH team sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong Oktubre para mas mailapit sa mga komunidad ang eGovPH app at iba't ibang digital government services nito. Ayon sa DICT, layo ng caravan na magbigay ng impormasyon at gabay tungkol sa mga feature ng app at kung paano ito magagamit para mas madaling ma-access ang mga serbisyo ng gobyerno gamit lamang ang cellphone. Ngayong araw, kabilang sa mga pupuntahan ng eGovPH Caravan ang Tibanga Gymnasium sa Iligan City para sa Region 10, Mandurao sa Iloilo City para sa Region 6 at ang Bawang North Central School sa La Union para naman sa Region 1. Hinihikayat ang publiko na bisitahin ang caravan, magtanong at alamin kung paano magagamit ang eGovPH app para mas papadali ang pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Thank you so much, Marian Bastasa. 12 minutes na makalipas ang 7 AM, maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration. Ha? Dahil nga po dito sa El Nino, na ang kategori ay strong patungo na sa very strong. Yan, makikibalita tayo sa NIA. Ha? Sa mga hakbang na kanilang sinasagawa para matiyak na magiging maayos pa rin ang irrigation system in anticipation sa mga posibleng epekto po ng very strong El Nino. Uy, meron na rin hong higit na pagpapalawak ng tinatawag ng mga solar-powered pumps sa mga irrigation system. Pag-uusapan po natin yan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 17 minutes makalipas po ang 7 AM. At ngayon makikipag-ugnayan naman tayo sa National Irrigation Administration o NIA. Baka kausap natin ang administrator ng NIA, si Engineer Eddie Gillian. Sir, magandang umaga po. Admin
10: Hello,
0: Eddie.
10: Yeah, magandang umaga po. Good morning.
0: Yes, sir. Good morning. Una, sir, makikihingi lang kami ng update from your end sa NIA, of course, kaugnay ng inyong mga paghanda. Dito po sa unti-unti ng nararamdaman na epekto ng El Nino patungo ng strong El Nino. Engineer Gillian, sir.
10: Yes, sir. Ang NIA po ngayon ay nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya, no? DA, DSWD, DOLE, para po sa whole of government approach na gusto ng ating presidente.
0: Opo.
10: Para po harapin itong strong El Nino na tinatawag ng pag-asa, no? So gumagawa po kami ng El Nino dashboard para ho pinpointed yung specific po na gagawin sa iba't ibang area.
0: Okay. Naalala ko noon na nagkukwentuhan din tayo tungkol sa mga weather forecasting. We understand na sa panig ng NIA, base doon sa inyong nabanggit din, ay minamaximize ninyong paggamit ng artificial intelligence sa pag-determine kung anong magiging mga weather patterns. So ito po ay magiging applicable din kung sakaling titindi ang temperatura in most parts of the country, Administrator Gillian, sir.
10: Yes, sir. Actually, hindi lang dyan natin nagagamit yung AI capabilities ng NIA, no? Pati
0: itong
10: sa soil health and plant health. May real-time monitoring po ang NIA dyan. So, nakakapag-advise po tayo sa mga farmers natin kung ano po ang dapat gawin. But pagdating ho rito sa weather system ay makakatulong din po ito ng malaki, ano? But on the lighter note, sir, yung mga dams po natin malalaki ay puno po lahat yan. So ang main concern po ng NIA ay yung mga diversion dams lamang. Alam naman natin pagka sa mga ilog, wala namang impoundment na malalaki upstream.
0: Opo.
10: Kapagka diversion dam lang, yun po yung talagang tinututukan po ng NIA sa ating ano, sa ating operation.
0: Ayun. Balikan ko ng konti yung nabanggit mo, Administrator Gillian, sir. Dahil dito sa nagdaang mga pag-ulan, ang mga dams natin, mga major dams natin ay magandang water level, puno. At kumbaga, ito ay magandang sitwasyon, bahagi ng preparasyon dito sa El Nino, sir.
10: Totoo po yan. Ano? Nagamit din natin yung ating weather forecasting dyan. Ano? Kaya noong mga sunod-sunod na monsoon, na-maximize po natin ang tubig ng dam. Hindi po kami nagre-release ng ating tubig. Sa, I mean, hindi kami nagbubukas ng gates kasi you know, komportable kami at nakikita namin yung dumarating na volume ng tubig sa ating catchment area. Kaya ho ngayon, puno lahat ho yung dams natin. Nung nakarang El Nino yung 23-24,
0: yes,
10: yung pantabangan halos kalahati lang noon eh.
0: Mm-hmm.
10: Pero ngayon, puno ho talaga sila. So noong 2024, ang vulnerable area natin noon was at 50,000 hectares dito po sa pantabangan area, no? Eh ngayon ho, you know, puno yung mga dam natin eh. Kaya malakas po ang loob namin sa niya. Tataas talaga yung production natin ngayon doon sa mga may reservoir type dams.
0: Mm-hmm. Okay. And of course, yung pagpapalawak pa ng paggamit ng mga solar-powered irrigation pumps natin, admin, sa aspetong yan, makikihingi din po kami ng update, sir.
10: Ah, totoo yan. Ano? In fact, ayun po, around 3,000 units na po ang na-install ng NIA mula noong 2022. Kaya malaking bagay po ito eh. Isipin nyo, may mga malalaking areas din kami na nalagyan ng mga solar pump irrigation projects, no? Na wala noong nakaraang El Nino, katulad sa may Visayas area.
0: Opo.
10: Doon, ilan na ho doon, sa Camarines Sur pa lang, maraming electric solar pumps ang nilagay natin doon, no? So, malaking bagay po talaga ito.
0: Okay. At so, nakikita nyo na rin ba, Administrator Gillian, sir, na ito talagang paggamit ng solar power ay magiging mas malawak sa darating na panahon? Dahil nga, siyempre, ang Pangulo binabanggit na na kumuha tayo ng mga alternative na energy sources para mabawasan din ang dependence natin as a country sa fossil-based fuel, sir.
10: Totoo yan, ano? Bukod na sa mas mabilis naming gawin ito, malayong mas mura pa ang gagastusin ng gobyerno per hectare compared doon sa regular dams, ano? Kasi regular dams, nasa 1.6 million pesos per hectare yan eh. Pero ito, 1.6 million minimum yun, ha? Pataas pa po yung cost ng per hectare yan.
0: Opo.
10: Pero ito po, ang average namin dito, nasa 280,000 pesos per hectare. Yung mga sobrang komplikado na, umabot naman ng 700,000. Pero kaya, you know, kalahati ang ginagastos natin sa mga system na ito at madali pong mapakinabangan ng ating mga kababayan. At ang maganda dito, talagang magagandang klase rin ang nilalagay ng NIA ng mga solar pump irrigation projects. Ganoon pa man po, okay. May mga long-term solutions din tayo. Marami
0: yes.
10: rin pinapagawa ang Pangulo ngayon na yung mga big dams, ano? Para pang long-term solution naman po ito. Dahil alam niyo naman, pag solar pump, wala ka nang gagamiting diesel and kuryente.
0: Mm-hmm.
10: Ganoon din po sa high dams, no? Kasi gravity lang po yung ang pag-deliver natin ng tubig dito. Bukod doon, nakakapag-produce ka pa ng kuryente through yung hydropower.
0: Ayun, yung hydropower na inyong binabanggit. Kumbaga, dalawang approach ang pangunahing benepisyo rito, no? Yung aspeto ng patubig at yung aspeto ng pag-create ng power o kuryente, admin, sir. Ano?
10: Ganon din po yung solar pump irrigation projects natin dahil po ang design ng NIA ay 200% solar to load ratio. So kahit na nagpapampo tayo ng tubig sa ating mga solar pump irrigation projects ay pwede rin mag-supply ng kuryente. And so tinitignan din ng NIA kung paano natin you know, may share o may benta sa grid yung excess na production ng NIA. Kasi since 2022 may 100 megawatts na po kami na ipatayo na solar pump irrigation projects sa nationwide. So
0: may sumubra pa.
10: Malaking income sa NIA yan.
0: Ayun. Ika nga, yung kuryente ay sumobra pa doon sa target na gagamitin lamang para sa irrigasyon, sir.
10: Ganun po talaga ang design ng NIA kasi tandaan natin, hindi ho under yung solar pump irrigation kapag hindi ho tama yung wattage na natin nung ano eh.
0: Mm-mm.
10: Nung pump, di ba? Kaya dinadamihan na ho natin ng panel para kahit alas 7 pa lang ng umaga at padilim na, you know, pababa na yung araw, nakakapag-pump pa rin po tayo. Mas mahaba po yung pumping hours ng ating mga solar pump irrigation projects.
0: Opo. Yung aspeto naman po ng pakikipagtulungan din at koordinasyon with the various farmers organizations natin. Kanina nabanggit nyo, isa sa mga katuwang nyo ang Department of Agriculture. Of course, sila naman po ay napaparatingan natin ang kaukulang mga impormasyon at paalala kung paano makakapagtulong-tulong sa pagtitipid at tamang paggamit ng tubig o sa mga patubig nila sa kanilang mga taniman, administrator, sir.
10: Yes, tama po yan. Kasi ang alam niyo po ang NIA, very unique po ang system, ang water management system ng NIA. In fact, malayo pa po ang pag-release namin ng tubig. Nagsasagawa ang NIA ng tinatawag po na system management conference, no? Kasama dyan ang lahat ng stakeholders, meaning yung Irrigators Association natin, Municipal Agriculturist, DA. So lahat po ng stakeholders kasama dyan. At sinasabi po ng NIA dyan kung kailan magre-release ng tubig, gaano kadami yung mapatubigan. Base po doon sa schedule ng NIA, doon po gumagawa ng pagpaplano po ng lahat ng sectors kung paano makakapagtulungan.
0: Ayun, okay. And base sa monitoring po ninyong tanggapan, wala pa namang may mga reports na ba, halimbawa, na nakakarating sa inyong tanggapan na, sir, dito sa area namin, nakakaramdam kami, let's say, ng pagbaba ng volume ng patubig sa mga taniman. Wala namang mga ganun sa kasalukuyan, sir.
10: Meron na siya, ano po, at ang wala lang, ang pero ang kagandahan lang ulitin ko po ay puno yung mga high dams natin. So yung 25% ng production area ng NIA, nakasecure na kagad, no? So yung remaining areas, may mga report po sa atin, pero ang bilin ko po sa field, proactive dapat kami. Isang buwan bago dumating ang problema, dapat alam ng NIA yan.
0: Mm-hmm.
10: Yun po yung ginagawa ng NIA ngayon, kaya tayo gumagawa ng tinatawag naming El Nino Dashboard para precise po yung ayaw namin na sinasabi na mataas ang tubig ng dam. Hindi dapat ganoon ang reporting.
0: Yes.
10: Dapat ang reporting, ilan ba ang mapatubigan, ilan yung hindi, asan yung vulnerable.
0: Mm-hmm.
10: Ito yung mga kailangan natin ng mga paghahanda. Ganoon. Para preposition ka agad kung nasa yung mga pumping kung natin, yung mga diesel pumps, kasi kailangan pa rin namin mag-field ng mga diesel pumps, no, for augmentation.
0: Mm-hmm.
10: Para preposition po tayo.
0: Ayan, okay. Well, Administrator Gillian, sir, in closing, mensahe, message of assurance po mula sa ating National Irrigation Administration para sa ating mga magsasaka. Ika nga na ang mga farmlands ay sakop ng napapatubigan ng NIA. Please go ahead, sir.
10: Well, ang pinakamabisa po talaga na panlaban natin sa El Nino ay yung maaga po na paghahanda, no po. So makipag-ugnayan po tayo sa ating mga Irrigators Association, sa IDOs natin sa NIA, sa Municipal Agriculturist at sa DA, ano po. At pagdating naman po sa suporta ng gobyerno ay talaga pong matindi ang utos ng presidente sa amin. Yung gusto niya yung multi-government approach, ano? Whole of government approach, yun po yung gusto niya, para po mas maramdaman ng ating mga magsasaka ang mas malaking tulong ng gobyerno sa kanila.
0: Opo. Engineer, thanks, yes sir, Administrator, salamat po naman namin for the updates mula sa National Irrigation Administration, sir.
10: Diyos tagi na po. Thank you.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Engineer Eddie Gillian, ang Administrator ng National Irrigation Administration, NIA.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 29 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa OCD maya-maya, Office of Civil Defense. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
12: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
12: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes na makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Uy, makakausap natin ang spokesperson po ng OCD. Uy, welcome back, sir. At congrats, ha, si Sir Juni Castillo, ang spokesperson po ng OCD. Good morning, sir.
15: Maraming salamat, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Yes, sir. Well, una, hingi kami ng mga detalye tungkol po rito sa IRR, Implementing Rules and Regulations, para po dito sa deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Ayan, meron hong batas na earlier ay naipasa na tungkol dyan. And ngayon ay officially naipalabas na ng NDRRMC, OCD, itong mga implementing rules and regulations tungkol dito. Sir Juni, please.
15: Tama, Sir Alan. Ano? Meron na tayo ng implementing rules and regulations noong Declaration of State of Imminent Disaster Act. O, ito yung RA 12287. No? Ibig sabihin po nito, no? Yung pamahalaan, ito po ay nagbibigay ng mga mekanismo para doon sa mga anticipatory actions kung tawagin. Ito po yung mga, para makakilos tayo, no, bago pa mangyari, lumala yung inaasahang disaster. So, sa pamagitan po ng mga anticipatory actions, batay po sa forecast, no, at ganun din doon sa mga pre-disaster risk assessment, no, ay makakapagsagawa tayo nitong mga anticipatory actions o mga paghahanda, no, para maiwasan po, no, o mabawasan man yung mga pinsala sa ari-arian at sa kabuhayan at siyempre mahalaga po sa buhay.
0: Okay, para na rin sa mas malinaw na impormasyon para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Pag sinabi pong State of Imminent Disaster, yan, ano po ang ibig sabihin nito base doon sa nasusulat sa batas na yan, sir?
15: Opo, dito po sa Declaration of State of Imminent Disaster, ibig sabihin po no, bago pa man po no mangyari yung mga kalamidad, eh kapag ka nakikita na natin na maari pong magkaroon ng kalamidad no sa mga lugar no, mm-hmm. iba't ibang mga kung anumang mga hazards no, eh maari pong magdeklara ang mga lokal na pamahalaan sa rekomendasyon na rin po ng regional na DRRM Council nito pong state of imminent disaster. Ibig pong sabihin, yung mga pre-identified po no na mga anticipatory actions mm-hmm. o mga dapat gawin bago pa man tumama ang anumang hazards o kalamidad no, ay maari na pong gawin, mapondohan at saka para po no para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Ang example po nito Sir Alan no, halimbawa kapag mayroong bagyo no, hindi kailangan maghintay ng na tamaan na no ng malala o ng mas mga epekto para magdeklara nitong state of imminent disaster, kasi ito po ang deklarasyon nito ay bago mangyari o tumama yung hazard o yung kalamidad no.
0: Opo.
15: Ang kaibahan po nito no doon sa state of calamity no, kapag di ba ito yung meron na tayo no, yung pagdideklara ng mga state of calamity kapag ka nandiyan na po no may masamang epekto na.
0: Yes.
15: Yung state of imminent disaster naman, bago pa tumama yung mga peligro, hazards at kalamidad, maari pong magdeklara ng state of imminent disaster para po maisagawa na at mapondohan at saka magawa po yung mga napakahalagang mga anticipatory actions o paghahanda.
0: Mm-hmm. Ayun, ang keyword na binanggit niyo, this is basically anticipatory in nature. Eh, nandiyan na nga, paparating na eh. So, ba't pa natin naantayin na humataw ng husto bago tayo mag-declare noon ng state of calamity? Pero ito, anticipatory. So, mas makakapaghanda down to the level of the ELGUs. Halimbawa, kasama rito yung pag-access halimbawa sa mga quick response fund kung sakaling kailanganin dun sa kanilang lugar, Sir Junie.
15: Pagdating naman sa pondo, Sir Alan, yung ating state of calamity, di ba, yun yung nagbibigay sa atin ng permiso para opo. Gamitin yung quick response fund po opo. Ng mga local government units.
0: Yes, sir.
15: No? Opo. Dito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po ano, na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% ng 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions. And then ganoon din po no, kapag meron mga plano para sa anticipatory actions, maaaring din po maglaan dito ng pondo no mula doon sa iba pang mga sources of fund no ng mga local governments, as long as na kumbaga na kakamit ito or the requirements no are met at saka yung mga alituntunin doon sa state of imminent disaster anticipatory action measures ay na kumbaga are being met no at saka pasok doon no. So ito po yung kaibahan nitong dalawang batas na ito.
0: At ang pagkilos o pagsasagawa nito under the procedure doon sa IRR ay doon na mismo sa level ng LGU, sir, ano?
15: Tama po, no? Although ang implementation po kasi siyempre dapat locally led pa din, ano?
0: Yes.
15: Pero in terms naman po no, sa pagtutulungan ay kasama pa rin natin dito yung mga regional na mga DRRM councils dahil kailangan yung rekomendasyon ano ng RDRRMC, and then ganun din po ano kung kakailanganin ng augmentation o tulong mula naman sa national government agencies. So may mga ganong mekanismo pa rin po no na pagtutulungan ng iba't ibang level ng ating pamahalaan. Pero tama po kayo no, napakahalaga at malaking tulong po ito sa ating mga lokal na pamahalaan.
0: Opo. Ika nga base doon sa mga napag-usapan natin, paano nito ika nga higit na mapapabilis ang pagdugo ng pamahalaan ano down from the national level down to the various local government units, Sir Junie?
15: Tama po, no? Kasi mapapabilis po, no? Kasi unang-una, dahil nanggagaling ang pondo at saka yung pang-plano, no? Doon sa preparedness apart nung ating mga mekanismo. So, mayroon na pong dating nakalaan, no? O na pondo para dito sa anticipatory actions. Pangalawa po, no? Mapapabilis kasi hindi kailangan maghintay nung state of calamity.
0: Opo.
15: Ang kakailangan nilang po ay makamit, kumbaga, yung mga triggers o ito yung mga parameters ng mga makikita natin na maaring masamang epekto na mangyari, kaya pwede na siyang paghandaan o gawan ng anticipatory actions. And then pangatlo po, no, syempre hindi kailangan na maghintay po, no, nung tumama yung kalamidad, no, dahil gagawin natin ito bago pa man mangyari yung pagtama ng peligro o kalamidad. Mm-hmm.
0: Ayun, at yung pagdedeklara ng state of imminent disaster, ika nga, over a particular area, ang partisipasyon ng pagdedetermine kung mag-e-exist ngayon ay hanggang sa level ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ganun po yun?
15: Yung sa Regional DRRM Council, Sir Alan, ito yung kumbaga rekomendasyon, ano, para doon sa mga local government units.
0: Okay.
15: Maari rin pong mag-request ang mga LGUs, no, ng rekomendasyon na yon sa kanilang mga nakakasakop na Regional DRRM Councils, no, para ganun po ang kumbaga kasama doon sa mga alituntunin, no. Ang local government units ay magdedeklara ng state of imminent disaster na rekomendasyon po ng Regional DRRM Council.
0: Ayun, okay. So, merong process pala na in place. Kaya matitiyak na magiging mabilis at makatotohanan yung deklarasyon ng imminent ng state of imminent disaster sa isang particular na lugar. Sir Juni, ano po?
15: Tama-tama, Sir Alan. Merong triggers and thresholds kung tawagin. Ano? Ito ay manggagaling una siyempre sa mga science-based agencies natin.
0: Yes,
15: ano?
0: Yes.
15: Kung ito, magyo, tapos ganun din, may dapat magsagawa ng mga pre-disaster risk assessment, no, para malaman gaano matindi, saan at kailan ito tatama, yung mga ganun. Tapos, katulad po ngayon, ano, ito nga po, no, merong nagbabantang El Nino at
0: yan.
15: In fact, may mga lugar tayong nakakaranas ng El Nino.
0: Opo. So ito, looking forward naman dito sa aspeto ng El Nino na sabi ng PAGASA, strong hanggang very strong, at sa Pacific daw ang kategorya na strong to very strong. Ano po ang mga anticipatory actions naman on the part of our Office of Civil Defense para doon sa mga areas na naapektuhan na, halimbawa sa south may mga areas na parang nagde-declare na may drought sa kanilang lugar, Sir Juni.
15: Sir Alan, yung Office of Civil Defense po, no, kami ang naatasan na mag-monitor ng epekto at saka ng implementasyon po noong mga anticipatory actions man ito o yung mga nandoon nakasaad po doon sa National Action Plan.
0: Opo.
15: Para naman dito sa El Nino. So ngayon, Sir Alan, base sa ating monitoring, no, at sa mga isinumite ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan.
0: Yes, sir.
15: Umabot na po, no, specifically galing sa Department of Agriculture. Kung losses, Sir Alan, umaabot na sa 6.87 billion yung damage, no, sa mga karamihan sa mga magsasaka, no, dahil doon sa mga pananim, no, damage sa pananim dahil kulang nga po sa pag-ulan, no. Yung Department of Agriculture naman po, no, ay nag-report din nung 10.96 billion na assistance na naibigay, no, doon sa mga kababayan natin. Ito po ay magkakahalo, no, meron dito yung doon sa cloud seeding, yung mga artificial po na pag-ulan, no, na isinasagawa. Ganun din po yung mga assistance sa ating mga magsasaka, ganun din sa mga crop insurance, patubig na suporta, no. So magkakaiba po, no, limang sector kasi ito, Sir Alan, no. Yung nabanggit ko ay about sa food security, which is led by the Department of Agriculture, and then yung meron din po sa enerhiya na pinamumunuan naman po ng Department of Energy, no.
0: Mm-hmm.
15: Kasi mahalaga din po, no, itong enerhiya at saka yung meron tayong mga hydropower plants, no. So yung mga ganun. So meron din po mga paghahandaan at mga mitigation na ginagawa dito, no, sa energy. Napakahalaga, Sir Alan, siyempre din health security.
0: Yes.
15: Led ito by DOH, no? Lalo siyempre pagka ganitong drought o tag-init, tag-tuyot, may mga heat-related illnesses o mga karamdaman, no, na may kinalaman sa tag-init at tag-tuyot. So ito po naman po ay ang ginagawa dito, no, mga paghahanda ng DOH. Ayon sa kanila po ay may sapat naman tayong mga gamot, pondo, at saka ganun din po siyempre yung mga health workers natin at facilities, no, para dito. Ah, mm-hmm. Sir Alan, yung isa pa po, no, syempre yung public safety and security natin, ano,
0: yes,
15: kasama na diyan syempre, no, DILG, ganun din kasama po syempre yung mga kumbaga katahimikan, peace and order, no. And then isa pa Sir Alan dito yung fire safety, no. Kasi pagkatag-init at taguyot, tagtuyot, isa rin po ito sa tinitingnan na maaring maging epekto, no, yung mga sunog. Forest fire or sa mga kabahayan, no? So dapat din pong magbantay tayo sa ganito at saka nakahanda naman po ang ating mga BFP and other agencies for that. Sir Alan, yung pinakahuli po, no? Yung napakalaga, water security, no? Dahil natag-init at tagtuyot, ito man ay supply ng tubig sa mga kabahayan o sa mga pananim. So ito naman po ay pinamumunuan ng DENR. So may mga ginagawa pong mga paghahanda rin dito, no, at saka napakahalaga po kasi, no, yung preparation and conservation pagdating sa water supply. So dito po sama-sama tayo dito, no, sa tamang paggamit at pagtitipid po nung supply ng tubig.
0: Okay, yes sir. In closing, Sir Juni, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, please, mula sa inyo sa ating Office of Civil Defense, sir.
15: Mula po sa amin po, no, sa Office of Civil Defense, sa pangunguna po ng aming Civil Defense Administrator, si Yusek Harold N. Cabreros. Oh, na by the way po nga, ang karawan niya ngayon. So happy birthday sa aming CDA.
0: Happy birthday, okay, sir.
15: Ayun. Ang Office of Civil Defense po ay nakatutok dito sa mga paghahanda at implementasyon nitong pong mga action plan, no, dito sa El Nino. Rest assured po na ang mga sangay po ng pamahalaan dahil direktiba po ng Pangulo sa NDRMC chairperson natin kay Secretary Gibo Chidoro na tutukan po, no, yung implementasyon ng iba't ibang ahensya dito nga po sa nangyayaring El Nino at saka sa harapin pa natin sa mga susunod na buwan. Sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy lang po tayong magtutulungan, no, lalo na dun sa pagtitipid at tamang paggamit ng tubig para po dun na tuloy-tuloy ang maging supply natin ng ating tubig. Maraming salamat po.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir, mga kaibigan. Si Sir Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 48 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Ito pong utak ng pananambang sa mga sundalo sa Tipo-Tipo, Basilan. May kaugnayan sa illegal na droga. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
6: Boss Alan, magandang mga pag-iganti. Ang nakikita nga motibo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nangyari pananambang sa mga sundalo sa Tipo-Tipo, Basilan noong Lunes. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, sangkot kasi sa kalakalan ng illegal na droga itong si Saddam Salik sa Mindanao na kamakailan ay nasangkot din sa inkwentro habang nagsasagawa ng law enforcement operations ang mga otoridad. Nabatid na nasawi sa naturang inkwentro ang asawa ni Saddam Salik dahilan upang maglunsad ito ng pananambang laban sa puwersa ng pamahalaan. Itang kalihim, malawak ang operasyon nito si Salik na may kaugnayan sa illegal na droga na dapat anyang matuldukan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
7: Makikipag-ugnayan talaga din sa PIDEA kasi ang kailangan matumbok yung supply din ng droga. No, so isang mission area yan na kailangan matumbok, no? At kung saan galing ito, anong source nito, at paano ma-interdict ito. Dahil ito ang pulot dulo ng kaguluhan na regarding nitong insidente na ito.
6: Magugunitangan sa sundalo, Boslalan, ang nasugatang matapos paulan na ng bala ang kanilang military convoy sa sitio Bauno, Dagao sa Barangay Badya. Ito rin ang nagtulak sa kalihing para bisitahin ang mga naturang sundalo at ginawaran sila ng medalya na sugatang magiting kasama si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 54 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang Department of Energy nakipag-ugnayan po sa mga content creators para palawakin ang kaalaman tungkol sa nuclear energy. Ang balitang yan, hatid naman ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: AJ.
8: Yes, Boss Alan, nakipag-ugnayan nga ang Department of Energy sa ilang educational content creator upang palawakin pa ang kaalaman ng publiko tungkol sa nuclear energy sa bansa. Dinala ng DOE ang mga content creators sa Bataan Nuclear Power Plant o BNPP para sa isang first-hand tour sa pasilidad kabilang ang teknolohiya at mga sistema at protocol para sa nuclear safety. Isinagawa ang pagbisita, nakatanggap ang mga kalahoks ng briefing tungkol sa kasanayan at teknolohiya at sumailalim din sa safety orientation at nagpabot ng ilang mahalagang bahagi ng pasilidad. Ayon niya sa DOE, patuloy nila itong palalakasin ang public information at ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder bilang bahagi ng pag-aanda sa mga pulisiya, institusyon, human resources at safety framework para sa Philippine Nuclear Energy Program ng ating bansa. Boss Alan, malapit lang dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, AJ Ignacio. Nagatid po ng balitang yan mula sa Department of Energy.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Bye-bye time na po kami. Pero syempre, happy, happy birthday muna sa ating executive producer ng programang Boses. Happy birthday, Paula Antolin. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Pagbate mula sa Tropang Boses at syempre sa PBS Radyo Pilipinas. Bye-bye time na kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday. Ating mga executive producer, Paula Antolin, birthday girl. Si Glory Faye Bagon, thank you. Ganon din ang mga co-pilot natin sa technical side. Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Villos, thank you. Papalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya!
15: Ampalaya!
14: Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Kain din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa